eje ki agbadura oluwa wa dupe lowo yin tori pe seun tori pe eje ka jisile alaye lowuro yi oluwa gbo pe wa bi a tin lo lohun ni oluwa ba wa rin ajo wa ogo ni furuko yin Jesu Christi oluwa wa oruko mi ni alfa mose ademola gbopola eyan ra eje ki adupe lowo olorun gbo fun ni ori ofe lati wa ni aye loni lati ji si ile alaye ogun ni fun olorun loke orun oro olorun ti mo fe ke di mu loni bi e tin lo nle ori ninu we orin davidi ori keta le ni ogun ese kini ti o so pe oluwa ni oluso aguto mi emi ki o se alaini bi o tin lo loni mo gbadura fun o ki o se alaini yo dara fun o wa ri anugba gbogbo eni ti o gbe ohun to dara ngbe loni lowuro yi ti o ti ji to nlo jade oluwa yo ba olo oluwa yo pese fun oluwa yo fun lanu o de ti ri be o ni gbarapo asile wa ri ogun olorun Jesu Christi oluwa wa.

0: and spirit.
1: Anula.
0: Great mercy.
1: Tio shele ninu ina re
0: ri. It has never happened in your generation.
1: Si enikeni.
0: To anyone.
1: Anu ye ma la le wulaye.
0: Ni Jesu.
1: Ki to ku olori kan ni laro yi.
2: Before I leave this frequency.
1: Go lara awon eri alagbara ti Oluwa nse lori oke yi.
2: Listen to part of the powerful testimonies of what God does on this mountain.
1: Ni ile anu yanju e.
2: At the settled by mercy. Awon ti.
3: Praise the Lord.
4: Hallelujah.
1: Ema kunle.
3: Mo yin baba logo mo gbe Olorun ga Olorun ori oke yi emi ni mo jade ni jejo ti mo ni akoko wa ti mo ni Olorun segun aye mi o lu ota mi pa leyin jejo ti mo tun wa sun moju mo Olorun ori oke yi o tun wa je wa agbara re mo kan sun lohun ni mo ba ri abo nlanlanlanla mo wa ri ejo nla ki se awejo bi ejo la bayi ni mo ri won be ori e won ti be rin e je wa kunu abo yin mo wa oluwa kileleyi mo wa laju bi mo se laju olorun wa so fun mi pe abo yen bo se be to se won wa nti jade won gbe o won wa nfowoti jade oluwa kileleyi olorun baba mi ori oke yi olorun fe mi dairo o wa so fun mi pe mo tori mo kan ri baba yen ninu aso white o ni ogun aye ojo pipe mi olohun lo nti jade yen mo wa dupe lowo olorun omo to ti keyin si mi ti won ti keyin okan soso omo benin ti mo bi a osu to koja e lo pe odun kan ato osu mefa to ti pe mi gbeyin ilorin lo wa o olulade nbi lo wa civil defense ni oni star meta ni o off oruko o off mi lori set o ti off oruko omo mi mo wa dupe ni jata omo yen pe mi o wa kale kunle mi o wa bebe o kunle lowo lowo ba ile e ni mo ti wa laaro yi o ni
1: celebrate Jesus
4: tewo fun Jesus
3: o ni olorun logo mo gbe
1: o celebrate Jesus
4: tewo fun Jesus
3: praise the Lord
1: hallelujah
3: mo dupe lowo olorun alaye mo dupe lowo olorun ori oke yi emi gangan ni abara mo re je tori pe ni 2024 ti mo wa sinu ijo yi ise ranse baba ni mo gbo ninu radio ni mo fi wa odun na ni won lo sori oke ni ona ibe ye mi o debe ni
1: 1 minutes le ni pa pa
3: mo sa wa n lo sori oke ye mo bere na ninu ijo na juwe fun mi ibe ni moto ti ya moto ti gun mi mole ni odun na debi pe ko se ni ti o ri mi ti o ni bere pe se moto na lo sigun yen koja mo ni be ni won eri anu gba o anu lo fon fun yin koda mo pe baba ni odun ye pe mo npo ni ori oke yin ni o mo sese join ni sugbon moto ya moto te mi mo on the hospital wo mo wa mo ni mi si hospital sugbon mo dupe lowo olorun alaye oba to de mi si nigba ton wa se conversion ni 2024 ye igba ye nando itagbangba mo mu ese kan bata ni mo wo debi baba wa nso ninu program kan lojo na pe olorun ni awon kan wa ti ese ndun pe ese ye won fe so di nkan mo won lowo ni pe ki won jade ka won gbe ese won li ese won ijo na ese kan bata mo mu debi won si gbe ese li ese mi mo si dupe mo si ri anu gba anu si tu mi sile sugbon ti ma ti wa fe jade pe ki wa dupe oju sa mo ti mi emi o mo so mi pe abara mo re je ni e o anu lo ri gba o tori emi gan mo pe anu lo ko mi yo tori moto ye ko si eni to ba ri mo mo ni church bo le nlo ma ni anu yanju e ni mo sese bere ni sugbon mo ri anu ye mo si pe ni jaye se nwa ni gbogbo ona olorun sa ndide fun mi o si nja fun mi ati na ti lo mi gan jesu kan tu aye mi se emi gan mo dun ri mo si do wo
1: mo celebrate Jesus
4: atewo fun Jesu
1: wow e ma kunle ma edidi
4: praise the Lord
5: hallelujah
4: praise the Lord
5: hallelujah
4: e ba mi lo yan logo
5: oko
4: e wo o ye ki ti jade ti pa boju ma n temi tori muslim ni mi aboju ma n ti mi oju ma n ti mi won ni apoje mo de mu re olohun je o e ba ti ma jade ba ya mi ma ja ni e ma o wa dupe lo baba mi e fa mi dai ro tori opa ni mo te de bi bayi ori radio ni mo de gbe single ba gbe segbe ti mo se mu ti mo se gba o baba mi niyan o ba juwe je ona fun mo wa n bere to la te ko mo ti wa Eko ni mo ngbe eko ni mo ti license ti omo mi yen omo mi to ntoju mi o gbe omo osun mefa le fun mi na tu ku te gba mi se wa ba mi leko ni yen lo ba ni ha o ya ya be jija ma lo lo mi ni mi lo lo le to se leko to ka ma lo lo Moniwe. Abuni mi gbe olori o oni e o gbe lori. Abọ ta ba ti yanju e to se ba ti se dada wa pada se ko. Aso ntan mi ni. E ba se de lori na ba pe to ba mi se se mi. Aso na bi owo bi 150,000 still na. Mo ja je di pe ni mo ko mo kuku nse mo je ma gbo oro ri radio niyan. Mo ba mo se se gbe city baba mi njo na na niyan. O ba nso ah be pe mi de ro mo lese kese ah. Mo ni ma de wa so si yi kan. Asi ba ni bo lo mo ni mo nbo. Mo sa se wa iba ni jo ala mi si jo yan na yen mba de bi bai mba ni ah ti mo se iya bai ah mo ni ma ma ra nu gba so si mi lo to iba ni ma ma lo ti ba ti se pe mo bo gan ani ma lo mo ni ma lo so si yin se ti mo sa di pe mo sa di pe mo se nwa ni yen ti ti ma ti ba ni ma ri baba mi ma ni ah awon aje lo si e ma ni o ma tu da gba ina tun la je ma sha lo li anu ma sha ma suku ma ma yira ni lanu ma ma suku ti mo sha won wonder la mi si
6: olorun de gba ko su
4: ma tu to owo ma tu fi wa si ba ise pe se ma mo pe ma ra anu gba ni baba dupe lowo baba mi fe mi da ro e se mo dupe o e ni fo mo ti se ran se o e ni ti se ran se se mo dupe o mo yin mo gbe yiga e
6: ti celebrate Jesus
4: mo dupe mo yo mi le ko mo mo ti se si lo ri bayi to pe mo ri mo pe ma ri bayi ba ko le ma ra le si lo ri mi so pe mi gan o lo se ko mo mo dupe lowo baba mi e se o mo dupe o
6: celebrate Jesus wow
7: Praise the Lord.
8: Hallelujah.
7: Praise the living Jesus.
6: Hallelujah. Ogo fun Jesus. Egbe gbogbo yen se nu dada.
7: Olorun to ka mi ko awon alaye ninu ijo yi. Olorun to gba mi ti mo se ri to fi anu yan gbo oro mi lati gba ti mo ti do insult. Olorun to fi anu da ti ogbogbo ti mo ba da wole gbogbo eto an. Gbogbo se nbe lowo Olorun lo nse fun mi. Yo te tun se ju bi mo se bere lo mo da gbogbo ogo pada si odo olorun lori idile mi ni gbogbo ona mi ko fi anu wa mi ri to fi anu se to fi anu yanju e to fa mi ba mi rin ajo e ba mi yin oluwa logo
6: ogo fun jesu egbe nbo won yen fun next person
7: yes kalo
8: hallelujah
7: e ti de dakun mi o le dada
6: egbe gbogbo
7: mo dupe lowo olorun oba to toju mi mo dupe lowo olorun pe ile bi omo mi ko fun mi labayawo ile beta ni mota lori aisan mo dupe lowo olorun gba ti mo debi olorun yanju e o fi anu yanju e o fi anu tun mi sile lati bi ese ni mo bi rin lati abayawo won si bi mo n lo layo mo si n bo layo mo dupe lowo olorun fun olorun to ro se olorun ti o je si joyo olorun ti o je si joya mo dupe lowo olorun o
6: ohun ti won so ni wipe
8: what she said is that
6: ki won to debi
8: before she got here
6: won ni ailera
8: she had some illness
6: won si ti na opopopo nkan si
8: she has spent a lot
6: sugbon gba ti won debi
8: but when she got here
6: olorun anu yanju e de wo won san
8: god has settled by me
6: won le rin won le se gbogbo ti won se celebrate Jesus
8: praise the Lord
6: hallelujah
9: mo dupe lowo olorun le go se ni fun fanu gba ni mo ri anu gba ni gbogbo ona o se re pe ni sapa si biba ni egbon ko mi ko le si so wahala po gan ibe la jo gbe ati gbogbo family wahala yen po ko wa si gba ti mo ba wa sanu yanju ati church ma ni wo olorun ko le fa wa na je ta wa na ri biduro ti ma te nisimi mo wa da wo gbogbo ati ola pada toro yo ki ti dupe omo ona wa jina so mo mo lati estate ni so ko wa ni ise wa mo wa bayi mo wa da gbogbo pada mo da ola pada si olorun tori ko kole fun wa o banu gba mi won la yen po mo ri anu gba o se re pe in ti ele ka tan ba mo da gbogbo
6: celebrate Jesus celebrate Jesus any kan wa nbi
8: someone is here
6: o ti e lero pe
8: you did not even think that
6: o le gbe block kan lekeji
8: you can put a block on the other
6: ki odun 2026 o to pari
8: before the end of year 2026
6: wa de ri anu nlagba
8: ah ni jesu

0: wa mama yi.
1: Yes sir.
0: E da se duo. E mama yi o.
1: Yes sir.
0: Mo ka de
1: jiti.
0: Ta fe fo mo re da Olorun. Ara ko pa o.
1: Amen.
0: Hey. Ta lo fe gbo mo lowo re. Ba yi l'Oluwa wi o. Ile gbe won nu.
1: Amen.
0: Ile gbe won nu.
1: Amen.
0: Ile gbe won nu.
1: Amen.
0: Ile gbe won nu.
1: Amen.
0: Ta fe fo mo da Olorun. Lord ko baba. Ti o mo. Ti e mi mi ma. Ibo ji gbe won mi.
1: Amen.
0: Mo gbe won Olorun Jehovah.
1: Yes.
0: Eni nbinu re. Eni nbinu re. Oh my God.
1: Yes sir.
0: Mo de gbe won Olorun Jehovah.
1: Yes sir.
0: Ta lo fe pa lomo nitori lara ta lo fe pa o nitori lara angel oluwa ko binu si
1: amen
0: eh angel binu oluwa o ya ko sagba ko sagba ko sagba ko sagba mama isami ayo ni gbomo lowo
1: amen
0: sami o
1: amen
0: won ni foku omo iranse
1: amen
0: he sami o
1: amen
0: won ni foku omo iranse
1: amen
0: ni gbepo si omo
1: amen
0: won ni gbepo si omo ka omo le bayi l'Oluwa wi po si omo won ni gbe ka omo le eh eni lo sun inu po si lati gbe omo re sepe
1: po si ocha
0: lati mu ko omo re wo boji lati mu ko osin omo momo kede ara pa sinu po si ibi ti won tori omo re wo lo hello
1: yes sir.
0: Hello.
1: Yes sir.
0: Mo fe ka gba awon aduwa ke.
1: Yes sir.
0: Se ma le gba.
1: Yes sir.
0: Mama ka de ngbo mi. O nilu aduwa yo.
1: Yes sir.
0: Omo mi kan wa tan ma ngbe wa si ori oke. Won ma ngbe wa no program o.
1: Yes sir.
0: Omo yi.
1: Yes sir.
0: Mo nfi gbogbo oju aye mi gbadua. Fun ona bayo re. Gbogbo oju aye mi. Gbogbo igba. Ti n ba ti ranti re. Ni mo ngbadua. Oluwa. E fun mi lona bayo.
1: Give me a way out.
0: Nitori pe omo yi dara. Omo to da. O rewa. Eh. Sugbon bo ti rewa to. Lojiji. Aye gbese lowo. School omo lomo nlo. Won gbese lowo. Ko le rin. Lati bi odun marun. Ko le gbi ese yen. Lati bi odun marun. Inu nbi mi. Ni gbogbo ojo ti nbari. Ni mo ngbadua. Ni mo ngba we Oluwa fun mi lona bayo mo sugbon gbogbo igba ti mo ngbadua oju ona bayo re odudu odudu mi o kin ri ona bayo kilode o de ndun mi o de ngbo mi je loju mi mo de nbe olohun e fun mi lona bayo mo sugbon awon iran ti mo ri o nba mi leru eni to ya omo yen laro eni to ya omo yen laro Oluwa so pe eni yen se je o fi odidi omo re odidi emi omo re o fi se je lati ba ewo omo yen je mo so wi pe omo to fe sasi ori re le o ni mo mo won ni to ba fi le sasi omo yi omo re aku o o ni mo gba ki omo un ku o de fodidi omo le tori po fe gbese lowo omo oni yo yaro titi dojo iku titi dojo iku wi pe ko ni le ro na bayo sugbon mo si gba olohun gbo mo mo jesus mo ma gbara toju agbara lo eni tin tun ni sile lai gbe je eni to to ni gbe lai gbe je mo kede ta lo san je lati ba ti eje ara ko pa won se le gbadua e ma ki gbe tele mi ta lo se je e so oga febo le bayi ta lo se je lati ba ti mi je e ya were ta lo se je lati pa mi lomo e ya were o ye dua
1: Hey,
0: me
1: mo,
0: ta lo so je, lati ba

0: just Oluwawa. Ta lo fi eje san eje. Ti o gbo ti mo wi. Ta lo fi eje. San eje. Lati da irin ajo mi. Ta lo fi eje. San eje. Lati tilekun oke mo mi. Lati tilekun ibi giga mo mi. Egbe oro Oluwa o. E ba sagba. E sa lori emi. E sa lori emi. Ageli ku o. E sa lori emi. Ta lo fi eje. San eje. Lati tilekun ibi giga mo mi. Lati da irin ajo mi ru. Ta lo fi eje. San eje. Lati pa mi lomo. Egbe oro Oluwa. E ba sagba. E sa lori emi. E sa lori emi. Oye Oduwa.
1: Lorukọ Jesu.
0: Let it die. O de lo nfara mo omo re siku o de ye omo lomo laro ko ri pa lo se ya laro omo e fine o le wa sugbon won gbese lowo esa eni fi ilara ati binu odi to fe pa ogo re lapasaye samito seri arapa arapa arapa eh se le ki gbe tele mi ara ibinu oluwa o
1: ara ibinu oluwa o
0: e lo ile baba mi
1: e lo ile baba mi o
0: e pa eni to ntori ilara ba mi ja
1: e pa eni to ntori ilara ba mi ja
0: e pa eni to ntori ilara tilekun mo mi
1: e pa eni to ntori ilara tilekun mo mi
0: se e de soro bayi angeli ibinu oluwa o
1: angeli ibinu oluwa o
0: ara ibinu oluwa o
1: ara ibinu oluwa o
0: e lo le ya mi o
1: e lo le ya mi o
0: ta lo ntori ilara
1: ta lo ntori ilara
0: da irin ajo mi ru
1: da irin ajo mi o
0: ta lo ntori ilara
1: ta lo ntori ilara
0: so mi da bi mo se wa
1: yi so mi da bi mo se wa yi
0: ara gbigbe olodumare eja emi re
1: eja emi o
0: so le soro o so pe ba ja emi re
1: e ba ja emi o
0: ara ibinu oluwa
1: ara ibinu oluwa
0: eya emi re da
1: eya emi re
0: ara ibinu oluwa
1: ara ibinu oluwa
0: eya emi re
1: eya emi re
0: eni tori ilara
1: eni tori ilara
0: nile baba mi
1: nile baba mi
0: nile iya mi
1: nile iya mi
0: eni tori ilara
1: eni tori ilara
0: eni tori ibinu
1: eni tori ibinu
0: lati da re ajo mi
1: lati da re ajo mi
0: to ndaru
1: to ndaru
0: bi mo tin kojo
1: bi mo tin kojo
0: e ba pa
1: e ba pa
0: egbe mi re
1: egbe mi
0: e egbe mi e
1: egbe mi
0: e mo de gbo won oluwa ka ma ji o sami ile baba lo wa ni ile iya lo wa ni ile ore lo wa ni ile bi to ti loko ile bi to ti niya wo bayi lo oluwa wi ara ibinu oluwa ko pa won ko pa won ko pa won ko pa won ẹni kan gbọ́ mi ogun ilé bàbá rẹ tí o padà lẹ́yìn rẹ mo kéde o yẹ kó gbiná kó gbiná ibi atún lọ ilé o ìpele tá a wọ ilé o ẹ máa kẹ́ ogun ilé bàbá mi tí o padà lẹ́yìn
1: rẹ
0: gbọ́rọ̀ olúwa ẹ wọ bòjì ogun ilé bàbá mi tí o padà gbọ́rọ̀ olúwa ẹ gbọ́dọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ owó ilé bàbá
1: mi.
0: Owo ajonu ile baba mi ti o pada gboro oluwa gbaida gbaida owo ile wa lara mi owo orisa ile baba mi lara mi gboro oluwa gbaida gbaida hello ko si idile ti mo ki rin si oni ti mo bo orisa ni ko si idile ta bo orisa ni enikan ni rara idile christian mo ti jade kiesin igbagbo to daye ìran ìran bàbá bàbá rẹ tí wọn ti kú kí ni wọn sìn kí ẹsìn ìgbàgbọ́ tó dáyé àwọn tí wọn ò mọ̀ ṣó mẹni tán ti fi rúbọ ṣó mẹni jẹ ni tán ta lẹ ẹnìkan sọ pé ohun àtijọ́ ti kọjá lọ ẹlò ohun àtijọ́ kọjá lọ ṣùgbọ́n májẹ̀mú kì í kú bọ̀rọ̀ májẹ̀mú kì í kú bọ̀rọ̀ won ti le demo jemu fun orisa ile e wo mokunrin yen egbon to so leni o ni o nlala o ni won ti jise fun won bo ogun le won sugbon wa lala o wa ri awon ekun ti le ekun le ekun le o wa ri iya kan o sadi iya yen bo ti sadi iya ese kese awon ekun yen parada won di eyan iya yen wa bi won pe o fe toro kan lo Only kini oni eyo ndo mo ifun oni eyo nde oni eyin eya gbara yi eyin ekun yi e le pa eleyi ki se ran yi eyo nde an wa la won yo nda sugmo ati gba to tin lala yen o lero po n ti bo ko mo pe iti mbele yen fa oku esa eyan le fun yen lerin ko mo sokun le se wa gbadura o ku orisa ile wa to mu aye mi le ejo ejo o ye duwa
2: oruko jesus
0: sai o ku orisa ile wa
2: o mu aye mi le
0: ka ya ba e na ba duwa da ye ke de ru a ge de bi
2: ja ja ja
0: ja
2: ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
0: ja ja ja ja ja ja ja ja ja Ile baba mi
2: eja o
0: esa won le mu ele doju ale wa ma taraka oju ori a ma lo lai se nkan kan mama tete funa ile yin nkan kan wa me maje mu kan wa ti o ti ku sale gbadua okun
2: okun
0: oh my god
2: kabisi
0: and so okun orisa
2: okun orisa
0: to so mi mama je mu ile wa okun imule
2: okun imule
0: to so mi
2: to so
0: mama je mu orisa ile baba mi
2: eja
0: eja okun imule
2: okun imule
0: se wa soro
2: okun imule
0: to so mi ma
2: to so mi
0: ma je mu orisa ile wa
2: eja
0: eja
2: eja
0: eja okun orisa
2: okun orisa
0: Ile baba mi o to mu aye mi le ti fi ju bayi lo
2: ejo
0: ejo
2: ejo
0: okun orisa
2: ejo
0: la ro mo mi ejo okun orisa ki le duro se ejo
2: ejo
0: lo
2: ejo
0: lo mo fe dide mo fe je eyan
2: mo fe kole
0: mo fe kole mo fe lanuyo mo fe je eyan mo fe lowo
2: mo fe
0: loro etu mi le
2: etu mi le
0: etu mi le
2: Etu mi le.
0: Okun imule.
2: Okun imule.
0: Ise mbaye.
2: Ise mbaye.
0: Okun imule.
2: Okun imule.
0: Adaye ba.
2: Adaye ba.
0: Ile baba mi.
2: Ile baba
0: mi. Majemu.
2: Majemu.
0: Orisha.
2: Orisha.
0: Ile baba mi.
2: Ile baba
0: mi. Majemu.
2: Majemu.
0: Alale.
2: Alale.
0: Ile baba mi.
2: Ile baba
0: mi. To di mi mu.
2: To di mi ma.
0: Eh.
2: Ti o
0: je lo.
2: Ti o je lo.
0: Eja.
2: Eja.
0: Eja.
2: Eja.
0: Okun imule.
2: Okun imule.
0: Top tin ti mi la kalaka.
2: Top tin ti mi la kalaka.
0: Ti aye mi o fi ku loju kan.
2: Ti
0: mo fi npo yi.
2: Ti mo fi npo yi.
0: Loju kan.
2: Loju kan.
0: Ejo!
2: Ejo!
0: Ejo!
3: Ejo! Owa sinu ilori, gbogbo eni taye fi sinu ide ma gba itu sile.
4: Ilu ilori yo ku sore ri agbara bi woli agbaye ni. Prophet Olajide Shinayo mi oko to je satin dese walu ilori. Eyin to fa ni riri iyanu kiakia pelu eri oju ese. O ya ni ilori. Ebi ti olori o tete ma se eyan fi ome. Ma tu asiri ogun to ja gbogbo eyan. Pelu ona bayo. Jesu Oluwa wa se to fe so eru iwe ori re kale o.
0: Asma! Hey, you're right, Lori!
2: I'm
0: a quarry!
2: Congratulations to you!
0: I'm a quarry!
2: Congratulations to you!
0: What is your way, Lori?
2: Moment has told me, Lori!
0: What is your way, Lori?
2: Moment has told me, Lori!
0: I'm a sorry, Lori!
2: Congratulations,
0: Lori! Lori!
2: Lori!
0: Lori! Lori!
2: Lori!
0: Lori! Lori! Lori!
2: Lori! Lori!
0: Lori! Lori! Lori!
2: Lori!
0: Ma bo ni ko aho lago meje aro wo awon asiri ti olodun tu lana
2: ka asiri to ri ji yesterday
0: awon asiri to olodun tu le wo wo ba awon eyan se nbo ogun ojo pipo
2: lago meje
0: lago meje aro
2: meje aro
0: wednesday yi o
2: bo
0: ti ngbo mi ma bo bayi akoda yere mi se o lago meje
2: meje aro
0: tete ma
5: mabo.
6: Oje mabo, bye bye.
5: Lago meje.
6: Mabo.
7: Engineer mi. E ja doke lohun.
8: Oruko mi ni Lawrence Salami. Mo wa lati Igboro Ota lohun. O koja Ota die na sha. Don lo sun.
5: Kilo lohun se.
8: O to lohun se fun mi ni pe mo gbo ifede fo won ninu radio.
5: Ifede fo.
8: Be mi o lo gbenu abi.
5: If it is for me,
8: mo wa fe mi ri di e daju daju iranse olorun gidi leleyi
5: iru ede wo mo lo
8: o ma mi o nlo sodo awon woni o te nlo eniwe a no no no sugbon gba mo gbo to mo fe mi ri di mo daju daju eni to lohun pe leleyi mo ni yes mo de ma ri won sunday keji ti ma wa ri sunday ti mo kokko wa nigba ti mo wa mo ro pe bi amate professors nipa mi be ton four professors mo ara ororo nigba ti mo ra ororo yi ko to ri pe mo wa si bi ninu ile mi emi to emi fun am lo ni ile ejo kan la o wa sinu ile mi nigba to wonu ile wa o wonu ile wa wo passage wa ibi ti a ko awon pepe ye wa si awon pepe ye wa n baja won ba ejo yen ja mo ah mo ko sare yo mo ngo ro bo se nja won wa yo adali igberi mi mo yo ada mo gbe touch mo bo sita mo wa wo ejo yi o tobi gan mo ko mo pa ejo yi mo pa sa geori edanu lati gba yen ni mo ti ma ngo ohun orun ejo ni igberi mi mama gbo ti ejo yi mama ro kokokokokokokoko a ma ku kokokokokoko a ma ku ni igberi ni
9: lati gba te ti pe ejo
8: lati gba ti mo ti pa
9: ejo la san kole pa
8: ejo wo lo wa ro ni ejo mo sa mo pe ejo lo ro ni igberi mi a de ma run bo se bi o se run gan je gan lo run a to ma kun ngba ti mo ra ororo yen lo ti mo wa nlo lojo yen ah ororo e dabi pe mo gbe awon ohun ja alagbara dani inu mi wa ndu lo pe yes ye boy bi prophet
9: iwe jo yi ti e po le ni
8: bi prophet o ba te professor ni pa mi sugbon to ororo yi ti pa so ti dowo mi
9: ah
8: wa lati ba ile o ti ba ijo yi sha mo se gboro re mo san lo ese mo te so fi rin dele mo wa nlo lale yen mo nlo confidence inu mi ndu pe yes mo ti da alagbara
9: ayayaya
8: mo se wa dele baye mo koko gboro re mo ti da si gogo
9: e da si gogo gogo
8: e da si gogo gori mi mo fi wet mo wa fi gogogun mere ni ne mo fi si
9: kero wa sere
8: nigba ti lati gba yen mi go oro
9: e gboro jo yen mo
8: go mi kikun
10: e oluwa logo
8: go go go go go go
9: mo gbadura fun e de kan ki gbe soke so ni pe ororo
8: ororo
9: bibeli pe ororo a ma fu ajagatu
8: yes sir
9: anointing break the yoke
8: yes
9: gogo ajagatu kunu aye yin ororo o ya ko fo tutu
8: ah mi jesus
9: mo fi owo mi kan yin ogun se fun yin
8: ah mi jesus
9: mo fi ori mi kan yin bi ogo mi ba laye ja ogo yi ko laye ja
8: ah mi jesus
9: e lo ma ra anugba
8: amen
9: in jesus name
8: amen
7: engineer mi e ja doke lohun
5: ki lo lohun se
10: praise the lord
8: hallelujah
10: oruko mi ni fun mi ni first time ti mo wa was January so ni ojo en ni won gbadura pe a ti fe ma lo ni daddy so pe ah iku kon fi iku pray pe iku ojiji meanwhile gba ti mo wa yen mo ti ni feelings like ke yon ma ni feelings pe nkan ko fe se ohun mo ti ni feelings yen so o re ti pe ti mo si mi ti ma npe mi to ba ti pe mi to ba ba mi soro wa ni pe oko to ni pe awon bo ni joju o ki make sure pe mo lo but mi o ki kabera si so mo wa pe ah nkan to se mi o at the time mi o ki le wo egbe bayi mo o awon mi ti steve mo ti lo hospital mo ti se mo mo sha ni feeling mo wa ni ojo en mo ni ma wa bi bayi
9: kini yen ti mu yin
10: mo
9: le
10: so mo sha ni igba ti mo tun ma wa bi bayi so ngo ti mo wa more than 10 years ti mo go bi bayi mi o sumo o kon misdirect mi lo sinu alagbado olohun olohun ah won ni pe ibe ni ma o wa igba ti mo de be won ni ko si nkan to jo be mo ni mo wa so ni ma ni mo ni a itusile wa bi ti mo lo ina se misdirect mi ma wa be mo sha de bi bayi lale ojo yen o ti fe close so prayer iku yen ni mo sha ba lenu won o sha mo wa wa ni February ti mo wa wa yen ninu 3 days yen ni daddy wa pe oruko mi oruko aina to de pe yen ko seni to mo mi mo afa won to bi mi gangan nipa ti mo gbo mo kon duro pe boya another aina gba ti mo wa gboye wa le yen mo wa sala ti bi bayi lo ba won ni di moto yen o wa so fun mi pe on the 13 ni o fun mi pe but ki ma lo le o fe soro yen sha ni pe ah nkan ma jaru ta won ba so details pe nkan ma jaru o sha pray fun mi pe another thing ni pe won fi nkan bo mi loju pe nkan ti mo tin wa for years bi pe ko to di on the 21st of March pe ma ri si ya lenu olorun mi o ku mo dupe lowo olorun emi lo wa laye laye yi lori
9: ese mi iku ti ye lori e
10: then ni ijejo mo wa ni gbogbo ninu program position ni emi lo ti ofun for years ni bi se but awon ti o ti ni certificate ti o ni qualification no fi sibe
9: to ba
10: ti
9: no
10: fi sibe to ba ti se won ko gbe ni to wu won ni ijejo eni ti o je to je chef yen on lo wa bi se ni ijejo emi o si ni ibi se igba to de bi ma di monday won kan pe mi ni ah fun mi sogbon kan to sele to the glory of God
9: emi se
10: emi si ni mind pe because awon to wa nbe awon wiwi ni won so pe normal na bo se ma sele elomi ni
9: normal tu gbe sibe
10: won se pe oruko mi lati office
9: oruko yin na fi si ipo yen
10: ohun lo ti ofun to be a chef won se di chef won se sibe ni olorun ori oke yi olorun ki ofo to jesu
9: on to ti deal fun ti pa
6: yes sir
9: anu yo de fun ele
6: jesu
9: so gbagbe ore ma jemu
11: yes sir
9: osusu
11: osusu
9: osu meta
11: yes sir
9: ti mo ni oluwa so gbe ko je didi
11: didi
9: laarin iwo ati olorun ipe
11: olorun emi
9: ori oke si oni
11: yes sir
9: are molekun ma jemu wi gbe
11: yes sir
9: ibo lo ti ngo mi
11: emi mimo
9: ebo ma jemu
11: ebo ma jemu
9: hey don ba ji osami eni ni kodola
11: yes sir
9: ma jemu gbe ogun aye re
11: mi
9: ma jemu gbe ogun aye re mi majemu gbe ogun aye re mi mama ebo majemu
11: ebo majemu
9: osu keta re
11: osu keta sa
9: osu eleketa re
11: yes sir
9: ati bere re lati april osu april
11: osu april
9: osu may
11: osu may
9: osu june
11: osu june
9: olo je eleketa
11: yes sir
9: osu to pari re eyin ti e ti se
11: emi mo
9: ti april o ti se ti may esa
11: yes sir
9: ti june re iwo na de mo
11: ayo
9: bo ti se
11: yes sir
9: oluwa wi gbe osu meta ri
11: osu meta
9: so ma lo lasan ni oluwa so fun mi gbe
11: yes sir
9: emi ni oba ti ki je ni gbe
11: yesu
9: oba ti ki je ni gbe
11: yesu
9: ti emi yo se fun oni kaluku
11: emi mimo
9: bi o ti rubo si
11: yes sir
9: mo kede anu olohun
11: yesu
9: oju rere re
11: yesu
9: ko di ore ko ri kosun re
11: amen
9: ko di ore re
11: amen
9: anu re ko di ore re
11: amen
9: ebo ma jemu
11: ebo ma jemu
9: oya ma se
11: yes sir
9: elu ni ore yen
12: how much is this offering
9: 500 naira
12: hey 500 naira yesu
9: eni kan ni se
12: wo se
9: se 5000
12: is it 5000
9: naira o
12: no
9: 500
12: naira
9: esa
12: sir
9: ibi ti ma jemu yen wa ni
12: where as where the covenant is
9: esa
12: sir
9: to ba bi omo meta
12: if you bear three children
9: pelu iwo
12: with you
9: e je 2000
12: that is 2000 naira
9: 500 omo meta
12: 500 naira for three children
9: ati 500 ti e
12: yours
9: o je merin
12: that's 2000 naira
9: ati toku e
12: and your husband
9: o je marun
12: that's five
9: that is 2005
12: 25 sir
9: ma jemu ni o
12: covenant o
9: re ma jemu
12: covenant seed
9: won fun yin ni account number ti e ma so si
11: esa
9: esa
11: yes sir
9: gtb
11: gtb
9: won ma fun yin
11: yes sir
9: gtb
11: gtb
9: 05 05 2 8 2 8 7 5 7 5 1 8 1 8 0 5 0 5 2 5 2 8 7 5 7 5 1 8 GTB GTB ni o Olajide Olajide Shina Yomi 0 5 0 5 2 5 2 8 7 5 7 5 1 8 Majemu ni wari anuba hey
11: hey
9: Eya re lori.
12: Ilori o.
9: Oju anu yi.
12: Mama
9: mi si.
12: Ato.
9: Hello.
12: Hi sir.
9: Ki mo ni o ma se.
12: Mama mi si.
9: O je ma bo.
12: Ilori.
9: Ni e ku awo.
12: O yes sir.
9: Ago meje.
12: Meje ni o.
9: Oluwa wi gbe.
12: O yes sir.
9: Ki nda so anu. Bu awon eyan.
12: O jeje.
9: Baba ti nde. Aso ma je mu.
12: Yes sir.
9: Anu.
12: Yes sir.
9: Ti mo fi ra anu. Ka kiri aye.
12: Ilori.
9: Baba ti nde.
12: E o.
9: Ki ma da bo.
12: E ori re o.
9: Ki nda bo.
12: O yes sir.
9: Equa all ni opposite Yoruba market ni government road
12: yes sir
9: ilori
12: ilori
9: ilori o je ma bo loju anu oju anu ago meje meje olube ni ara mi si o iwo le ri kan so ba le dide ma bo eyin ara sangwota
12: sangwota
9: sangwota
12: sangwota
9: se wa le
12: sangwota
9: sangwota ojo kefa
12: ojo kefa
9: osu kefa
12: osu kefa ile o
9: e ma miss ma jemu e didi lani
12: yes sir
9: o
0: ọjọ́ kẹfà
2: ọjọ́ kẹfà
0: oṣù kẹfà
2: oṣù kẹsà
0: ẹ̀yọ́ ọ̀rọ̀ sanguọta
2: sanguọta
0: o jẹ́ dìde
2: dìde o
0: ago méje àárọ̀
2: méje àárọ̀ ni
0: ẹsẹ̀
2: ẹsẹ̀
0: ago mẹ́fà láti bẹ̀rẹ̀
2: bẹ́ẹ̀ni o
0: ago mẹ́fà àárọ̀ ọjọ́ kẹfà
2: oṣù
0: kẹfà mama ji ọjọ́ kẹfà oṣù kẹfà lago mẹ́fà àárọ̀
2: ago mẹ́fà àárọ̀ o ma le o ẹ
0: dedicate ọjọ́ yẹn fún ọlọ́run 6 to 6
11: 6 to 6
0: kí ni mo gbé
11: 6 to 6
0: o ma le gan ọjọ́ kẹfà oṣù kẹfà wákàtí kẹfà wákàtí mẹ́fà pẹ̀lú ọlọ́run o ma lagbara wákàtí o ma burú fẹ́sù ẹ tètè dirawa aṣọ funfun
2: aṣọ
0: funfun
2: aṣọ
0: funfun lọ́jọ́ kẹfà oṣù kẹfà ẹ múra sangu ọ̀tá máa ìfẹsẹ̀ntẹ̀ tó o bá ti dábẹ̀ bridge sangu ọ̀tá ọ̀nà ìjoko sọ́pọ̀ lọ máa ìfẹsẹ̀ntẹ̀ ọ ti rí àwọn èrò tí ń wọ́ níbẹ̀ lago mẹ́fà olúwa wígbé ẹni bá dé lago mẹ́fà ìdájí olúwa wígbé ẹ dá sùn ànúbò ẹ dá àmúrí ànúbò ẹ dá ọjà ànúbò mẹ́ta ni aṣọ àánú ọjà àánú àti àmúrí àánú ọjà àánú ọjà jerusalem tí mo mú bọ̀ ọjà ilẹ̀ mímọ́ àánú àti ọjà àti àmúrí àti aṣọ àánú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹni bá dé lago mẹ́fà ó ní sẹ́sẹ́ tètè dé ọjọ́ kẹfà oṣù kẹfà tí a bá ti ń parí ó tún dọ̀ ọjọ́ keje oṣù kẹfà èyí tí ń ṣe sunday ó máa lágbára ní sango ọjọ́ méjì mo ní fún yín bá a bá ti ń parí ní sátidé yẹn máa ṣe kánsẹ́lì díẹ̀ nítorí àwọn kan ó máa burú gan fún èṣù àti àwọn ọmọogun rẹ̀ sango ọ̀tá ọjọ́ kẹfà tí a bá ti ń parí tó bá di ọjọ́ kẹwàá on the 10 àti 11 a máa wà lọ́dọ̀ bàbá elia elia elia ó máa lágbára gan ó máa lágbára ọjọ́ kẹwàá oṣù yìí ọjọ́ kọkànlá ó máa ní agbára níbo ló máa wà ọ̀dọ̀ wòlíì elia lèmi máa wà o lè gba kọ́lá wọlé ẹ̀sà o lè gba inú ọ̀tà wọlé ó máa lágbára máa sọ full address tó bá di ọ̀la sangu ọ̀tà wòlíì ń bọ̀ ẹ̀yà ara ẹlẹ́sà 13-14-15 on the 12 ni máa ti wà lẹ́sà on the 13-14-15 ẹ má mi ṣe aṣọ tuntun lolú aríkàmàlù aṣọ white tuntun ẹ̀yìn tẹ́ ẹ tira white ní oṣù tó kọjá
2: o lè máa wo
0: ẹgbọ́nràn o ẹ̀yà ara ọ̀fà tẹ bá máa lọ ẹ reach out ẹ̀sà ẹ̀yà ara
2: ọ̀fà
0: tẹ bá máa lọ ẹ reach out máa sọ déètì tí mo máa wá sọ́fà ẹ lè arrange àwọn mọ́tò tó máa kọ yín ẹ̀yà ara ìlọrin tẹ bá máa lọ ẹ múra yín ẹ arrange ara yín mọ́tò máa kọ yín ní tẹ on the 13 ẹ̀yin sangu ọ̀tá ẹ̀yin náà arrange ara yín ẹ múra o máa lágbára ẹ̀yin ara òṣogbo ẹ̀yin náà arrange ara yín on the 13-14-15 wá gbé orí òkè fún ọjọ́ mẹ́ta.

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni ni ojo keta ninu osu elekefa odun 2026 Pastor Odekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin omo Olorun e dide nle oni to ni ojo anu mi ikan ninu awon ojo ti a ko gbodo fi se awewa ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati ma gbo mi e gbe body yin e ma bo e ja wa si bi pepe e ja dupe lowo baba mi baba re ina gbori le feju okan soso ajanaku eni to mi gbo kijikiji mommy ati daddy edide oh bibeli ni eni to ba re wesi ni ojo iponju agbara oni ton ko to nkan labi akoso bo ti wule kori adua meji pere la gba kin to jade ku onu program yi e ma bo ni bi pepe ojo meta kan be ninu ose ti eniyan gbodo fi se awewa atun ti kan ojo yen ninu ose ati ninu osu yi alakoko oru e lele ni bo le tin gbo mi bo le tin gbo mi mommy ati daddy ojo meta yen ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isemi lati ya si mimo elekeji oni ojo Wednesday bi eleyi ojo anu oni awa gbagbo aye gbagbo ko ni lojo iwubo ojo ti e bo ma fin ojo ti e bo ma da ojo elekeeta oni ojo jimo oloyin eyin ayanfe e ja dide ka ma bo ni bi pepe afe rangeli nse laaro yi and eje mo tan yin adua meta ni olohun ki ko e ma bo ni bi pepe e ja sari gbadua meta ti olohun ki ko akoko ninu adua ti olohun ki ko laye ni adua ope bibeli ni eyin mi oni nigba ti e ba yin mi eyin eniyan mi ma je ki sunkun ile ko jade fun yin je gbogbo bi te ba wa laye mommy ati daddy e dide e ma bo ni bi pepe e ja lo do ba le ja lo kun le ka dupe lowo baba mi e sa ko sin to kuku gbe wa debi pelu gbogbo situation anu lo gbe mi ati e debi so ni bi ta ba kun le si ni bi ta do ba le si e kan mo juwo si anu lo gbe mi debi adua meji kan to ku ti olohun ki ko.

na gbogbo eyan omo Olorun ki gbe baba mo dupe oba to po ni pa ti agbara o ma se eyika otun eyika osi Olorun ki ko adu ope mo mi so Oluwa mo dupe fun aye mi mo dupe fun aye awon omo mi mo dupe bi to ba mi de mo dupe bi to n ba mi lo ogo ni fun o Jesu eyin ayan fe e je gbadu elekeji ti Olorun ki ko o na ni adua fun idariji ese o se se mo si mo be wahala tin se wai ibi ta bara wa ni Nigeria yi ese na nbe ninu e bibeli ni bi awon eniyan mi eyin eniyan Olorun te awon ta npe oruko mi mo ti an ba le rera won le ba se dobale so gbogbo eyin si mi e dobale gbogbo eyin omo Olorun yin mo

0: awa baba eje gbogbo wo do bale e kan je akigbe olorun jo darijin wa oni ti won ba rera won sile ti won si toro fun idarijin ese oni ma gbo adua won ti won si gbadua ma gbo adua won lati orun ma si dari ese won ji won ma si wo ile won san nigeria nsai san ntin ja bo so wa ji ni gbe ti won fi nko wa lomo ti won fi nko wa lawon eyan lo re eyi ka otun eyi ka o si eni baba darijin wa nitori iku atajinde re sanu fun wa olohun gba wa a le damu a le da se mo ati si o dari ese wa ji wa so gbogbo eyan omo olohun mo fi adua isawe wa so jade lenu awa mo pe o ija ti wa ki se tara o ni agbara ninu olohun lati ba wa wu awon ibi giga eh gbogbo awon omo olohun la jobale olohun jo ro ti eje re ro ti ku atajinde oluwa dari ese wa ji wa ro ta won omo wewe ro ta won alaboyun olohun sanu wa ni nigeria jesu oluwa wa e wa dide nle mommy e dide nle daddy adua keta ti olohun ki ko re o o na la adua fun anu e kan nawo kili o to su loni olohun sanu mi olohun kili o to su loni emi awon woli sanu mi ba se nfenu awe awe wa di meta loni ta n gbadua to n bo ni church loni ni ago mejo abo mo ti so lana and ni ago merin na ba se se niyan eni ti o ba ni opportunity lati wa taro a pade ni agbara olohun ni osan and agbara di fun 77 en nawo yen ke baba nitori kuku ati ajinde jesu sanu mi olohun olorun ninu ipa atagbara sanu awon omo mi olohun e wa fele ikun olohun jo gbogbo awon omo ti won ji gbe gbogbo eni ti nbe lowo aji ni gbe olohun sanu wa iwo to ba mo pe adua nikan lo ni to si mo pun ija re o ni bon lada o loko to fi le ja sa mo fadua se this is not the moment to complain asiko lati na ka lebu si enikeni ko yi yisu ni won ti mo jiyan gbe oba buku kan be ti an pe le rodu bo se ko peter ati james niyan bibeli ni okoko nawo e o mu james iyan jacob o be lori o se iyan la se gbe elekeji o nawo sinu ijo bibeli lo tun mu peter na kini ijo se eyin ijo o won ni won bere si fi itara gbadua mo ra won kan ti an ki gbe kan nilo adua a nilo ka gbadua fa won bandit so omo bi to ti lo face won nke yo kan ti mo mo ni pe ogun eyan o ja won olohun o ba ngbo gbogbo aji ni pe gbogbo eni to ku awon eyan wa atawon omo ti won ku awon omo lo nu gbo bi oluwa se nbe ti emi enbe laye oluwa yo ja o lo fi je padua meji pere la fe gba laaro yi eyan ayan fe kini kan da mi loju olohun yo ja emi mimo yo ja angeli wa yo ja mo so nkan kan lana osu kefa on lo ni ka ti angeli sise ko si si nkan meji ti awon angeli wo se ju pe won a lo ja lo ti n ba jade ku nbi nisin awon eyan mi a tun jo pade lori facebook iwo na try ko wa ja jo pade ka jo gbadua lori facebook laaro yi ko wa wo ti baba mi ologun ajobo le danwo ka jo tun so ba se n so tele adua meji adua ti e number 1 adua fun nigeria atawon ti an ji gbe number 2 ibi lati mo ti ba senu lasan loni on ki gbe ha won ji won gbe won se kini kan ani odide ni se ko di agbadua wo bi bo se sun to moju tai ibi ti wa la wa re eyin omo olohun a fe ti angeli sise a fe bi olohun oba to po ni pa ti agbara and ninu osu kefa tango po osu kefa la wa ninu we Luke chapter 1 verse 20 26 to 31 ibi lati ribi ti won ti ran angeli si obirin kan ni osu kefa won mo ran angeli nse ni bo ka to se nkan kan e dide gbogbo eyan omo olohun nawo e ke baba jo sanu mi gbangeli mi dide ko si eda olohun kan ti o ni angeli ninu Hebrew language nigba ta won ti angeli tumo si a discover pe malaika ni won je angels are messengers malaika tumo si messenger the sent one eni ta ranse angeli malaika ni won je and bo go se nje ti olohun bo se wa yin o le ran won se emi oluwa ni ninu 77 ki n se nkan kan ta se ri fun gbogbo awon omo olohun ti won ni anfani lati wa si 77 atoni lo ni ma ti kede e gbogbo eyin te n bo ninu service isin bo ba dake ago mejo abo ni service o bere igba ti o ba fi di ago bi mokan la si mejila isin o wale a gba we di ago kan abo loni ni gbogbo eyin ta jo ngba mo nbo
1: hello baba mi emi omo yin la tori afefe di o de tu jo mo ijo comfort life ministry ni ijaye ni ajala mo dupe lowo olorun fo re tolorun se ninu aye mi baba mi isegun o sele bi pe mo ni fibroid lati bi odun meso seyin mo ti koko sere nipa to yo tu wa pada ipade wa je multiple ni last month ten se program lori afefe ke fin soro lori awon to ni fibroid te fin so yi pe awon odun ni ko ma se elomi won ni ka awon ma se ko ma ba ku ke fin ni ka jo kon lo se so temi na wa lara mi ti mo ba po o sele pe lati january odun ni kini e ti wa worse mi o le jade mi o le se kokan period yen gbigbigbi ni so nigba to wa lo hospital wa ni mo ma se ni ti ya lenu olorun baba mi lati osu meta this march mo ti san owo ka fe fi se operation ba se wa sanwo to bbp se high ni ati aya ma se pipipipipi ma ba so pe mi o le wo theater pelu aya pipipipi ni ati bp nigba to mo ti ri mi de ni tele baba mi on treat me for 2 weeks ko sise bo se ni ki n gba ibi kan lọ ní kẹja nìyẹn ní afi global oníkì lọ ṣe another test nígbà tí mo débẹ bàbá mi èrò pọ bàbá mi ṣẹ́ránṣẹ́ yín pé o mo ṣe test yẹn àṣe chest àṣe gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n sí àgbẹnu ọlọ́run nígbà tí màá padà dé hospital oògùn tó ní kọ́ fún mi wọ́n fún mi àsìkò yẹn ni a wá bẹ̀rẹ̀ omi ìjọ mẹ́wàá wọ́n á sọ fún ọlọ́run pé operation yìí I must do it ṣíṣe ni mo gbọ́dọ̀ ṣe because the disturbing is too much. Wọ́n sọ fún ọlọ́run nínú mẹ́wẹ̀ẹ̀wá yẹn pé bàbá mi ò omi mẹ́wẹ̀ẹ̀wá yìí yàtọ̀ sóògùn tó ń fún mi gbogbo ogun ìjayà yẹn àyàṣe kó wọ́n má ṣe pèpè àti sùn iṣẹ́ òdìṣẹ́ àti jẹun ó dọ̀rùn débi pé ara mi á máa gbọ̀n lódìlódì mo ní omi ijọ́ mẹ́wàá yìí mo gbọ́dọ̀ rí ìwòsàn bàbá mi bíi pé kí ijọ́ mẹ́wàá yẹn ti pé ojoojúmọ́ ló ń gbàdúrà kí ijọ́ mẹ́wàá pé màtí ijọ́ mẹ́wàá pé níjọ́ mọ́lẹ̀ tí mo lọ fún omi wẹ̀ ọ̀sán ni mo tó wẹ̀mí ìlèwẹ̀ láàárọ̀ wọ́n á sọ fún ọlọ́run gbogbogun àyà jíjà gbogbogun ìbẹ̀rù fún pálídà don't want to see it in my life again mo dẹ̀ tún bẹ̀bẹ̀ fún àánú lórí mi lórí àwọn ọmọ mẹ́tí ní tá a bá fẹ́ ká sọ sínú mi yẹn mo ṣàgbàdúrà mo ṣe gbogbo ẹ̀ this Monday and I have appointment on Thursday ìjọ kejì ọdún mo dẹ̀ sọ fọ́lọ́ pé tí n bá dé hospital lọ́dọ̀ doctor yóò gbọ́dọ̀ rí anything mọ́ no traces bàbá mi nígbà tí mo dé hospital doctor yẹn tún wó mi ó tún ní kọ́ lọ gbé fódà mi wá yàtọ̀ sí ohun tó rí lórí system ó dì is not you madam ó ṣe gbogbo series of tests wọn ò rí nǹkan kan àyà tó ṣe púlúmpúlúmpúlúm tá máa sọ tẹ́lẹ̀ pé mi gò kí n lè dúró mi kí n lè rìn wọ́n máa ṣèkì mi àgàgà tí máa jàjà tètè jí ìrònú bọ́ta mi dídí pé mi gò kí n lè sùn bàbá mi no traces níjẹta kò sáyà gbingbingbin ìfúnpá ló gbẹ ti lọlẹ̀ dọ́tọ̀ láti máa bí mi pé is it not you káwọn ní kí n lọ ṣe test mo ní mi ni ó tún bẹ̀rẹ̀ pé oògùn wo làwọn fún mi torí wọn ò rí nǹkan kan mọ́ wọ́n tún mú apá mi wọ́n tún yẹ̀wò gbogbo gbígbọ́n gbogbo ẹ̀ ní tracy fún anything wọ́n wáá sọ sínú mi pé ẹ̀yìn ẹ̀ tí ì dákọ̀ọ̀kọ̀ mọ́ jésù olùgbàlà ló bá mi ṣe mo bá sọ fún mi where is God mo tún sọ fún pé fúnra mi gan mo tún drive wá hospital because mo ti drive dáadé since january ni mo ti drive gbẹ̀yìn mi ò lè drive sẹ́ni tí ó kò tẹ̀lé rìn ló máa drive I drive by myself bàbá mi mo dúpẹ́ o fún ṣèrànṣẹ́ nínú ayé mi o even wọ́n ti approve mi bá láti tọ́ọ̀sì pé àṣùgbọ́n àrùn tó di operation pé wọn ò rẹ́ ní traces kankan mọ́ bàbá mi mo dúpẹ́ o ìṣèrànṣẹ́ yín gbè mí o ó gbè mí tọmọtọmọ o nígbà tó tún wá jíjọ léyà mi ò ní ₦1 lápò mo kàn déédéé gba ₦100,000 gé mi bàbá mi omijọ monday tún nìyẹn o lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo ti sọ̀dà mẹ́wàá mi tó rẹ ti bá wa wí ẹ̀ríkà máa fìdá mẹ́wàá wa dọ́là èmi nọmba wọ́n máa fìdá mẹ́wàá mi dọ́là mo lè má sọ ọjọ́ kejì tàbí kó jẹ́ pé alẹ́ ọjọ́ kejì máa tó sọ instantly mo sáré sọ ₦10,000 dẹ̀ mẹ́wàá mi bàbá mi mo dúpẹ́ èmi náà mo rí o ẹtí ni ẹni bá mo rí tó bá sọ ìdarí mi gbàgbá bá mo dẹ̀ tún wá nígbàgbọ́ pé my peace operation is very very successful lágbára ọlọ́run bàbá mi ló bá jẹ́ ogun náà ni omijọ́ mẹ́wàá yẹn náà ọ̀tẹ̀ wà lọ́rùn o tí mi bá tún máa yọjú bàbá mi ló yẹ tètè bá wa ṣe o ká tún fi mí wẹ o ká tún gbàbùkún sí lọ́tún lọ́sí o. baba mi se gan ka gba wo san si o
0: mama yen ni bi mi ba tun yoju imi wule ti e ti yoju paper meji kan be ti emi oluwa ni kin fun yin won kon kan si lara in ta si ko si nigba te ba de church e mo gbo paper mejeji yen ikan leju sinu omi we yin eyo kan le mu dani nigba te ba mu dani awon ese bibeli to wa nbe iyen le ka sinu omi omi 77 ta fun gbogbo eyan ni ojo Sunday ati anointing oil ta fun gbogbo eyan ni ojo Sunday eyin ayan fe pepe yo momo sa o e wo n to sele si momo yen o o gba iwosan sister yen ni mo ti drive oko nisin lati January ni because of high blood pressure and systematically won mo wa ko gbogbo aya bigbigbi iwo na wo ba ye se nse nisin eyin kan be nbi to je gbe be se ngbo mi lowo bayi aisan re ni da kon yen a pade church laaro yi temi oju pe kemi o gbadua emi ko mu wo yan san pastor ko ni wo yan san olohun ba ngbo angeli gan ko ni wo yan san olohun loluwo san gbogbo le ni bo lo wa emi si ti kilo fun yin mo fi da mewa esere bolohun ba ti bless ye atete san da mewa atete so re majemu ti e la tete ton ri mi eyin kan ka so mo gbo yin san jo to ba fe pari in so re majemu mi to ba dola kin lo de to n fi mireku e dola eyin ayan fe kin to soro nipa on ta fi break laaro yi ni agbara eni to laye atorun a n bo ninu service lati iworo de wo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen mummy e jajo gba we ogede wewe mejo mejo pelu eyin meji meji la fi break eyin te wa ni das pro ele mu ogede meji meji to ogede eyin to bi gan so te ba n gbo mi laaro yi mo fi si awewa je ajo pade ma tun bo sori facebook ni 6:30 nisin ma kan lo 30 or 40 minutes ko to di pa tun pade ninu service eyin omo olohun baba mi si n se bebe bi tatijo awa la sin bi tatijo eni kan ni woli en laduwa meji la fe gba be ni eyin wo le isan re majemu yin te fe san ti na loni o fe san ti e ta bo need a mewa kan to fe san e je fun yin la count number church bibeli lo so be e kan la si mo se be losu o ni ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu eyin ayan fe o eyin omo olohun o ni loju anu se iwubo majemu re sori anu san ida mewa e le lu account yi ninu we Psalm 50 verse 5 o ni ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu fi rugun e wonu majemu account number church ni 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International ni o gbe jade Access Bank bi yan ba wole lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yan o gbe jade First Bank wa ni olufe se ko wa won ti o sele ninu ipin irawo and e je nfe le ikun nje je mo pe o angeli o si le ranse and mo fe so nipa ise ti awon angeli nse ninu we Luke chapter 1 verse 19 ibi lati koko discover pe angels they are messenger enikan ni be oni ise ranse ti mo je ise ni won ise ki won mo je iroyin ayo ni nbe lowo won egbo nti bibeli so ninu we Luke chapter 1 egbo bi Gabriel se pera re ni verse 1 angel ni je be angeli anti nba soro de be angeli meta pere bibeli salaye fun wa imo bi tawon kan ti mo ro ko awon angeli je mo da ko o se se ko je pa awon angeli to ti subu angeli meta pere bibeli se tobi toyi ni won se si da ko re enikan ni e sa wo mo npada bo ta ba le de be e wo verse 19 o ni angeli na si down ni verse 19 Luke 1:19 o wi fun pe emi ni Gabriel ti ma nduro ni waju Olorun emi lo ran wa lati so fun o ati lati mu iyin ayo e so pe iyin ayo won yi fun o wa gbogbo eyan dide ke gbowo lori e se kigbe baba to ba ni gbagbo ni o eyin te ba ni gbagbo ni eyin te ntele program yi eyin te mo pe titi dola Olorun si ngbadua awon kan ti de level bi to je pe won ti gbagbo padu igba eyin wo le gbagbo padua si ngbadola iwe la won ti nso we eni baba ko to dale angeli ti o fun mi ni royin ayo si mi awon angeli kan be to je pe royin ayo won gbe ki o le mi ni Gabriel ikan ninu awon angeli ta mo ko eniye o suke fala waye o awon angeli o mo kakakiri a fe gbo royin ayo ko to dale pa awon mo ti an ji gbe diriri o a fe gbo royin ayo pe owo re ti an ti an gbese le ti jade a fe gbo royin ayo pe won fo me admission kan yi a fe gbo royin ayo ko loyun o a fe gbo royin ayo pe letter ise re jade COS yin jade e kegbe baba je n gbo royin ayo an tin ba ti ku mbi nisin ma sare bo sori Facebook e je so pe ago mefa abo si ago meje koja iseju mewa enikan ni kilode to ba digba ta ba pari awe a pada si normal time wa 6:30 laaro yi fire for fire eyin wo le gbagbo pe titi dola iroyin ayo si wa kini won pe ni iroyin ayo iro idunu ti won so fun o to munu edun anti iroyin ayo ba de emi eyan si soji te ba re ntin ku lo to ba gbo iroyin ayo yo soji lojiji iroyin ayo lo suwa mo wa notice e pe gbogbo bi won ti gbe iroyin ayo nu bible angeli ni won ran ti e na nbo e lo mura mommy a jo gbawe ko si sin ta mo fi kigbe oluwa mo fe gbo iroyin ayo Olorun mo fe gbo iroyin ayo ise mesan ni awon angeli mo je ise mesan won mo se ninu aye angeli po de bi pe nigba ti mo ka bibeli mi lati nu we Genesis wonu we ifihan in fact bi eyan na won se po won lo won bo ni e jade yen mo gbogbo eyan omo Olorun bo ba se nbo mi gba we gbe ogede wewe mejo re ati eyin meji meji eyin te wa nilu oba mo ti so le kan angbara adi fun 77 ni but I'm born church laaro lati wo rode wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen and say wa so nkan fun angel le boy ye ele awon angel kan be ti mo boy ye won kale and ni kete ti an ba boy ye won le won da bi eyan angel mi e je so ri so bayi wi pe ninu we Luke chapter 1 verse 1 to 12 you will Luke chapter 1 verse 1 to 12 ari baba kan ti won pe ni Sakaraya omo odun 84 ni ngba to pe 83 langeli yo si ninu temple o ni Sakaraya mo banu je iwo na deni ti o loyun iyawo ori o bimo logbo logbo o na lo yo si Elizabeth won lo fun ni royin ayo gbogbo eyan so le fo si waju wa kan be si waju bayi pe baba je ngba royin ayo ko to dale angeli odekunle Epaphras fun mi ni royin ayo ibe nikan ko ninu we Luke chapter 1 verse 26 to 31 si se ni Maria nwe lewe bangeli se yo sinu o ni Maria Maria iwo mo birin ta koju si se lore wa loyun wa bi olugbala olugbala ye yin o gbaye inu e lati gbe o di alabukun fun ninu gbogbo obirin ti nbe ninu aye o gba iroyin ayo ise angeli ni so gbogbo bo se ngbo mi bayi angeli re nbo lati fun o ni iroyin ayo angeli re nbo lati mọmọ yo si o and oluwa so be fun mi oni ka wa kigbe e bi angeli yin dide ninu iwe Luke chapter 2 ewo chapter 2 verse 10 to 11 ibi la to ti ri ibi ti angeli to ti dide ti won lo so fun awon oluso agutan ti nso eran won ati bi olugbala o e ma yo e ma lo e ma yo inu yo mo dun ah kin lo de to leke baba angeli ti o fun mi ni iroyin ayo ni bi to ba wa ko yo si mi laarin ojo meje ko to di on the 8 mo fe gba iroyin ayo mo fe gba iroyin ti ngbari mo fe ni testimony olorun di day ninu agbara ran angeli si mi an to won ba nbo ta won angeli yen ba nbo won le mo gbe ye ko mo ba daku eyan ki ran angeli ko mo daku o si le mo kon won angeli mi e ki gbe angeli mi da mọ̀mọ́ ẹ̀wọ̀n tí ya ìsọ.
2: lẹ́rìí ẹ̀kọ́lẹ̀ bàbá mi olúwa máa ṣàgbára dọ̀tún ní ọjọ́ wednesday látàgbàtà gbàdúrà tán ẹni ká ṣọ̀rẹ́ àánú látàgbàtà gbọ́ ti radio program dọ́dún mo tún gbọ́ ti 6:30 ẹni ká ṣọ̀rẹ́ àánú lóòótọ́ owó pọ̀ lọ́wọ́ mi ẹni ká ṣe 1000 bọ̀ mo lè yẹ pé 500 ni mo ní sí mind pé mo fẹ́ ṣe bọ́ kọ̀ọ̀kan yẹn kò sọ pé ṣe 1000 náà. Ọlọ́run mọ bó ṣe máa ń ṣe ọlọ́run tó ń yani lẹ́nu ni lótìítọ́ lódodo ọlọ́run dẹ́ yà mí lẹ́nu mo fi 1000 mo fi gba 200,000 ni ti wa tun tete mo pe ni e ti se owo si ni fun ni lo se wa npe ni ni Friday se o ri nkan kan ni se o gba lati ni and truly mi o gba lati toto abi bi mo se ma ri gele when the agent saw me, she didn't check account balance. No, it happened. I got paid 200,000 baga. But you were listening to me, you were a shame, Baba. Me, you know, Larry, you were a shame, Baba.
0: Nice!
2: You were
0: a shame, Baba. Mama, you were a 500 naira tele. You were a 1,000. You were a 2,000. You were a 5,000. Oh, you were a new to yato. Can say, can times two to a fair saloon, you call wow. But you have a dale ko wo yin ayo ti o jade ni pa igbagbo ebe liwu ebo to san ju ti ke ni lo igbagbo leyan ma fi gbo o igba ti o ba fi di ose tin bo ko wo ti baba mi o de wo nu ipin rawe e je mo lo gbogbo eyan omo lohun eyin wo le fe so re majemu yin o lore anu gbogbo eyin te ti san so re anu oni lojo anu gbogbo yin e ma fi mama ma fi da mewa re dollar eyin omo lohun san da mewa re bayi account number church ni leyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission New Bijadi Biyan ba wole lo eleyin 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International lo New Bijadi First Bank wa niyan bi n ba ti ku oni isin tin ba ti le dide fuya mo n lo sori Facebook ibe ni ma wa lagbare ni to laye atorun ori Facebook ni ma ti ma gbadua fun omode atagba ni ago mefa bo lori YouTube e pade mi YouTube ati TikTok laarin 40 minutes iyan na ti tonu ko ni nkan gbogbo eyan omo lohun ti won bi loni e wa kunle oni le nse birthday yin ayajo oni ojo keta ninu osu kefa iwa ayajo bayi ni won bi o eyin te mark wedding anniversary iwa ayajo bayi le mari emi kan pase ni ninu ile yin iwo omo birin iwo baba iwo mama to mark birthday e gba iroyin ayo iroyin ti o mu kinu re o dun iroyin to je titi dale ati wa tomo ati gbogbo eyin te mark birthday ati delay oye egba in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary Nigeria o to di on the earth loruko Jesus ka gba iroyin ayo in Jesus name eni kan ni woli kin le se bibeli ta fe ka atomode atagbe gbo o ese bibeli la ka o iwe sam 95 titi wo 100 kekeke ni wo le ka gan ko to mo bo nisin sam 95 titi wo 100 lati wo ro de wo moto bagi ele fe so ni we ma e bere church olorun ojiji kini kan be ti ma fun gbogbo eyan ni 77 o ti pe nkan meta bayi ha gbogbo eyan omo olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 Ewo, eje man lo sori Facebook ati TikTok. It is well. God bless you.
3: Gbogbo ìṣẹ́jú àti wákàtí lẹ ń fi máa gbádùn ojúlówó àwọn ètò ní ilé iṣẹ́ tiwa kò sí àṣàdànù nínú àwọn àlàkalẹ̀ ètò ní ìkànnì tí ẹ ti mọ̀ bí ẹni mowó Diamond 88.7 FM ẹ lọ fọkàn balẹ̀ bó bá jẹ́ lẹ́ka eré ìdárayá ìfikùnlukùn lẹ́ka amúlùúdùn eré oníṣe àti àwọn orin aládìídùn fún ìgbádùn tiyín nìkan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyerin, nyerin.

0: mo se ri ni mo gbo
1: awo
0: ki gbe tele mi
1: yes sir
0: pure water meji yen
1: ko
0: godo jabo
1: yes sir
0: oluwa wi pe
1: awo
0: o fe sente eyan le se
1: wow
0: o fe dobira
1: yes sir
0: o fe yi ori
1: wow
0: o fe fun olori le
1: yes sir
0: so pe ogun to tara baba mi jabi
1: ogun to tara baba mi jabi
0: mo ni o jade
1: mo ni o jade
0: jade jade
1: jade jade jade lara mi ogun to tara baba mi jabi letado chado chado chado chado chado chado chado chado lara mi loruko jesus
0: yesu
1: oluwa
0: ha mi jesus
1: eyi ni ogun agbako keta
0: yes sir
1: bi mo ti ri lo fara agbako gulele mo ti ri pe won binu egan so pe ogun to tara orogun jabi
0: ogun to tara orogun jabi
1: ogun olorogun
0: ogun olorogun
1: jade
0: jade ona to tin gbo mi o jina si lorin mami ijo mo pe o le fowa re tu gbogbo omo to bi le kogun won de bere ise loni nje iwo mo pe ati o le tu gbogbo awon aburu ele ategbe kidile yin o de dominira iran jade si mi gbagada daddy ija mo pe funra yin e le tu gbogbo omo yin le ke de jonjo mo laye ke de mo ku akurun iran jade si mi clearly o ni gbogbo eyan e lo ra eso eso osan osan yen iyo omo to bi ni o ati wanti iyo omo ti ye bi losan ti wo ra ba yen ateyin brother iyo omo ti baba yin bi o na le ra gbogbo omo ti baba re bi je marun osan marun lo ra eyin eniyan te ba ti wa get ye e wa lowo polybag kan polybag yen o ni ke ba ku osan yen si e ma gbebo iran jade o clear loju mi e gbe wa si arugbo ojo ikilo pataki ati gbe pade Wednesday ta ma nse ati gbe sijo Friday la ma se ipade arugbo ojo bayi e so feni ti o gbo aro Friday ni ago mejo aro agbe wa go kan gerege o kaluko ti mo sa lole eri ti poju tori oluwa ko fe le arugbo ojori gbogbo eniyan e ma ma je kan de yin mole mami e wa gba ogun omo yin pada everybody wa ra ogun omo ye pada kilo de ti gbogbo yin ni bukata bukata 2 million ese n tagbe ese n toro ko so mo kanu omo ya ti to ti le wi pe se 2 million yi aya mo send ye ogo gbodo form pada egugu gbe igbodo yi aro friday e ku osan ikejire oluwa ni gbogbe ke ra adun adun to mo je yen e mo mu yen na bo sugbo osan yen gbodo je yo mo te bi a jo pade ni church arugbo ojo ni josa kila nko gogo bere parugbo ojo lo lo side of a garage lo wa e ma bo ni lorin yi eyen eniyan e ni mofo ninu aye kan yi

alaye omo bibi orile de Cameroon yen o ti pada si papa sere o Trafford niyan leyin adehun ayalo ele to ni pelu pelu ipa gba balu Trafford leyin to ti pari odun 2023 o ni Manchester United to lo sinu ipa gba balu ti Inter Milan la ti lo ra omo gboduna iyen 30 years of age pelu owo toto 43 point million pounds niyan pelu Adonvi 3.4 million pounds lori adehun olodun marun je wa fe gbo ki ma fololu fohun lari odun 2023 so odun 2025 a sole omo bibi orile de Cameroon na o ni farahan ko pa tenu fe sewo se toto meji le logorun eyan wa no tu la appearance for Manchester United wo kede chegire 150 goals o ni won gba wona won re o ni clean sheet to 24 niye ba kan na 239 saves o lo mo logo logo nla la yen na to de lanfani lati ni o da ba wa ka gbogbo asise asise ti Andre Onana to ni papo to fi di goal mo lowo o je mejide ni ogun eye 18 mistake gagaga niyan o ya che fe gbo ojo kokola osu kesan odun 2025 o lo gbera lo darapo mo ipa gba balu transfer gege bi ayalo leyin ti ade o ti wo laarin awon mejeje ki ma tan yen nenu ipa gba balu ti transfer o ni clean sheet mefa o lo ni lapa be nenu farahan mokandinogba 29 appearance gege bi kan se wa lo lowo yi alaye ti gbori wole pada de o eyan chaju chaju lo ti kokon lo sko chekire lo ti kokon so wi pe o pada bo lati wa gba ipo won gege bi asole akoko eyan number 1 goalkeeper nenu ipa gba ball Manchester United leyin to je wi pe Seni lame, to ojo mo bibi orile de Belgium, o lo je asole fun Manchester United, eye ni sa to koja 2025-2026. Seni lame yi, omo odun 17 ni, 23 oje, eye 23 years of age, o ni farahan, eye nigba 32. 32 appearance o lo ni o ni 8 clean sheet o de ni 78 saves ballu meji din ni 30 mokandin ni 30 39 goal o lo wonu awon re koda omo logo la la yen lo lanfani ati gba ameye best signing of the season e je ninu idije league to

odo iko wore iko agba bolu ti Rivers United niyan o la to do oluko ni won eyan alagba feledijo o ti soro jalaye o le gbo lo wa ta wa yi gbogbo afojusun mi o ni poje yin pe ipele random 60 yen ta lo koju iko agba bolu ni international wa united o ni yan gangan ni be loju mi lowo ta wa yi o ni ti eroro ti Rangers international ele ta koju ara wa random 32 o ni yan ti da pe seyin ti gba lare vision o ni tori pe gire Baba ti kojo odo ati file seyin yen oni zodia fo Nasarawa United o gagagan ni won tu wa pe wa si bayi ele ti won se gire ta jo lanfani lati jo ma koju ara wa oni Nasarawa United yen o lawon na ma gbon pa won o se ni se gire won ni awon ma fi won se semeku e yen gboro aye niyan o ye jenja

o de je kawe sagba waju na lo sodo irawo odo lenje omo bibi le wa Nigeria Oso ne pasa doctor Johanna iko agba ballu bright eyan lori le de wore lori le de gesi won ti bere se ni to pepe omodun mejidilogun na won ne egbo awa fe gbe omo ye won ni koda owo ti o ba na wa o gagagan ni o na wa o gege bi kan se lo lapa be yen oni mo ni farabalẹ jeyin temi lo ni parent jogi eje n tun gbe body kuro nbe o dodo irawo lo gba egbe fun iko agba ballu super eagles le wa shidera ejuke o na lo je wi pe

yodo e buru e kede rupana e jalo e nya sodo awon ikwa gbebolu lati le Africa ele to je ko won ma lanfani lati kopa ni bi fe ye agbaye todo 2026 super cup o ti bi lede o awon ikwa gbebolu

2029 ege bi nkan ti wa lo eyan futare mako silva na ipo agba bolu ti fula awon na ti soro lede won le gbo won ni ko si wahala laare awon ati mako silva won na won ti gbodo fulaye lati pe ko tesi wajo ngba to ti nipo un lo o je jade yen ko kanbejo de o je pada gege mo ti gbe body egbe yin ti barcelona o basa we be tech ifarabale ko gbo mi better and joni rawa gbo

adan won lofe olodun lo mu o wa o gagaga lo sese ata mata se ogbon tagi na ko lo fi darapo maiko agbabolu vanabache ne tori pade on tin be larun ati ko agbabolu ti barcelona yo tenu bodo tenu bepo o je je niyan koku bejode o pere gege mo gbe body kuro nbe e jolo iyan sibia se gbagba idije uefa champions league

teacher yen light e wa roro ati light e tetira rara ni ko si ni fi wi pe a tun duro opolopo gege bi alaye oro ele ti won tun fi lede lagba be yen o le mi jaye temi lo ni feran jogi o ja mo ti gbe body kuro lagba be yen ere gbogbo jeren jeren awon fe se won se ele ti o kede waye o je olore sore loni eyan ka kiri tubutu ro ile agbalaye won ma na nfani lati gbe yin debe na e je ki sare lo enu ko wore enu iko agba bolu Napoli ne bi ti rawa agba bolu ngba kana wo iko agba bolu Mayu eyan Mactomina to ti la nfani lati ma lo dollar lowo ja wa omo yan na ni po kire o ti pada darapo mo iko agba bolu wore iko agba bolu orilede italo gogogo niyan ne bi to je pe iko agba bolu orilede Scotland oye ne bi to je pe won ti lo ma lo dollar eyan ninu idije feye apaye leyin to ti lo holiday eyan pelu ololufe re gege bi iroyin yen bo je to mi lowo omo ologun lala yen lo ja wi pe gire ani yo ma kopa to joju eyan pelu iko agba bolu orilede Scotland gangan ni o bo je je niyan lagba be ko be jode o ye papapa o gore gege mi do karakata pere soju oja up my you o yo tun ba le ka jadi parabale ko gbo mi beta owo baba ablami waziri gbogbo osere a ga senator gbogbo ekran awon ti naswa ti le lorin niyan idobu collection in gbogbo yin Manchester United won ni won ti gba lati se gire lati

ni ro si niyan o bo je je niyan lagba be o be jode o da pa pa pa eje pada se do wore se gbe ojo fo kala kata yen le tori pe gire iko agbabola sovia won ti soro salaye eyin ti gona se gboro yi o

0: ti Arsenal ikọ agbábọọlu Asovia won ni looto la won gbọ wi pe awon ekokan won fe gboriri senu alaye yi won fe gbenu si won fe ganu si won ni jugbon awon o se tan eye lati ta mogaroja eyin ti Arsenal mo ni pe kin gbe suma yin ni ki ja yin lo ni fere jogi o je je niyan lagba be e je n lo sodo agbana agba
1: e ko ojumo ka ka ipata ti gbokan Diamond FM akua jiodi oni abiodun akinwumi ni oruko temi
0: e so e ka bo a sare mu papapa nkan bi meji mu fe ka so lakoko ifese won se laarin iko agbabolu super eagles ile wa ati iko agbabolu orile de Poland yo waye loni kila robi pe yo bade kila robi pe yo bade eyun akoko ikeji oni oro Adrien Lallana alaye o tin tenumo o ti to bi osu kan seyin pe ohun pada bo lati wa gba ipo ohun ninu iko agbabolu Manchester United e si ri pe asole ti Manchester United nlo lowo omo kekere omo orile de Belgium pe ohun o le se ko ohun duro ko ohun wa je pe ko wa je bi second goalkeeper ko wa je omo yen ni o je
1: number 1
0: kan mejeji ta gbe yewo nu iketa ti mo tun wo pe o se se ka gbe yewo oni ti balogun iko agbabolu orile de England Harry Kane o nja ko di mimo pe o sese ko won gba ballon d'or lodun eja mu ka be lati Super Eagles
1: Super Eagles o gba Poland loni e di pe a mejeji en to ka lokun le yato ti ra won Poland o lo ife ye agbaye Nigeria nti bala bala bele ti ro
0: awo lo gba Unity Cup
1: Unity Cup awon egbe Nigeria n gba awon gege bi asa leji ra ni awon cup ekuluju
0: ekuluju
1: so gbe se asa igba kankan
0: igba
1: so
0: Jamaica
1: ni to ni ya ya gbe na o se die lana ni
0: e je mo pe Jamaica ta na yin last season last year penalty la jo ba sugbon season
1: ana won ti Nigeria Jamaica sa won lo fi ya igbaye ni iru ron borun
0: won ko fuji Nigeria
1: aja fuji Nigeria awon ko lege lohun lege boys na npe won pe aka ka lo ti so wa na ni fuji boys kan ko super eagles
0: sugbon lo ni ba je mo pe Ademola Lukman o ni sibe
1: be ni o sime no ni sibe
0: o sime o ni sibe
1: ki ba bole de pe basiti de camp lana nti
0: basiti de
1: basiti de lana lo kan ro oluko ni won ko mo wo lo basiti kan ko lo awon to lo Unity Cup ba je lo won ye ana tin build confidence ni
0: e pupo nu won na ni o si nbe pupo na awon to gba Unity Cup ni o si ni
1: be head pe step up ni o so wa la agreement won pe ta fe gba friendly match ke la won star player yi kokoko kan wa la agreement ma fe organize so mi ro pe nothing ko se kan to fe pa ka ki lori eju pe ka ka fi gba resource re awa ka fi mura fun qualifier to nbo ni sugbon ta ba ka well to head gbada dogba kan ana won friendly match na
0: friendly match
1: ana 1-0
0: 98 abi nkan kokoko
1: asa na yo da pe o ti pe lati na won gbeyin so won na wa ri asi gbo mi ri so ba se je mo apan le na wa nu ka gba omi abi ka fi ya je won lori ti ona na erekere mo like confidence mo like bo se ni gbagbo nu ara re me mi se won o ni o da pe alaye fe teni o
0: lona wo
1: se oluko ni make carry so trust e bi en to lo last season ti ma yu fide bukata tan de ba do wa me pokelo ma yu wa so mi o ka ro
0: 2025 lo ti fi Manchester o so pe sisile o su ko kala o su ke kesan ojo kokola o su kesan lo ti kuro
1: na mo so pe sisile to lo last no nkan ma yu pokelo ni ma yu sis da ko ke jo abi pokesan now my is one keeper me won bu keta ni sa to koja wa lo fe ja fun won kini we to ba de yin mo ka ara ba cup na ona gba se ma yu won compete po sisin won lo champion won gba league won gba fa won gba ka ara ba cup so ti ba le mu league jo mu ta me yo ba won ka ara ba cup gbe mi kan ro gege bi omo lafrica ko lo wa club to ti mo wa number 1
0: lo wa club
1: to wa number 1 tori yo ra pe oro owo lo fe mo nu ko si ni won ya contract ti o ba lo ma yo mo sanwo osu fun osu gbon so wa ki ru ona na yen ko mo joko nle o le Cameroon no lo world cup sugbon won fe lo afcon fa le baye alaye ba tin job bench awon Cameroon fe mu lo si afcon to nbo so mi o temi kan bi abo temi kan temi kan ni mo kan le ya ni pe karaye wa club mi tori ma temi wo mi ro mo ready lati bench omo so se dada last season kan ko wa mo mule Eh ala yo job gen yo job beta ya o.
0: Se eh ro bi pe ma yu le fi adre ona na le. Nitori pe omo ile ni Ukraine. Se ati badre to je asole bi
1: Bayandri na ni.
0: Nje eh ro bi pe yo le se daada. Nitori pe ti ona na ba fi Manchester United ile. Oni yo tu fe
1: bi number 2
0: drobi number 2 nje o le se daada nitori pe aranti ni bi
1: ona number 2 ona na igba to wa nbe
0: ti an pariwo pe ona na oda to ma tu wa gbe wole
1: o to lo lana la fule ni la ona na la Bayandri emi o kan ro man yu won le wa number 2 mi to ba trust Bayandri dipo dan fu ona na o le pe won ni number 2 to pe wa ona na ni fe do number 2 so obi a jo mo da there's a room won ru so dem ma ko ba tro Bayandri kan wa another keeper 2 months number 2 fun won do je number 1 won yi lo du temi o eleji wa okay
0: o ti wa okay
1: to ti mo owo team won se di pe risiti amorin abi samorin abi tenak fira kini na gba yen gba ti interfere lu time of final gba yen na ni pe won lo mo ball lo so when you play style carry kini sin carry ki o mo build ball atayin bi ka mo en kan mo ball lu
0: se kin se ona na lo wa loju le ngba ti FA final laarin Man City ati Manchester United ti Eric Ten Hag gba mo
1: oluwa nbe o wa nbe kini pe ona na oda style ti man you play ngba yen style ka mo kick ball atayin o na fi ra won lo mo ball lo DJ abi awon to wa nbe won ni ko mo ball lo sugbon carry kimi o ru carry kun lo ko lo style yen e se pe style tan ni ko mo lu na ni mistake ye se po so bo mi o kan ru bi a wa ninu plan carry that is the thing wa important thing wa most specific about se wa ninu plan carry ki pe ohun lu ona na e se pe oro Rashford na ona tun tin be mo beyin yo so because ba lo se lo bi ti won ni won fe lu on darin tractor ta ni bo gbe so come on lo si bi to ti wa ara lo bo ha be le pe contract kan da bi odun kan bo meji na ni contract e ku so te kan fun ti mo fu as skeptical about pe ba ko lo man you ko gujo ko si best stars abi bo lo wa ti tin jaye ori e
0: transfer
1: sport tin jaye ori e to ala pe owo osun lo ndi ja won oko lo club mi bi o be se wo gan owo osun na ma ni kan na lo le san ah ana san do owo fun won na ile kere
0: Poland lo to Poland o lo si ife ya agbaye
1: o lo o fe
0: won lo Portugal lo nlo
1: lo alepo won lo alepo iru ronboro na nu an jo bara won mo na nu boya won lo ni so le wa lo o ga o la Nigeria like Poland
0: ojo kewa osu yi lojo bi pe agba Portugal
1: be
0: e ja sojo po le 0913656952 ero bani soro to wo binu g o ko yin bullet pe Victor Chelsea I tin wo gbo pe o se ke pada ta Esofana Desu si Real Madrid
1: awon tan gbe yen ti poju
0: Ganacho ati Adrian Onana akoshi bero ni won okay ko si wala olohun fun wa se 0913656952 ero bani soro to wa pa binu te le lanfani lati pese oro arike pe o se se ko je pe o na yo gba ameye ballon d'or
1: o si si o sawa dani
0: mo n bo na eja mu pe ji
2: Mason
0: o ko yin bo le ti pe e so
2: segbe
0: da ke samu lati oloru okay iko agba bolu le ba to e so oda ati
2: bo
0: Barcelona le ba to
2: bene
0: okay
2: ati e ko ti wa awon super eagle wa fun bisiko to je gba yen na try
0: bene
2: apa joba nje ba mi ba se lo ko agba kan na
0: okay ba ati joba
1: a jeba
0: olo ba to
2: Adugba
0: oda ko si wahala
1: gba mi je mi nemisi mo so do yi lo ngba mi to awon to lo na kan na fe mo nbe
0: eyin ti Chelsea boya ki ku bu yin gbo honorable Abubakar Opeyemi awon ti AA Eagle Network Ilorin East awon ti won se atileyin fo gomina

0: to get a $750 million sabah program. Be no paro wa o si gbogbo ijoba ipinle patapata porogodo to nbe ni tibi toro ile wa Nigeria papa julo awon to je pe se ni won menu e ni buraye o lati mu gogo ba atunto etu awon en ti se gba keje are ile wa lorilede Nigeria Kashim Shettima baba ma ti jade si bombo o bi o ti n paro wa si gbogbo ijoba ipinle leyi to nbe ni tibi toro ile wa Nigeria lati mu agbega to lorin to nituma ba eto kei to ni se pelu idoko wa ti oko wo sise o eyi ti won pe ni business enabling reform labe eto kan eye ti won fi gesi ni won ma fi se die won ni $750 million World Bank assisted state action on business enabling reforms saba ni ape kuru re o leyi ti yo tun bo mo ki oko wo ko tun bo ru gogo si ni ti toro orilede Nigeria won ni kini ohun ni o mo mo agbega bo to ni se pelu idoko wo papa julo leka eto oro ajo orilede Chosen mom, he by a bottle of modulated Nigeria. King got to borrow some of what you, Shetima. O ti wa pa se o fanity show gan pa parapata fun ajo eyi ti won pe ni Director General of the Presidential Enabling Business Environment Council PEBEC ni ape kuro e iyen Sara Mustafa Audu wi pe ko gbe igbese kan mo kan mo lati ri daju pe won tun bo mu eso si waju ba eto won pe ku won bere fun adu kan se ki awon ipinle leyi ti oro kan gbogbogbo ku won tun bo le lo anfani eto na lati mu igbelaruge ohun edegba soke to lorin ba awon ipinle ko wa awon igba yare lewa lo fo kenke oro won o lasiko ti o n se pade pelu awon agbagba to je sebi te ma won alenu loro ni ojo isegun o baba lasi re lo ni soki ibona ko yoruba ni mo na satagun the nation lo seri e laaro otun ni elejire
1: all right na olade nation o na mo si gba mu lo wuro otoni keke royin mi ilu abuja na mo mo si wa lo wuro otoni ta fe ju lode ta fe pawo wole agbodo gbarade lati ile ka to ko lo so de na mo ni joba apapo ile ye ni ana ojo segun ti se ifilele awon igbumo kan lati awon le ise ijoba lati re pe won wa ni janu ajoyo ayajo igbominira ti joba ti wa nti wa ile ye eleketa deni ogbon re ton pe ni democracy day ti are tinubu yo ti soro papo pelu igbimo to je ti legbimo asofin apapo ile yi mejeji eton yo waye tadi ojo kejila osu kefa odun ta waye akowe ja papo le yi senta goja kume lo se flola egbimo hun nilu abuja gege bo se wi akume oni aye odun ta waye won mo bu ola fun awon eyan sanko nile yi tan gbe si akin fun ijoba tiwa ntiwa bere won ko lede asiyore sakoso are tenobo nation lo so lowo to ni ola
0: Okay, money. Tele lagbegbe lagbegbe lojuma to ni o di wo ninu wero in Nigeria Tribune to jade lojuma to ni kini ohun lona ju kankan ni waju mi to sin tabana re riye riye o makinde o ma ti ju oro se ti gba awon modilede Nigeria oni ni se mo ni ke mo kanu fayose adua loro fayose ifayose le ti won pe ni fayose adua loro re mo gba o e mo binu si labe bo ti wu kori o gomina ipinle oyo oni mero se yi makinde se yi 2.0 o to se keji lowo to menu e ni ipinle oyo o mo ti paro wa si atiwe atagba tokunrin atobinrin onile ati alejo nile wa Nigeria o lati tun bo tesiwaju ki won ma fa adura na eni tin se gomina teleri ni ipinle Ekiti iyan alagba Ayodele Ifayose ti won pe ni Fayose o oni tori pe ibi ti oro re de duro bayi adura loro re mo gba o won ni ijoba ipinle ohun lojuwe oni ru awon oro awon awon gburuhun Ajara buka le itu wane otenu fayo se jade si gomina makine dano lolo yo arowo unlofo jwa ninu ati jade kwa itu wane vile de gamboro ni ojo ishegon bato wane tishe komisona leka iro nye ni kule oyo inyombo bado tu o yela deo o shola yoro o niyegbo ya lenu ba loma je fumbo bombo dile dine jira vipe iro oro be ajara buka oro amon oro ko baku mbeko betre eye ti okoro tole foglasi po o le tenu fayo se jade o pẹlu esun ribi to tin fi esun kan gomina makide gege bi commissioner won ti wi o je ko di mo pe pẹlu bi nkan se wari yi o foju o bi pe eni ti se gomina tele ri ni ipele ekiti ohun se lo dabi pe awon agbara kan to lagbara julo lo mo ndari e ati irori re lasiko ye mi ko mo so ba o commissioner fun oro iroyin ni ipele oyan yan omoba dotun oyelade lo fo kenke oro sigbo e be lo je ko di mo ipe gbogbo awon esun lo nina na leyi ti gomina tele ri ni ipele ekiti ohun leyi to fi kan gomina seye makide oni ajara buka lasan lasan oyiroyin ofege asa ti o ni kan mo ni o oni pa pa julo niru akoko to je pe ipinle oyo o nkoju ipenija te mo gbo npon yan eka eto abo oni sawon oro ran dandan ni poraye lo wa ye ka won tun ganuti gbenu si gbenu se o oni egbo ohun to nituma ohun bele ta won fe gbadjumo o baba la si de abi Nigeria Tribune lo seri oro laaro to ni fa ilejire
1: alright olare to ni tawo ye ri re oko rombo daily bossi o mo gba mu lo woro to ni keke royin mi waju ajo ileto de bole yi inec on na mo mo gbede to ni asha kuku podo fini joye awodi ka mo le gbe adiye ajo ileto de bole yi inec ti fi die mule pe akosile olodibo nipa ojimi osere theater omo le yi emeka eke to je olodije fun ijoko nile igbimo asoju sofin le ye labi asia egbe oselo national Democratic Coalition NDC oni won lo oruko ise ajo hun kan lati ri wi pe won ri be re won fi lede laigba ase lowo ajo INEC alefo lede na ti jade kan to lede ni ana ojo osegun latowo commissioner apapo re to je alaga egbemo ororo yen to tun wa ni ganu taneje fun awon olodebo Muhammad Kudu Haruna igbese na mo lo waye pe fason lede wi pe awon eyan kan oni won fun lanfani ti o bo fi mu lati ri akosile awon odibo to wa lodo ajo INEC ege mo se fi die mule won lere olaye nka abasika wo fun minister fun Abuja ESO weke ona lo wa ni di oro hun tan ni o lo anfani na lati ri akosile awon odibo lodo INEC lona to bo fi mu daily post ni loro to ni ola
0: orile oko ajeje sabejole ba papa papi odo di wo ninu wero yi daily post to jade lojuma to ni ipinle kwara ibe ni mo bale ka se ba yi o jajo ma gbenu si kaje ma gbenu si elejire ijojuma pe enikan leyi ti won ni ohun na fi fe han lati je omo oye dije dupo fun ipo gomina lebe pepe bi oselo PDP egbe oselo ohun omo ti ni ko lo rokunle o lori esun iwa sekuseye eyi to nwo ninu egbe oselo na egbe oselo agborun nile wa Nigeria eka ti ipinle kwara ta ba si People's Democratic Party PDP eka ti ipinle yo ni won wa ti jade ti bombo bi won ti ni ki enikan eyi ti won ni o na fi fe han ta mo si governorship aspirant won ni ko ma loro kule o ije alhaji ladi azan lori esun wi pe o nwu wa sekuseye atawon iwa ti o ton mi na eyi ti won fi lo ni gogongo ti won fi ko baba on baba lagbada o igbesi ohun lo foju han ninu letter fere gede kan eyi ti won ko eyi ti won ni igbimo adari awodu maga jingeri leyi ti won fi lede o lo ilorin njoba ibile iwo horun nipile kwara ni ojo keji osu kefa odun ta wa yi ege bi letter fere gede ohun bo ti wi o won ni azan ohun ni o mo ti ni won mo ti saju kiesi wi pe won ti kefe oniru awon esun lori naran leyin to ni se pelu iwa se kuseye eyi to nwo ninu egbe oselu ohun be ni won wa pase fun o wi pe oni lati fara papa pa bi ogan ni waju igbimo elenu meje eyi ti won ni wadu ohun to se agbekale re laarin wakati meji din ni adota ko na ko wa wi tenu re o gbo balance re ebona ko yo ban mo na setagun daily post lo seri e laaro to ni elejire o
1: alright ola ja lo ku aje lowuro to ni ta ba pada le ka wa ganu si awon eyin to kan ra le lekan si akin pe eku ikale
2: For my first outside-in-law house visit, eh? It remains small, oh, make I for call 911, eh? As I crush one Mr. Chef Cube, now so my me and cook and begin dance together. Even our oversabi at Yamena, ask for takeaway, oh!
3: Enjoy the taste of culture with just two fingers when you take grind the Mr. Chef beef. Dawa, and mix spicy seasoning cubes. Mr. Chef, taste home, taste culture.
4: Chef of life.
5: Is it okay to make fun of our tooth gap? Let's have a talk.

0: The Men of Ithaca Vision Incorporated, in conjunction with CAN and PFN, presents Ilorin Leadership Conference with the theme, Take Your Portion. Conference comes up on Wednesday 10th and Thursday 11th June 2026. Wednesday 9 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. While on Thursday, it's 9 a.m. to 2 p.m. Venue, UMCATC at Jashaipu Road, Ilorin, Kwara State. Reverends Samson and Stella Ajetomo be your hosts and other anointed servants of God to bring you into the fullness of God for your life, family, and ministry in this season. Don't miss this time of impartation and revelation. For inquiries, call 0808-085-4818. There is a portion for you in Christ. Don't miss it. Jesus is Lord.
1: Oh, ekabo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan da modeti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle okora lowuro to ni ola daily post mo gba mu keke royin mi ipinle oyo mo gbede niwaju gomina seyi makinde seyi to nse kan si ni ipinle oyo omo fun lede oni omo nilu re eko ni faja kotu gomina ipinle oyo seyi makinde jawaki wowo pepe asiko kore kun awon eyan lati ma ki owo oselu lati ma fi so ipe ni geto abo to nkoju ipinle ohun makile lo se kede na ni anojo segun nigba to ngba lalejo awon adari egbe awon egbe awon osise NRC edari awon egbe awon oloko NUT ati awon adari egbe awon akeko nance to se fonu alafia ni ipinle oyo fonu na lo si ile ise ijoba to wa ni ilu Ibadan lati fo nu tako bo se ko awon akeko ti won to mokan deni ogoji 39 nigbekun ati awon olu ko meje ni agbegbe kan ni ijoba bile orire ni ipinle yo dede posi lo so loro to ni ola
2: adaje sarejole na mo papa pa bi oga awon agbabo won ni to ba jora bayi la fi wora epo epa won lojo ko se ileri adigbona ko won lojo mi alaba won o di wo ninu we royin punch to jade lojimo to ni ile igbimo asofin agba orilede yi awon na ti jade si bombo o bi won tin koroju si isele ijinigbe o to waye ni awon ile eko kan ni ipinle oyo be ni won jawe akiwowo tako iyikeye gbolohun leyin to ba le da baru isijoba warawa tabi to ba le da omi alafia orilede Nigeria ro ilegbimo asofin agba orilede ni ojo isegun ni won mo ti koroju o ti isele ijinigbe eyi ti won ni o waye o nibi ti won ni won ti ja won mo akeko kan atawon oluko won gbe lo ni ipinle oyo ni ifonafaso be ni won juwe isele won gege bi eyi to ba ni lokan je gba leyi to si ko orilede Nigeria sinu aibale okan won ila hilo be ni won koroju si isele na lasiko ti ilegbimo asofin agba orilede lasiko ti won pada senu ijoko won leyin odun ileyawo eni tin se are ilegbimo asofin agba orilede yi alagba gospel apabio lo mo lewojo awon mo asofin toko lati ni iseju kan ti won fi dake o lati fi buola fawon oluko meje ati omo akeko kan leyi ti won padanu emi won lasiko akolu na be lo wa je ko ti mo pe lasiko ta wa yi oni orilede Nigeria o mo sofo gidigidi o be lo pe fun igbese kankan lati mu ki eka eto abo lawon ile eko gbogbo ati ile ese koko ko tun wo le dan isi o baba balance re kori o ma ko wa yo ni eleji re punch lo gbe o ogbenu tan o
1: to daily post mo gba mu lowuro to ni ola keke royin mi ile ise olopa nipinle osun mo gbede mo wa gbe keke sile mo wa takete mo fe ka royin lato kan oni awe fun ni akode woju mi
2: jawabi keke to ngaru e ki ibo lo lo park
1: ile ise olopa mo wa wu lato kan mo park e mo na gani ta sa oluwe won beli su lo tona to oni awe fun ko to da ni agba lagba ija kadi na mo ni ile ise olopa le yi e ka ti pinlo ti aki wowo fun awon eyan kan jawo lati ma fi awon iroyin ofege elede pe pe awon akogun jalo si abo agbe kan ni ipinle osun jade kan to lede ni lu osogbo ni ana ojo segun ni oruko commissioner fun ile ise olopa le yi e ka ti ipinle osun CP Ibrahim Gotan to lede latowo alukoro fun le se olopa ile ye ka ti ipinle osun DSP Abiodun Ojelabi salaye pe won ti ri awon eyan kan to n firoyin kan lede kakiri palu jara pe awon akogun jalo jabo ipinle osun ege bo se we won ni awon oro won oni ko said e lati gbe won nidi e won a fede e mule pe awon se wadi awon si ri pe awon royin ohun o fe geni ajara buka royin be so la o na n deli posin o posin lo ro toni
2: ah eleje mo fe mi o te bu iwo wo
1: won lo ma sa ajara buka
2: eh gbo ni bi ta ba kini on ni gbo awon iwe royin to ku to ba wa so de futa ro to ti akoko le gba wa laye lati na wo gan e lo ma gba balance re lori itakon ayelujara wa lori ati ayelujara wa www.diamondfm.net e lo ma ka la ka gbadun bi ati itakon so si abala to kan lori
1: abala la me to ka ko na ko wole
2: yes ke
1: ka ko soprano lo ro to ni
2: auto at base ya lo

ti ma nsoro nipa eto ilewa wa owo eto yi lati ma ngba wa niyanju la wa loye dara wa leko lori ona ti a fi le gbe igbe aye alaafia e ba wa de si agbon ti eka eto ilewa ni gbogbo ojo Wednesday ojo ru bere lati ago mewa titi di ago mokola jọn gbogbo onidan olayinka ajani ajibade loruko temi e ma ka

0: alẹ wa gbogbo se dada laji o
1: mo la igbe se ki won ara ale wa se ti mo pe awon mole bi eyin nurse ni wa a ile wo ba jin bo ba ti kan ti ile wa odo yin lo nbo mo la ika ara ale wa te nlo a je ka lo so ni koko ta ma gbe yewo la ro yi ohun na ni appetize se mo gba
0: appetize
1: b and c ni o wa fe gbo si yen ri sugbon e je ka koko wo I had to get that in the baptize, baptize, baptize, khaki, opolopo wa omo itime. Ah, mo to fa, ah, mo ba se le dinu e. Orisirisi arun la ko ti e n gbo bayi to pe a se ma ko bi won tin pe ruko won ni. Amo ni pate patise yi, ajo isokan agbaye, awon na fi lede wi pe awon emi to n bo lori e o po. Igba ti mo ri post World Health mo pe ah, we need to discuss about this for lati ma be millions of life to n sonu. Sugbon ko to di pe ma ba wa down, ma down. Kini an pe ni patise B? Kile fi yato, si si, omo wo la fi le denu.

0: vitamin drops and syrup, specially formulated for babies and growing children. It contains essential vitamins for growth, immunity, and brain development. It's NAFTAC approved.
1: Give them AfraVite every day.
0: AfraVite is a product of AfraChem Limited, makers of Panda Paracetamol.
2: Mama Ojuwa, ko ye ko yellow ko si e ko si yellow color lara Ojuwa. A ri pe funfun ati dudu to wa nbe o ni ki mama eye color. O ti Ojuwa ti pon to yellow gan. E ri pe apere to lagbara niyan pe ajakale arun yi o ti wonu
3: agwara.
2: Agwara. Ba e ti yellow ba yen.
3: O ti nbe sibi ti pele si o da.
2: Chronic then gbogbo ara na skin niyan to ye ko fresh. O no ma da pe o yellow lara. Ibalopo. O ma ro pe boya tori HIV nikan ni o le se
3: idabobo rubber dabobo
2: pe se bi HIV tori ki ma kini hepatitis B and C yen le ko tru ibalopo
3: okay
2: ba en to ni hepatitis B ni ase yes yen le ni so and again pe ki won ma lo rubber idabobo because orisirisi arun lo ti
3: ko koja ti HIV
2: hepatitis ni de ni to ba ti de ara ton to di chronic le fast silent killer ni ba de ma bere ijakadi re bayi o le to ni to ba ti ba ri baje ton e ri pe yo ma peje yo ma bieje eje o ma ja ni gbogbo orisirisi ibi ti iwo ara ba wa ni ti ninu omo ni eje o ma jade ni gbogbo bi to a je pe liver ti baje niyan ko le sise kankan mo ninu ara ko le gbe ise kankan mo ninu agu ara then kin yo ka ma se a blade neighbor mi eje ko ya mi blade mo fe ge kan na
3: ah ti le blade le mi na ta mo pe ko le HIV o ta mo pe ko le HIV
2: because emo ten yon ban shi a won sharp object ten yon mo boya en to ti ni hepatitis B or C ti o ti fi kwa rai a won virus yi de ni yon man pen lori surface o to di pe won kuru onbe ten yon non gbe to fi ge ko ba ko ko ni bi a iba lo po eri bito si lo ko ni sin blame ni du a ba won to won man PSE eti ton man PSE imu ton man PSE gbogbo ti won ki n do awon sterile equipment wa kini eniyan na le ko hepatitis nibe bi a ore mi jo ya mi ni kin so fi du ti e ti e se dede to ka se be so awon oloyin na de ni won le ko ran awon omo won ti won ti bi ti eni to ba ni hepatitis gege bi aboyun ti o lo se itoju bo se ye ko se itoju ara re omo ti o nbo na o le se pe o na ko hepatitis yin
3: ara awon na le tin gbe awon aisan awon ohun ti o se na so se ka fi le ko hepatitis A B and C sugbon B and C yen won niyan fe lagbara to yen ma npe die lara ki o to fi ara han won si ti so ona ti ni dawon won ti so ona ti a fi le ko awon ona ta fi le ko ni won ti so yi won ni o ma wa ninu oje ka ma se sharp object pe ninu ile wa yi o ati le sayewo ko se ni to ni HIV nle wa fidi eyi gbogbo wa le jo lo clipper kan na a le jo lo blade ohun le tin gbo pe I ni HIV e tun le ni hepatitis o won ni ibalopo ki n se fun awon HIV nikan àmọ hepatitis náà níbi ọ̀gẹ̀dẹ̀ ń ṣe kíní kan ń dì í láì mọ̀ pé ohun tó dùn náà a máa kó hepatitis ìbáyàn òun ni bákan náà látara ìyá sí ọmọ òun náà ni hepatitis B wọ́n sì bó bá ti ba ẹ̀dọ̀ jẹ́ nǹkan chenu tí ó bá wa dá sí a gbọ́n tí ẹ̀ka ètò ìlera tá bá padà dé a máa tẹ̀síwájú lórí hepatitis B and C eléyìí tí àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ń sọ fún wa wípé ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn àìsàn tó léwu pọ̀ tí ó sì ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń tún hàn káàkiri lójoojúmọ́ à ń bọ̀

0: Ekabo pada sey eto ba wa dase ni koni Diamond 88.7 FM e lore answer nipa hepatitis B eleyi ti alejo wa ni pe edo ni ohun ma nbaje eleyi ti awon yoruba le pe ni arun jedojedo ibe lohun ti ma lo nsise ko ni nkan se pelu omi ara eje ara yin e sa o je ko debi ti edo de tedo wa ibe lohun o ti ma gba yin ni ti arun jedojedo no la le pe hepatitis B amo nje wa se se kiyan ni ko ma mo pe mo ni so possible
1: beni tori o na mu fi so le kan pe silence killer ni hepatitis B ati si o na lo fi je pe o fi po lawujo ti awon yo funra pe kini ti de
0: agbara awon
1: beni tori pe kini a n sise a n lo si bi oko wa a n lo si ile ibi ise wa ro ro this routine our daily routines wa ta n se yi ka fun wa ngba ti body wa bon ba speak to
0: ba how listen to the body
1: to so fun wa pe there's something that is going on o o e mo ko ni ko se pe o ma de gbi le kan na sinu agbara bayi a de be se ma show
0: fine
1: o so pe laarin osu kan
0: osu mefa
1: okay osu merin
0: okay
1: symptoms yen o ma
0: a si wa ni fẹrẹfẹ
1: o ma se fẹrẹfẹ mi ka o se mi ginu en ti o ba de study body language e o ni fun ra si nkan ti gbara se n ba
0: gbara se n ba soro
1: ni mo bo se n lo o se mefa gan elomi gan o ni mo pe
0: nkan kan ti de sara wa
1: to yan ba lo si hospital lati lo se ayewo bo gba to ma ri pe symptoms tin de ori n fifo inu rirun ebi iba gbogbo bayen wọ́n á lọ sí hospital but tá n kọ ìgbé nílé ìwòsàn nsìn bí wọ́n bá dé hospital gan wọ́n máa ń screen hepatitis
0: okay
1: you screen hepatitis for everybody because somebody because one thing present si ẹ gbogbo symptoms ta present si àwọn iye àwọn
0: ó fẹ́ jọ ti bá
1: máa jọ toríṣiríṣi
0: ibà
1: kọ́kọ́ ẹgbogbo typhoid ibà malaria so definitely àwọn oní elétò ìlera wọn á ṣe àyẹ̀wò hepatitis B àwọn olóyún wa gan tó máa lọ hospital wọn á ṣe hepatitis B
0: ọkà máa ń ṣe láti lọ láti lóyún
1: okay wọn á ṣe fún wọn wọn á dẹ̀ tún ṣe HIV náà
0: okay
1: very compulsory
0: okay ẹ nípa àwọn olóyún ti mọ́rí bọ́nù ti wọ́n sọ bí ó ṣe bí ìjàmbá ẹ̀ ṣe máa ń lágbára tó téèyàn bá tètè dé ilé-ìwòsàn òun náà ni ń sọ wípé kò ní oúnjẹ jẹ ojú ẹ̀rọ máa yẹ́lò ìtọ̀ ẹ̀rọ máa dúdú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ni pé bí àwọn ti wá rí ẹ̀yìn tẹ́ kó yájú ẹ̀rọ ojú ẹ̀ ọmọ yìí níbà ojú ẹ̀ ti yẹ́lò ẹ mọ̀ pé yẹ́lò hepatitis B ni kò fi jẹ́ pé lọ́pọ̀ ìgbà bí dókítà ò bá sọ pé a níbà àwa la máa ń sọ pé a ní àwọn àgbà fọ́másì lẹ́rọ mi ní ibà ìtọ̀ mi ń ṣe báyìí ara mi ń gbóná mo dẹ̀ mọ̀ pé ibà ni wọ́n fi ní pé àwọn kódà bó ti lè nǹkó kéré mu ẹni pé ń dé ilé ìwòsàn lóòrèkóòrè tẹ bá ti ń rí àwọn ìyàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ ní ara yín ń jó wá ṣeé ṣe kí èèyàn dènà hepatitis B and C àbí hepatitis lápapọ̀ ń jó ṣeé ṣe báà lè ṣe lè dènà ẹ̀ báà lè ṣe lè prevent ẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni ohun tí a fi lè ṣe prevention fún àwọn àrùn wọ̀nyí ni pé ká avoid the using of all these contaminated materials.
0: Okay.
1: Bí mo ṣe sọ̀rọ̀ pé mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé nípa blade. Àwọn èèyàn míì tó yẹ pé wọ́n kẹ́ elomii le lo blade tó elomii tó elomii tó fi blade gé kanna tó ń sìn kódà kò jẹ́ stranger àgbà blade lọ́wọ́ ẹ̀ á lò because kò kẹ́ ẹ̀
0: bá lo blade yẹn tán jẹ́ àmì.
1: So àwọn tó ń tẹ àwọn míì tó nídìí wọ́n máa ń ṣà nídù kódà gan nídù ránṣọ tẹ bá rí pé ẹni tí ó ní hepatitis tó ń lo nídù ránṣọ téèyàn náà ni ẹja neighbor mi àbí ọ̀rẹ́ mi ó dẹ̀ dá mi ní nídù yẹn kò mọ̀ bóyá ó lè ní nídù prick out of that. So why can't we just buy all our things personal make it personal ẹ jẹ́ ká ra ká sọ pé blade yìí
0: tèmi wọn ni
1: nínú family blade wà bàbá lò
0: kò yẹ kọ́ mọ́ lò
1: kò yẹ kọ́ mọ́ lò ẹ jẹ́ ká ra blade tí àwọn ọmọ náà fún wọn àfikẹ́ kan náà wọn ká mọ̀ pé blade ti tẹ̀ lélẹ̀ ó yà keep it secure daddy blade yìí mọ́mì blade yìí gbogbo àwọn kan báyìí ó lè prevent further spread because baba ti o ti ṣe àyẹ̀wò pé bóyá ó ní tó jẹ́ pé baba tẹ̀dẹ̀ ni daddy mi ló ní blade ibi daddy mi ló bí mi mọ́mì ló ní blade mọ́mì ló bí mi mo lè lo blade wọn ọmọ náà tó ń bọ̀ innocently tó jẹ́ pé òun náà ṣe ń dàgbà tó tẹ̀ sí a contact it because àwọn ọmọdé náà ní tó dẹ̀ ni pé tó bá ti dé inú àgbára tó ń tètè fúnra pọ́n ni tán liver cirrhosis cancer of the liver no ni o pada result si to ba de ti ba gbogbo liver je tan o ma pada gbogbo itoju to ba ti late o ma pada nja si pabo ni ti o je pe o le ba emi lo
0: o ran bi pe nje ba o je ni iwosan ti eyan ba ti wa ni lara e je ko di mo pe to ba tete mo o se se kan ni na o ri iwosan gba ko si ko si se be ko ma gbe igbe aye alaafia e lo nje ti yan ba wa ni ta ba ni pe yo ko ni o ri iwosan gba nje o ma lo na agbara pata pata abi nko ma manage e
1: oni mo fi so lekan pe o ni acute and chronic phase pe igba to sese de nu agbara laarin bi osu kan so su mefa yen ti mo ma tete ah hepatitis yin okay ani ti fo ra won saye opo ni laarin ah oya won a lo si hospital igba lode to dara ni awon hepatitis viruses and hepatitis kini mo fe pe yin vaccines
0: okay
1: ti won ma place eni e lede ni o ni eto ma sise ta ba de be won se ko se pe nkan ti o gba lojo kan ojo meji ni so to ba ti gba leto leto bo se ko se gba si definitely that virus we clear off ti o ba ti de chronic
0: phase o ti mo se pe nkan saba npa awon eyan pupo ni wipe a ke tete se ayewo ara wa
1: ni
0: saba ma nje ka ma mo tabi ka ma wo pe roju ati dele wo si
1: ile wo san
0: o ba te ka won kini sile nsin a ri pe ko fe si yato laarin awon ati awon symptoms si malaria and
1: fever
0: so o le mi ati treat malaria lo by ten to ma fi wa mo pe ke se malaria ati be se chronic
1: o na lo fi so ni WHO na lagba yi pe ka ma gba vaccine yi gbogbo wa la ni gba vaccine yi
0: okay
1: preventive cure
0: se ma wa na fe lawon lewo so
1: yes o ma wa ninu ni lewo so mi o mo much about
0: bo se be appointment about fe
1: yes it depends so but at least won ni ka wa ma gba abere yen o ni won fi fun awon omode na to ma se bi hospital but they will have to pass through that vaccine. I won no gba
0: okay
1: won gba gbogbo wa yin la le gba vaccine
0: a le gba vaccine
1: so then ye ye yes ta ma
0: fun jama fun ni university at school sha ye we fun loyin jama fun ni vaccine
1: oloyin se mo po si loyin oro o ma mi omo yen la ma fun mo ni vaccine
0: okay
1: to o tori pe to ma screen loyin po ni vaccine o ni eto ton ma se
0: ton ma se fun na
1: ton ma se fun
0: ma shojo pe yan si 0913655952 o na ni hepatitis B and C ati pe awon to ma n wa awon to ma n jere mo malaria ni lo fi je pe ngba mi ta le mi ba pe se radio mo fi ni bayi mo fi ni bayi ma o pe kile to ti lo le wo sun to se pe se n duro di radio e ma je ka fi alaafia wa
1: ka ma fi patete se lo kan wa be ka o
2: lo e ka o re keto
1: o se ari pe sir
2: Alaji Atagi soro ni.
1: Arugbe.
2: Aki atẹgbe wa sori eto.
1: Lo
2: yẹ ba wa pẹlu rẹ.
1: Amen.
2: Era pa ti mo kan fẹ sori lodo won ni pini e ri pini appetite kan da ko yi nsin. A ri pe ABC ni won da ruko. Mi fẹ bere pe se EF GH na o wa abi ko ju ABC yẹ na lo. Iyun akoko. E keji ni pini ka so pe ni eni to ba ni arun yi to si fẹ se confirm ni hospital pe ni irun wo arun to ni ni yi pe oni bi awon bi ounje abi boya bi amu mineral abi bi arun tanti awon kankan to je pe won le so fe ni yen pe ni jina si kini yi fun ba die abi ti nkan ba yi ba n seyan ko dena kenyo ma je kankan na la ni ka gbere lodun
0: e se adepe amọ bi lewo san ba confirm e fun yan pe ni emi ni gbagbo pe won sa won ko te le je ati nkan te le je according to your health history won ti be gawon kankan lowo yin won ti be orisirisi sugbon fun alejo wa nje eyan to ba ni nje kina won ko to n ton gbodo sa fun
1: en to ba ni hepatitis ko se onje ni koko to wa be presently pelu pe nkan ti yan le je abi teniyan o le je because arun yi to ba si denu agun ara eniyan idamu lo ma ma fa si ara eniyan o symptoms e pe eniyan na o ni le jeun so ko ni le a ma bi ikun inu ma ma run because o ti cause liver damage inu edo o ti ba edo je so definitely so oje to fe je ti o lo ninu agu ara e so me get the question pe se oje ti o prevent e no try lati so ni abi ko se pe o wa lori oje is a viral infection to je pe o ma wonu inu eje ti o wa pass through the blood I mean a wonu eje lo sinu edo a wa ma se a ma da edo ni oro. So I think that is it.
0: Oh dear, you're coming with my one here, Carol. When in addition, when I want to share my share with you, Lira, it is very dangerous to an extent that she can contact hepatitis, not ankenubenu, I mean, true kissing, that be using the same spoon. Are you? No more for my share.
1: Yes, I'm okay. Using the same spoon le je ke yan ni hepatitis but mi ti ri pe I le prevent I le she hygiene hygiene ni moto to no e mo pe yan kan fi spoon kan je nto kan se pa ni ko re niyan ito enu e abi mo yan ko eni awa na tun wa gbe senu kan se pe igba mi kan se fe o e je ka ife yato si hygiene lo moto to ati ife category ototo na wa o e re ni pe ni feyan o laun lara e wa kenu bo lenu se mo pe niyan na o wa wa la niyan mo fe kin to se niyan na ko ma so na lori pe atori pe ani fe ni we can share together kissing gan pe a ba gira wa je ni bi kissing
0: mada ibi ti mo fe so gogo niyan
1: ti a po to mo ra wa lenu en to ti ni virus yen ito re to ba po sinu ito en ti o ni any money hepatitis and maybe pay and she kissing to you gone they are gone down for a gong girl again take your mother but why you pay on so pay on sheriff see more pay and any hepatitis is possible
0: ta ho na ni fo so pe awon akose mo se ni ale lati no kesin sugbon se eni yen se eje boya eni ti eje wa lenu e probably eni te gigin dun or something or you get any joy abi nkaka toje wa kun eje so because hepatitis B pe le yen akose mo se da ko so pe blood to blood ni eje se eje ni amo o likely ko wa ni kesin na when it comes to
1: then yeah, just say yeah, it's body fluid. At even ogun, and don't sweat profusely. That on lagun, whoa. I'm a question. Why you? Oh, I'm unable. Tell me, I said when you tell, yeah, sweat any, no. To what less is skin any? I'm talking ni virus. I'm going to join this. No, man, pre all our symptoms. Tia, to go juice skin on yellow. To feel the skin yellow. So I put you one in your skin on here, no. To one sweat that you're cutting. Then for which you're sweating, but you go sweat it. It's not so much. Yes, you are
0: right. Definitely. 091-365-56952. Oh, no, hepatitis B and C. So, majorly, I check my share your way. I don't know if I share your way, Jewa. Hello, share Jewa, she bushy, your cushy. The book by no conita, but to seek. Cause clear and wise, not only if you are around, nigga and me. Tabi se ko lo pe igba ko din so awon yin ke bi mi lori eto yi a je pe o ti simi si wa lara ko to be ni fara won so ta na ba nse ayewo ara wa lekokan a gi wi pe awon ni raye ati simi ta fi ma tete detect won and early detection ko oni yin man kill lice. Hello, ta lo wa nbe
3: karo
0: karo
3: ala ni ko wa
4: o se sir
3: mo ki o ti se
4: o se sir
3: se mi dulo ko wa fun mo so.
4: Okay, sir.
3: Ni pe pasi fe ni a ma lo gba yen.
4: Then sir.
3: Then ni ko si fe ti o ni a ba ta si a bi di tension yen na ko to di pe a lo ka di lo ga be yen.
4: Then a ma shayewo. En ti o ba shayewo ko ni mo boya en hepatitis abi
0: ohun oni.
4: So a ma shayewo. O na mo so pe ki o ba wa si hospital ilera to pe awon igbalode hospital wa yin. A ba lo sibe. Why she screaming for any so and hepatitis you back on not be the question there con hepatitis you only wish and A and B and C and D and E
1: but eyi ton ja royin lowo lowo ni agbaye oni bi ansi to je pe true eje ni so the symptoms bi ansi ni o de apere won o sumo ra won and bi o se le ko won o sumo o sara jora won bi si ensin bayi nipa eja won ton ps ara ton ma ru ara to se je
4: sha ni du mo
1: ma ton ma saba gbogun olowo ton ma fi injection to ma fi ku awon elomi le gbe si etan ko tun funke to fun mo lo so that can afa boy ton jaju ni bi han si so ten e ma ti sayewo ni hospital to ni pe o ni hepatitis yen so o ni eto bi o se gba awon abere abi awon bo se se abere to won fi fun to fi mo gba ni eto ti awon kini fi clear off ni acute phase so e potete bo se hospital won se pe gba do ba ti di pe
4: chronic
1: o ti di chronic to je pe o ti scar o ti fa scar of the liver o ti fa cancer of the liver cirrhosis e do ni function mo a ti baje
4: tan so o da ha ri popo lowo alejo ba ki on rale e wa da ko ni fun le ko se
1: e seun oruko mi ni nosoluwa toyin e se o god bless you
4: e yin le seju ipe ape yin e ti je wa to won ti bi e se ni busy to e se adupe fun ise ilu eleyi ti e mu lo kokodun omidola yin ka ja ni ajibade loruko temi lati so pe tudi ni ojo mi ojo re lori akoti eto e ba wa da se agun ti e ka eto ilera e je ka ma wa ni imo toto lere kore e de je ka ma ranti fowo wa lere kore ka si ma je ki awon omo wa na ko ma fo owo won sharp objects e je ki a se kini ka ma ma lo tele n ba ti lo ka si re pe a n da bobo ibalopo ba wa ta fun awa ti o ba je pe to a se wa n ta ta ti sinle o ti yeyin o ti di ni ojo mejo yere o

0: Eka bo pada ironyin ekun re na ni amuwa se ti gboyin lati kan da amore ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara ironyin ohun tesiwaju ni ileokere ogoro awon eyan oni won fara kasha bi ado loro kan to lede lati owo ile Iran pako ibudoko pako kurufu ni ile Kuwaiti sise akoba fun awon eyan ile ise ologun ile Kuwaiti fide mule bi pe ikolu ohun oni o fi de mule ikaya soke to tin waye ni ekun ibo ohun ta si fagile awon irinajo kan ile ise ologun ile ra fide mule pe ikolu to nse oni lati gbesan aja ki wowo lori ikolu lemo tun waye si le ra atowo ijoba ile America ikolu ohun oni ijoba ile ra to gi so ile Bahrain lori fanfa tun waye laarin ijoba ile ra ati ijoba ile America nigba to nfesi adari eka orabo ni ile ra fide mule pe won se ikolu si erekusu kahimu ni ile ra to je pe won ba awon ado loro ile ra nje sibe ni ile kere ogoro awon eyan lo se fe onu ni Nairobi ni ile Kenya mo se gbe na woju ijoba lori igbese ijoba ile America lati ko ibudo kan to fe ma fi awon eyan to ti lugbadi arun ebola si to je pe awon eyan ile Kenya lo gbe posi kan a fi di e mule bi pe awon tako igbese ohun ibudo ohun oni won fe ko awon ile America to ba ti lugbadi arun ebola ile olominira Congo si alfe onu won tanuma bi pe igbese ile America oni yo se akoba fun itabo ni agbegbe ohun ni abala eroyin ere idaraya awon agba bolu meta deni ogun oni won ti wa ni buba iko agba bolu obirin agbagere super falcons ni ilu ikene bo se ngbarade fun deje oloro soro re pelu ile Senegal ile Nigeria fellow deje on se gbarade fun deje ilajulawo awon obirin se waye awon ti de si buba lati re Christy Uchebe Glory Ogbona Francisca Odega Blessing Nko Comfort Ehabo ati Secret Isa awon to ko de si buba oni Aisha Oshola Shukura Oladipo ati Kafaya Situ awon to dapada komo won oni Tony Payne Oluwa Tosin Demeyi ati Ngosi Okobi Ogegbene ni bayi won reti awon agba bolu mefa ku darapo mo won ni buba ohun won wa ko pelu ile Senegal je olore sore elese meji to waye ni ojo eti ati ojo agetunbo ni papa isere remonster sinlu kene ni ipinle ogun oluko ni iko ohun Justin Madugo lo ngbarade fun idije adulawo to waye ni le Morocco ile Nigeria lo ti gba ami eye si ninu dije takondo ti la adulawo tun lowo ni ba mako ni ile Mali won ti gba ami eye medals meje ati ri gold meta silver eyokan ati baba meta ideje ohun lo waye ni papa isere Palace de Sport Salamotu Menga ale de gbe Farida oni kokko gba ami gold fun ile Nigeria ni ipele promose ti Aruna Usman si gba gold ni ipele promosi ti awon okunrin ti Matthew Udon si gba gold fun Nigeria ni ipele ti awon abarapa Nigeria lo gba silver atowo Farida ati Salawudu Abdulasisi so ti ipe won gba baba lati owo Joel Jordan Chidima Okoko ati Abdulafisi ni ipele ti won na ninu idije ohun to lekan si awon koko na re aka fun yin pe won ti dajo ko fun awon afurasi merin tan lowo ninu ikolu to won se sile ijose kan ni ipinle Ondo ni odun 2022 atu ka fun yin pe are Tinubu yo soro ni waju ijoko apapo ilegbimo asofa papo le yi to ba di ayajo ijoba ti wa ti wa aka fun yin ni Ibadan wi pe awon afurasi agbebon ti ko aburo obinrin adelabo nigbekun ati awon omo ibeji re ni ilu Ibadan ni ipinle Kwara aso fun yin pe gbesere PDP ti pase kilade aza lo rokunile ninu kuro ninu egbe oselu ohun ni ile okere en ti pa ka fun yin wipe ikolu to lede latowo ile ran ti se akoba fun ogoro aweyan pako okojo ofurofu ile Kuwait la kotan aka fun pe awon agba bolu meta deni ogun oni won ti bale si buba iko super falcons nilu kene fun gloser pelu ile senegal 2016 oni abe shaku bejo ni lagbaye o tun je aja fun etomoniya mohammed ali dagbere faye ni eni odun merin leni adorin to eyi lo pin iroyin ohun e pade wa to ba di agomorabo lo ni fun iyin agbaye wa ni kan diamond 8.7 to wa ni ilorin ni ipinle kwara adeyemi adewale ni olo turoyin taiwo adeyemi lo tu to ka se ti gboyin lekan si akiyin pe ekowo lenu se
1: Van so nipa gbekale iroyin ti ko leja ba kon ninu
2: iko eso alabo alajumo sise po lapa ila orun ariwa ti sasilo
1: eto ere idaraya
3: awon ti ronaldo list ni ye awon ti lionel messi na nbebe
1: eto amuludo ti ko lelegbe
3: akiyin
4: akiyin akiyin aluyin lagbenu
3: bariba
4: lori lede nigeria
1: melo melo la o ka ninu eyin adipele diamond 88.7 fm ore timotimo ti ko ni fi sile nigba ko
5: lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí tá a ti lò lẹ́nu iṣẹ́ òòjọ́ kó wá wá pẹ̀lú ọkàn apọn láti ṣàṣeyọrí tóun ti ìgbìyànjú tí kò tẹ̀tì láti wá mú kí ọkàn wọ́ òtútù pẹ̀sẹ̀ lẹ́yìn gbogbo kòókò jàǹjà látàárọ̀ sí ló yẹ kájọ jùmọ̀ fi ètò tó dọ́sọ̀ ṣàgbéjẹ ara mara gbá yágiyági Delivery. Efe, Asha, Ede, you two ma gbewu otun wo. Luni selense lori kan ni Diamond 8.7 FM. Ilorin. Lojojumo lagu merin role 4 p.m. prompt. Lojojumo a delivery. No dumb moment. Chai, you ti lo doju seri ma dodo.
6: Bedu extra. Kini nje be.
7: Bedu

0: simi leti o ngbariri dokan ikone diamond 88.7 fm
1: Lala ite ti soro jina o ye ko da voice woli adamo the prophet with the oil of gladness wa sha da voice eni to nse gun aye e mo tori ti eni mo te ngba we jojoju e lo sa so mo kan ma so pe iya ni wura baba ni kini won ni jigi abi rara ki si jigi on pe fo da baba ni diamond ja fi le be so he wule ma do diamond fm ibe yen let ma ma pade awon ologo ogo lo nseto ogo lo ngbo eto ogo na lo nsoro gbogbo wa lapapo awadi ogo to legongo ogologoma sura.

0: ti sọ fun yin tele pe toto ni no music let's talk ya gogogo la ma fi se e to gala buji o mo gba nko yen je rochi rochi lodo ti yin a n gomugo e n lamugo ajira segun bo ni kan to n lo jo de n gboju owo oloshi mu yes okay ko a ma se seme ko en so abi bo ni e pele gbogbo eyan ma sna e ma ku ojo eni o ba ri bi u baba beji ba e ba mi re e mo pe nkan se asna abi gba ti oro aya won ololufe chelsea to pada se lori asna won ni won le ba won won la le ba ni asna olanjanu Lawa asna ti mo te ti ko fu loko
1: nitori ojo la
0: wa mo ti won so fi London ajagun gbadde of England at the end of the day won boju mi je anyway is away ele ti nbele e ma run mara okay cherry lo seyin bi agogo meta se ku bi ogun seju e ja wo bayi
1: ka ma tori pe agba ma gba
0: Every 10 million naira kan e bara bale ka e gbo mi o every 10 million naira kan
1: ka ma tori
0: e gbo ninu pe ka fi bere oko wo Nigeria abi ka fi seto be se lo soke oko ewo le ma mu mejeji
1: ma se fa
0: eh e te ba ti lo explain taya omo iya mi olopa ma ko everybody o 10 million naira ka fi bere owo Nigeria abi ka fi sona ba se lo soke okun ewo le fowo mu
1: fun mi lanu ijo alujo ti o ko han je
0: wa alujo yen si ngboju owo a ma se la la la fi bo ni awon temi ti ngori wole 0913656952 ero bani soro te le to pipi wonu yara igbo se fe ire diamond ni won si pe bi o 10 million naira eri cash Kevi bero wo Nigeria abi kevi lo soke okun ewo le fowo mu nu mejeji ero bani soro to wo bi 0913656952 hello somebody
2: dadi e ma
0: oya ba mi mi igboku yin o lati omoda okay ewo le ma fowo mu
2: baba oni
0: Let me go
2: back
0: to the issue. Okay. Tell me, every better woman, Motimu. I'm call it, Show, Hello, somebody. Ah, pe dati e mo lojo mi e tori olo e ma be to je
3: dati e mo
0: ah ah o ko yin bo ti pe
3: segun lo pe lati re wole le
0: ogbani segun lati re wole de
3: yes sir
0: okay ewo le ma fowo mu
3: ewo to ba si ku ki okun daju ife fowo mu ki okun
0: okay okay okay
3: be yan ba ku ku fowo be yan ba ku ku se nre kin Nigeria ba mo bandit
0: o ro ero iro ibi e nlohun ife ife

0: radio federation o na le to te ngbo na o ti ajo ngbe yewo o na ni wi pe o ti ri 10 million naira cash eyan koko fu abo ti e gere lori oja e o ma fi bere owo ni abi o ma fi ona bo je japa hello somebody
1: thank you mo
0: oya ma mi gbe fun
1: Mami Yusuf ni lati airport.
0: Mami Yusuf lati airport. Se ojo yi dodo yin kilo sele. O yen ori ba kan na.
1: Ewo. Ojo yi dodo wa o.
0: Ah, kadupe.
1: Ewo e ba ja, e je mi ora do Nigeria bayi
0: na. Nigeria le yin ma duro si.
1: Eh.
0: E fi bere owo.
1: Eh, ko si bi tolohun si.
0: Okay, sugar ja. Sugar ja. E sun gan ni. Mi dupe o, mi dupe, mi dupe mi mo lore.
2: Mi da pala o mele batandu.
0: Any cotton bamboo, and no somebody.
3: That's your mom.
0: Oh, yeah, Befu Baba.
3: Gorilla, that journey.
0: Baba, be Baku, eh?
3: In by 10 million.
0: Yes, sir.
3: Whoa, check out.
0: I check out.
3: Ah, Alupa.
0: Ah, e ya be yun le. Mo ti mu baba Godwin lati la jorin, mo ti mu. E ya be yun le. Awon po on to koju se nikan yin o ko silu seyan seyan mi, bilu gogo on loro ile aye ri. Hello somebody.
3: That e mo.
0: O ya gbe fun.
3: That e mo.
0: O ya mi gbo ku yin ba mi.
3: Ami o Mr. Office Mechanic o.
0: Hmm, baba.
3: Minister, information lori afefe.
0: Lori afefe. Oya.
3: Awon aba ti sha.
0: Yes, ke.
3: Ma Naija ni mi.
0: Okay, Naija ni won be mi si. Naija ni mo ti ka ABC.
3: Amadu Naija na ni.
0: E ma duro kokoro ko si Naija ni.
3: Ma ju be.
0: Sugar ja.
3: Value ibu yen, sa mata vele bambe ni.
0: Okay.
3: Asi mata vele foju.
0: Okay.
3: Ah, mata vele foju lo wu.
0: Oda, oda.
3: Ama wo ge je nba ina ni.
0: Oda. Oya, minister ori afefe po lojo lodo yin. Eh, won ti japa.

aha emi na de bi se mi e ti mo bi n ba wole de mi a ma pe sago sago lo sa to li o jeun olohun le mi sa tun je mi ni mo na wa lebe ku le ku de de akoko yi bo loju ojo loro ti yin bo le everything se gbogbo lobo ti e ko ma lo e lebe hun olohun mo wa yan lo ni gaga bi se mi lori eto o gbo yoba Olorun toro ojo imo kojumo to mo boju amukoko wo bi ere bi awara ewojo to ro lowo osan yi eni keni respect ye sugbon kata katojo to leni nigba ta o lere sani e ma pe bode ba wo gbode adagboru awara ojo wo gboro dagboro siasia Ola ti re wajo mo ogun ni opa ibi ti mo di alakan fe ire ja lowe international presenter omo lare ti fa bola mu ko yen ga oku papapa fi re na kanaka gbare lo kanaka na ku le lebe hun bo de o egun alare to ba nisi ate kuro atakara le na nitori sale o nda loke lohun

0: Olorun mi. Saju on gbogbo loni inta jomo igbeyewo labala akoko eja metu abu ara wa gan lokokodun mo fowo oyo beke metu abu re
1: afijo mi ologo
0: gbogbo tin sele bayi ni Nigeria yo pada da feyin tegun fi so mo kaya oke ama iwo na metu abu re lokokodun Olorun so re ko ma fi gi on gede ko ma fi gun pe asiko to ye ni o ma wole elemi yo pe ah emi olorun mo ba ye mi je en wa wole ah okunrin buru okunrin ti o to okunrin okunrin janjan okunrin woran woran ni ma wole laago mejo ale elemi pe emi ah olorun mo ba ye mi je mi en wa wole sun laago meje emi o wole laago meje ah awon mi won ah won wa ma disturb mi ah oje mi to abere lokokodun ero information won agbejade to won fi sori social media na mo elumi bo ba bi mo pere ah mo ti bi mo o omo meta ni won bi o koda mo tun ti je tete o 7 million mo je o iyawo mi eh o lo canada lola o emi na te ri yi bo ba di lola o dede ago mejo eh mo ti wa le embassy eh ago mejo ona saleji nigba koja o ngba post office wa gba taiwo ke taiwo sale yin wa pada sona ire wole de yin wa ko maru information to mo gbe jade lori social media boya ne para re abi lori oro eto abo el to da lomi nti o sele ni o lo nsele lori eto abo eh won to ni wa won kini kan ti wa mi kan o won ni won ti de mi kan rosi ni npa un gan ogbo nkan kan ari soro ni won ni won ni ngbo won gbo eyin oni so oru emi na ni gbagbo nu adura o olorun ni gbadura o eda kan ni nto le da si leyin adura sugbon adura lai sise ngba mi oku ni o eyin te lo soru eyin te sun ri oke lo maju maju maju to edawo edoro mi wo bo ba to ba to leti yin o mi o ba to e ma wule pe fire lori aye mi o

0: mo pe fire pe ibiti fire e mo pe fire lori temi o imoran ni o eyin ten se soru eyin ten lori oki eh lororu ororu ori apata moju ninu gbo kije kije e ja daro lasiko yi o oro eto abo je mi logun ni e mo binu e ja sora si se wa reyin ile eko eyin schools eyin schools eyin ile eko e wa pe awon obi re won ti sanwo school a le awon mo lo le o awon mo ti o ba sanwo school a le won lo le lase tin bo e mo le omo kankan lo le lasiko yi o omo to ba ti wonu school yin e kan wa boya bi o ba ti san to bere o sanwo eh boya kin fun yin mo pe e kan wa classroom kan eh classroom kan e ko won be eh boya jes 1 to ss 3 abi primary 1 to primary kila tun lo na primary 6 na ko e ko won be e le ma ko won se o kan le dele so fun mi won pe e wo koda kan wa yara kan ni won ko wa nse e ma le won lo le lasiko yi e dakun tori olohun tori omo to bi re to ti ni o ma lo school teyin ni bi ago mesan mewa mokan la aro ke ni o ma pada le bi nten ba sele so mo ta wo yi o le ma obi le ma take care easy fun yin o imoran ni e ma binu o oro mi ba le o eyin te sin bi omo ni se dan elomi o elomi ago mesan le ni o bere na ale yo wa le latago marun merin o ejo elejo ni o ma ro kiri lawon yawo le mi bi tin ro so mo ya ni o ma ro kini awon pe koda kini kan wa da ago mesan le abi mesan bo o ya wa lo ri raru lodo ya kini o e mo bi omo ni se ale won gbo eba ngogbo abeyin te ngbo jale omo kekeke lori omo mi ba ti le iwe de ba ti le je won san boyo mo gari bayi won pe o ya akiri lo kiri la lo kiri kan lo kiri mango lo kiri e fo lo kiri wedu lo erja se ni won lasiko yi a ni sirin logo olorun oba ri bi opero po si ti o si security nbe sora eyin politician lasiko ye da ku mo beyin ni eyin a mo beyin na ni agbara wo la wa ni a beyin ni tori e tun le ni wa gbe wa baun e da ku e ma fi oro eto abo e ma fi soselu lasiko yi o oro eto abo e ma fi soselu e ri po kame lara o kame lara bi mo si so yi aha o kame lara o e ma fi eto oro eto abo e ma fi soselu eyin lo selu e sora yin o e mo te mo wi jade o ti o mo ba yin gberoyin jade gboro jade boya ke ye won wo psychologically gan ye won wo se won le gboro gidi jade se si oro ti won gbe jade ti o ko beyin gan lojo waju eyin informant na te n pe lagbaja tori ru to sele ni pinle oyo nsin enikan sa ni so pe eni bayi o aburo mi former minister ni o eni bayi o omo meji ibi tin gbo mo ngba lo le were o ago bayi ni mo ngbo won koja o eyin informant ilo won fun yin te ni na te yin bu yin o ibu yin o ke yin mo je mi gbe o eyin bu yin o mele lara mi ah eh 1 billion 100 million e ma so keke won gbo ibu yin o mo kan fun yin ni kile imoran ni o ba wo yin e gba ba wo yin mo gba ama ko da ba hun e ja beru olohun e ja beru ojo ojo kan ti o kwa wa ati iwa wa ninu okoto iwo travel ni sa o ni so fe nikan yawo re gan ni mo po n travel lasiko yi jawo yin mo mi to ba nlo o agaga won ni si owo elu won pelu mi ni a fe gbe se fun yin ni e ma baba ba wa ni kini ah oba n lo meyan bi meji meta lowo o mo wo towo eyin te mo rinrin ajo travel na wo ale night traveling e da ko eja sora si lasiko yi o eh temi ye mi eja rinrin ajo ale mo ni won elemi ni mi rinrin ajo losun osun ah run ma gbo na mi rinrin ajo losun ah anu o si mi eyan mo bi wa na nko ehan mama di mama ago mefa mefa bo peju won ti ni lagbo wa adugo bayin fe da ko ni eh e ti wa ni ko da bi pe yan wa ni o wa bi laji o eh o ni ten se nbe e n gbe se abi e je rora won ni gbe yin eh ni de ni won na bi su bi bread won gbo yoba jẹ́npolo ọjà. Tá a gbé wá lónìí gan ọ̀tọ̀ ni mo fẹ́ gbé wá fún yín. Ṣùgbọ́n tẹ́mi ní ń gbé fún yín lónìí, òun ni mo gbé wá òun. Ẹni ó bá wá létí inú ẹjọ́ gbọ́ tẹ́mi ń sọ fáwọn ìjọ nírú àkókò yìí. Bọ́ọ̀ bá sì gbọ́ tọ́. Ọ̀pẹ́ ìbìtì mo wí tèmi. Ọlọ́tìn níwájú ọmọ ogun ní ọ̀pẹ́ ìbìtì alákànfẹ́ ìjálógún international peace tọmọ láti fa ọlámú kan yẹn gan. Ó kó pápá fírẹ̀ náà kànàkà gbára ẹ̀ lọ kànàkà ná. Ẹ̀jẹ̀ ń polówó ọjà mú bọ̀ ní kò pẹ́ kò jìnà.
1: Mama gogo ki lo tun de
2: gogo ni o ile iwosan ti mo gbe lo fun itoju awon ni won bu owo to le fa ni lapo iya fun wa
1: eyin o foruko sile labe eto idiye lofo lera ni
2: ki lo nje be
1: anfani nla le to diye lofo lera e kan ni lati foruko sile ni ile iwosan alabode to wa ni tosi yin taba won ile iwosan ta jan lonte labi ajo kwara ke ti yin ni ke bere si ni gbadun eto iwosan ledinwo nibi kibi ni ipinle kwara
2: looto
1: be ni o da gan papa eto doju to fo lera yi wulo gan fa won alaboyun bi tire tabi ru gogo ti o ti ipomo odun marun nitori pe ni lo ke lanfani to lera to peye lore kore tesi mo beyan ba se wole iwosan tin jade si ni omo sanwo si sugbon lopin igba te ba ti foruko sile labe eto idoju to fo lera e kan mo wole igba toju jade nile iwosan pelu sisan owo perete lofefe lomi papa bi eni pe baba re lo kole iwosan ni
2: e tun ti de pelu awada yin
1: e ma da mi lohun jare sugbon ki sawada na nitori pi anfani nla ni benu eto idoju to fo lera te ba fe mo nipa eto idoju to fo lera lekun rere si e kan si office ajo kwara care to wa ni house 27b amadu belowe gra ilorin tabi ke pe won sori ero tin wo ni jawo yin te ba pe yi 0800 100 1001 Ajo Kwara Care lolukede.
3: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi chicken flavor? Oh yeah, spell celery.
4: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
3: Bros, you want to turn to salary? Okay, spell turmeric.
5: T-U-R-M-E-R-I-C.
3: Yes, so
5: turmeric.
3: Correct. One carton of Maggi chicken flavor for you.
6: Maggi chicken flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.

0: Hello, kọ yin boya tin pe e kuro le o. Alaafia feyin na e kuro le o.
1: Goru lada je orin.
0: Oya, baba e dasi.
1: Won ni eyin to go wo gogi.
0: Eh.
1: Gogi gogi lo an wo. O pale rin.
0: Baba.
1: Eh?
0: Ora kini won pe ngobi gan na je te be lo yi. Kini won pe ngobi te ti son. Eh, gba lo to be kini pe lo.
1: Filani.
0: Iru filawo ni je gobi.
2: Gbogbo olokowo POS atẹyin eyan to nilo app te le fi sanwo gbowo nile yi mo money online banking app ati POS ni mo nfo rere e kiki da ke download app mo money ke se foruko sile lati si apu asunwon yin nipa lilo number ero ibanisoro to sopo mo BVN tabi NIN nikan orisi ero POS meta la ni mo money ero POS wa ko pon dandan peye kan le gbodo pa e se tun le rowo yasowo lori POS wa ati app to je ti gbogbo eyan bakan na ni ATM card wa se lo lori gbogbo ero ATM la yo kobo fun lilo e o si tun si hidden charges wa sani ti o le download app yi fun ilu ara e lori app store Be lo gba se gbonte ile ifowopamọ CBN atajo NDIC an wa alamojuto okowo to le ba wa pin POS won yi kan si won ni number 3 upper floor Leke Plaza opposite Calvary Baptist Church ga kan bi Ilorin 0913-866-7353 more money helping you grow
3: I'm in love
4: hey mo si yo fe o Sonia tomato sachet. O Sonia, mo fẹ́ràn Sonia tomato sachet gan. O redodo, o ki, o dun. Tin ba fi sebe, jollof rice, tabi spaghetti, awori atun yo. Onje mi adun si. Sonia tomato mix n je ki onje dun.
5: Duro na ko tora multivitamin yen, be lo wara re, nje o fun awon mo re ni asara lore to pepe.

Yada na, ay, mo se yada lejo mi. Aha, mo lojo ibi ananu. Asojo ibi lana. Eh, mo mama mala male tori ananu. Awon pe ise po, ise po, ise po daada lowo. In fe di stop. Eh, si fe ka ko lopo yin fe ja yin si. Aha, se ra na o. Eh, bariba. Oko ja be o. A ma dupe for long. Emi re yo si se pupo laye logo long. Won se ye, won se pupo re laye. La la lewe saporu nla na le re agbagbaro. Lagbo Olorun won ti se, won se opolopo e. Tori pe asodumodun baye lawo ta asodumodun asoro moro lawo ta asoro moro ase isa modun asa modun se mi logo Olorun super ti wan ti wa ni e ile ise ti a aha ni da baba mo se pa manager won be nu Olorun ba nda si logo Olorun ibi re na ni iwoye odun tin bo ninu alafia ninu ifokan ba ti bebe lo Olorun o fi je nki re ninu re awa na ta soro anide ni abo mole o anide da gbegbin bi su gbogba na lajo se logo Olorun adupe o ana ojo ibi re ni momo won yonda re leni ni e mo pe ta ba e mo pe papa sojo ibi ni lise ti an bi eh a da bo le ni a ma da bo le ni adupe eh adupe o awon cake un awon gbogbo awon jije mimu yin adupe gbogbo awon to wa park lana awon kan be nu awon to ba tete de park lana awon no mo je risi pa awon na je cake eh eh awon na gba nkan be de lana adupe won na wa bo park lola olamare ojo Thursday mi nkan be de o ba ti tan le bo ba tete de won o ri kekere gba nbe o ri kekere gba nbe o si le ri big gba bo ba tete de o bo ba sanra daada bi temi omo ti oni ronu ye ri ola ti re waju ogun ni opa ebi ti alakanfe re jalugun international prince tomo lati fabulamo koranjan ogo papapa fire na kanakan gbare lo kanakan na ah lo dari ese meji yin super bo se jadu ledo ti super lohun aki fojo ibi re lana ode yi ojo tuesday ojo isegun ona lana je ojo keji ninu osu kefa o koja be eh ti mo bo se nlo aha adupe eyan ba si birthday ninu osu kudu e mo tan pe lo su kudu yo ba mo so lo to e je ngbe wale osu kefa ni je be opa wo opa iwo nbe.

0: ẹyin bi ọkọ ni dey na to baba lo to ni lu asin se bi aye to ni lu asin kabuku ah ewo lo pa jale ke da pe je mi polowo ija bi olorun ko ye mi o
1: gbogbo olokowo POS atẹyin eyan to nilo app te le fi sanwo gbowo nile yi mo money online banking app ati POS ni mo nfo rere e kiki da ke download app mo money ke se foruko sile lati si apu asunwon yin nipa lilo number ero ibanisoro to sopo mo BVN tabi NIN nikan orisi ero POS meta la ni ni mo money ero POS wa ko pon dandan peye kan le gbodo pa e se tun le rowo yasowo lori POS wa ati app to je ti gbogbo e Bakan na ni ATM card di wa se lo lori gbogbo ero ATM la yo kobo fun lilo e o si tun si hidden charges wa se ni ti o le download app yi fun ilo ara e lori app store be lo gba se gbonte ile ifowopamo CBN atajo NDIC an wa alamojuto okowo to le ba wa pin POS won yi kan si won ni number 3 upper floor Leke Plaza opposite Calvary Baptist Church Gaa kan bi Ilorin 0913-866-7353 More money helping you grow.
2: I'm in love.
3: Hey, what's your fellow? Sonia tomato sachet. Oh, Sonia. Mo fẹ́ràn Sonia tomato sachet gan. O rẹ dodo, o ki, o dun. Ti n ba fi sebe. Jollof rice, tabi spaghetti, awori ato yo. Ounje mi a dun si. Sonia tomato mix n je ki ounje dun.
4: Duro na o ko tora multivitamin yen. Beere lo wara re. Nje o fun awon mo re ni asara lore to pe

0: Vibe multivitamin drops and syrup. Adidi ṣe fun awọn ikoko ati awọn mọwẹwẹ bi won ṣe ndagba. O ni awọn vitamin to ṣe pataki ninu fun idagbasoke, abo ara ati opolo to ji pepe. Nafdac fun telu. Afrabite je oja Afrabchem Limited ti won ṣe Panda Paracetamol.
1: Aha, mo de pada. 0913655695 to 0913655692. Eti mo wita mbabo. Eni anese wa wo dasi. Tole wo re dasi dasi. Awon yan tin so bo na.

0: Hello, e kuro le o ko yin o.
1: Hello, e kuro le sa
0: o. E se o ko yin bo le tin pe a o.
1: Ade ni o lati dezi o.
0: Oya e pari owe nsa.
1: E ni ta ni ko wa o ko bi. To ni kire leyi ko bi ko bi.
0: To ni kire leyi ko bi e o to ni go bi, o to ni ko bi, wo ni won pe nko bi.
1: Go bi ko ko bi ko bi.
0: E wo na pe nko bi.
1: Ke
0: o bi in o na ni ale o na pe be mo nbere lowo yin ni. Ibere na ni.
1: Ile
0: le ni koko to se
1: ni
0: tobi da wa wo ba to wa de be o wa ni kile leyi ko bi ko bi ah to oda I wanna don ni ko bi oda e ja ma babo Nero Leone, aha, a tora sono. Lori owe Yoruba. Awon asipo we kan wa. Iru iya ti mo lo pe mi lo se to koja se mo ni iya. Se ti lo ri gbari charge ti yin. Se mo e mo ibi ta wa ti gbari charge di. Se iwadi ti a. Ke to pe pe be si ma ngbonu. Se ti lo si iwadi se nte ngbon lo correct. Won le pe pada. E je we ni wa bi na. O ko yin bo le tin pe a o.

0: eja nwo bi enikan abi meji
1: elo o ko yin bule tin pe a ekuro le o ekuro le o ko yin o ah e ba nlo radio yin lati eye nkorin oya e wa pari owe e te waju
2: won ni eni ta ni owa wo so eni se le le je bi je bi
1: yen eni ko wa wo se kini
2: won ni eni ti won ni ka wa wo gobi eni kini ke le
1: gobi gobi yi oda eyin da mo ba bo boye ba gba so fun yin eh ke le so hello won pada sa won sa lo finally mo ante daruko ofi mo fe bere pe kele kilo bi ni ofi ni se pelu gobi eh salaye o ai class yo ba la waro leyin lori owe yo ba e lo ko yin bele tin pe a o
2: eh atemi lati challenge yo
1: pe oya an gbo yin baba
2: ani ele wa wo gogu
1: gogu gogu abi gogu
2: gogu
1: gogu
2: eh
1: eh
2: I
1: want ni gogu gogu.
2: Ewo
1: ni gogu gogu.
2: Ben.
1: Lo di gogu gogu. Eh, semi semi bi orin Sunday Ade. A de ri tin yin ti e tun pa yen lerin die fa. Awon to ti e n pe tele, awon ti e si gbianju bi won ti e gba. Eh, sugba yin na, e so gbe na won tun pa yen lerin die. Gogu gogu. E je we ni wa bi. O ko yin bo le tin pe kuro le o. Ah. When they can see a baby to lame, ya Emma, in little time or time, me little time, cause he see, could possible. Hello, can you believe I think we are? Oh, can you? Oh, yeah, I'm going, you baba.
2: One in Emita Nikoa will go.
1: Mhm.
2: So they bet only gobi gobi.
1: Gobi gobi. Mhm. Can I go in a gobi gobi, sir?
2: Gobi.
1: Mhm. Fila, you feel like.
2: Ila
1: ofi. Mhm. Mhm. Agboye?
2: Eh, o pari.
1: Abani, ah, o ti pari na nu ofi la. Ah. Eh je salaye fun enikan ti wole o. Okay. Oy, last caller o ko yin.
2: Hello.
1: Eh kuro le o ko yin bule tin pe a.
2: Lati mo kwa ni alagbaba yin.
1: Lati mo kwa ipinle Niger kon
2: Niger ni
1: oya eyin le oya egbenu si boye le gba
2: eni ta ni ko wa wo gobi to ni wo ni gobi gobi
1: ke na pe ngobi
2: gobi se na pe te nkan ba sa eni ta ni wa wo nkan to re to kekere ni o wa debe o wa bi nla ma lowo
1: ke ni gobi gangan ke ni won pe ngobi
2: gobi to ke na ni nto se ti la da ni
1: bi
2: bi
1: an ka tuda
2: lagbara to wo yan to lagbara
1: ada baba je yan daye lati mo kwa e ma lo je yan daye ah opolopo won koko lo won si sugbon won gba itumo gobi tori pe owe yi owe to ti pele yo ba owe to si ni tumo daada owe to si je po gbajumo ni ama asilo to wa nbe gangan le mi fe yo jade fun yin ta ba ni gobi gobi eya fila kan ni le yo ba bi awon eyan se ni won se gba gobi eya fila kan ni gobi lo to baba wa gbo owe tan ni eni ani o wa wo gobi to ni kini yi gobi gobi eh gobi ko o gobi ko o kobi kobi k o b e kobi ni yo ba npe kini yo ba npe ni kobi kobi Nenu se wa di temi ati tan to so fun ani pe alafi kan be alafi aganju ni won pe ojoba ni ilu Oyo se wa ro bayi o ko ile kan ti o si ru e nle gbogbo Yoruba ngba na kobi lo poruko le nigba to ko le na kobi lo poruko le na nigba na lohun eh gebi itan ta tele ati se wa di ti wa bo se gbe jade se wa ri kobi to wi yi eh ti oba ta pe ni aganju to ko yi eh oruko ati itan o a iroyin tan kale yo ba ngba na eni kan be owa lesa ni ngba na oruko owa lesa ngba hun owa ni se eh owa ni se ni nje oba lesa ngba na owa ni se ni o to je omo ma laafin ngba na to je ti aganju o wa ni se yi lo wa ran olori to je eni to je adari ninu awon ti ma n ba akole awon ti ma ba akole oga agba ninu awon ti n ba akole o wa pe a ri ule ri lo ba mi wo mo fe koru le si lu le sa nigbati olori awon akole yi iyen to je ti o wa ni se to ran lo o debi ti won koko bi yi si o wa duro ni waju be o wa wo titi bi ogbon seju bi ogun seju ngba to bi ogun bi ogbon seju ko so nkankan ngba to wa wo o wa pe ewo wa ni ile ti won kini tori kobi kobi yi o to so yi awon ti won tele leyin lati lu lesa lati lo wo leyin nu bi won pupo pe iwo to je pe iwo gan lo ga amole mo library clear ti won ran la se lati ilu lesa pe ko wa wo leyin o wa debe n ton wu yi eni ti o wa debe ri kini ko wa so to si je pe tori ile igan lo si wa lati ilu lesa ko le ba oba wa na ko ati gba yi oro yi di owe le yoruba won ni eni wa ni o wa wo kobi o wa ni ewo ri kobi kobi yi kobi ni yoruba pe o kobi kobi olotire waju ogun ni ope bitile mi alakan fere jalogun international president omo lati fa bolamo ko yan ga oku papa fere na kan kan gbare lo kan kan kobi ni yoruba pe eni awo eni ta ni ko wa wo kobi to wa ni ewo ri kobi kobi ki se gobi o kobi o di gba kan na o

eka bo pada esu te yi kuro nbe e kurere iroyin agbaye na re ni si sentele ilejo giga to je ti ijoba apapo to ta kamale silu Abuja loni oni oti dajo iku ki won lo re so awon merin kan ro lori bi won se lowo ninu akolu ti o waye si ile ijosin St Francis Catholic Church tin be ni ilu owo ni ipinle Ondo ni ojo karun osu kefa odun 2022 leyi ti o mu pe ki ogoro awon eyan kan ki won jade laye nigbati opo awon eyan mi farapa oni dajo emeka nwati ni o gbe idajo on kale pe Abdul Malik Omeiza Tema Al-Kazim Idris ati Jamil Abdul Malik ati Abdul Harim Idris ki won lo re so won ro titi ti emi yo fi bo leyin won lanu won leyin ti won je bi esun oniga meso ti oni se pelu iwa igbesumo mi eti ajo otelemuye DSS ti o fi kan won ile ejo ohun bakan na ni won ni pe ki eni ti o je olu jejo keji karun eyin Muhammad Otuho Abubakar ki o ma lo lalafia igbakeji are tele ri nile wa Nigeria Atiku Abubakar ni o ti pe fun iwadi lokinrin kene won ti mo akunyawo re lori esun yeyonda akanle ti mo uruko eni ti o je osere theater Emeka Ike nipa eto idibo re eti o je ki o di mimo wipe eyi ni o tako ilana ofite mo idabopo ilana eto idibo oro iwu awuyewuye oro na oni o tele bi enikan ti o kore nje lere Olayinka to je abesekawo si minister fololu ilewa ti se pin oro na soju opo ayelujara X eyun akale oko Ike ohun nipa eto idibo re ti o fasuko wipe okunrin ohun oni ojo bi pe ko leto lati le dije iyen dupo ilegbimo asoju sofin nilu Abuja ngbati ajo eleto edebo apapo ile wa je ki o de mimo wipe oro na oni awon ko mo si isele ohun siwaju ilegbimo asofin agba ile wa ni won ti benu atelu ijinigbe awon omo ilewe te mo awon oluko ati awon omo ikoko ni ijoba ibile orire ni ipele Oyo eti ojuwe akolu na ti won juwe akolu na gege bi iwa odajo iyan si ojo waju ile Nigeria won wa pe oni komo kobo idola awon ti won faragba isele na ti nbe ni ahamo ifeun sokan ohun si oni o tele abakan latowo eni tin se senator kan Abdul Fatah Buhari tin se omo egbe oselu PC to wa lati apa ariwa ipinle Oyo leni ti o je ki o de mimo pe awon mokandini adota 49 oni won ko ni igbekun nlakoko akolu ti o waye lojo karun dini ogun osu karun ti o koja iyen ni agbegbe aoro esele ati awon abule kan to je alamulegbe nibi ti awon meta ti won ti jade laye ti won si to pada o ge ori olukokan o je ki o de mimo wipe awon ti won fara gba oro ohun oni won ko iyen ni agbegbe ti won ti nkeko eti o je wipe ko fe si abo to peye lagbegbe na asofin ohun wa ro ijoba apapo lati se be ro oro eto abo lagbara lawon ile eko gbati ilana ifimufile ti mo itopinpin ati kiko awon eso alabo lo si awon agbegbe ele ti rufe isele be le fe sele sin o wa fi ikominu re han lori awon ogowere ele ti nbe lara awon eyan ti awon ajinigbe na ti o ko ni igbekun egbe awon ma leyin Christian Association of Nigeria katuri ni won ti pe awon adari oloselu ti ma awon adari eso alabo lati mu oro eto abo awon eyan ni okokodun ju nini ife ara ni lo won wa ro won wi pe ki won gbe igbese ni komo kobo lori itusile awon akeko ti ma awon oluko ti ma awon
eyan mi ti won ko ni igbeko kakiri orilede yin rawo irawo ebe yi o ni o waye ninu oro afilede kan leyin ti a ipade apapo awon adari elesin christianity o waye nilu abuja eti are won eyun archbishop daniel oko lewajo egbe na ro awon eso alabo lati tepelemo dare mo igbiyanju lori ati dola awon eleti awon enibi ti won ko ni igbekun egbe ka ohun jawe ikilo ti segbe ebo segbe etitu si ti awon adari egbe oloselu lati ma se faye lewo lori ati le ma lo oro ijinigbe lori fifi se oselu ile jo giga to je ti ijoba akopo to kale silu abuja oni oti loni ojoro ni oti sun ejo ti npe tako ise dari dari fidi egbe oselu all progressive or egbe oselu African Democratic Congress ADC ti ara ilegbimo asofin tele ri David Makin lewaju titi di ojo kejo osu kefa odun yi fun gbigbon onidajo Peter Lifo ni osun ejo na siwaju leyin ti awujare ti waye o latenu awon agbejoro egun ohun eti won bere fun akoko tubo si lori atile mo pe ki won so oni kini win alaye igbejo ohun oni igun ti nafiu balagombe ti inlewaju ti won pe wo iyan eni ti o je igba keji alaga lapapo tele ri egbe oselu na leyi ti o npe wi pe ojulowo oro adari egbe oselu na nigbati ajo eleto idibo apapo ilewa nje ki o de mimo wi pe awon ko ni ife ninu enikeni lori ejo na tori pe oro ohun oni ile ejo le iyanju onidajo ohun ni oni je ki o de mimo wi pe igbejo ohun ni o di ojo kejo osu ti awaye

Iroyin agbaye le ntati si lati ikani bonsai fe Diamond 88.7 FM to ta komale le lorin ni ipinle Kwara. Nigbati abapada de lati odikeji lati ma boyin gbo iroyin ere daraya iroyin ile okere te mo iroyin amulodun e ma yi kuro nbe an pada bo.

Eka bo kwada, esho, te ye kurumbe. Iroyin, agbaye len tete si lati kani bons afe Diamond 88.7 FM. Niba yi, iroyin ilo kiri. Ogbon tagi, dari egbe o shelu, alata kolo ile de gabo ti oje minisi, ti oje olotu I joba teleri, lo ile de on alazan kwa de bil ni oje ikpe ombe la mo, na yi ti ile joko, temilano ti oko iberi re, yan luri esun, eti wafikan, ni dajo on, oni on tepele ma, ilana ito, I dajo, yan ni orile de, ha, ikpino, oni wangbe kale o lojo keji oshu, kaifa odun yi eti won fi otejo ki pe ki o si ma be olahamo titi di lati ojo kerin dini ogun osu kerin lori esun wipe o tapa si awon ilana kan eleti o ni se pelu eto ofin todun 2008 iyan ni ipinle na loyilede na iroyin amulodun igbojumo ka olorin fuji omo ile nigeria re mi aluko ni o ti je ki o de mimo wipe on ko le riran mo o eti o je ki o de mimo wipe on oni o pe oni ipenija nipa ojo nipase arun eleti nba ojo fira ti a mo se glaucoma nigbati nsoro ni bi iroyin ni pelu awon oroyin laipe yi olorin na je ki o de mimo wipe on ti nwo ya aja pelu arun ye fun opolopo odun ti on si ti lo se ise abe lori oro ojo ohun sugbon ti oro na ti o ja si pabo aluko toka si wipe o ti le je pe ko si iyato lari o lori bi on se je ati bi on ko se riran mo o fi ko wipe on ti wa lori ati ni ifokanbale ati wipe bi on ko se riran na n ko ri o gege bi ipenija iroyin ere idaraya atamata se iko agbabolu super igosi lewa paul or nacho oni o ti fi imalara idaniloju han agbara iko agbabolu ile nigeria lati ta kan gbon pelu iko yowu lagbaye eti o tenumo wipe iko agbabolu super igosi lewa ni won ni ebun bo ti le je wipe won kuna lati lo kupa ni bi ife ye agbaye eti n bo lona nigba tin soro saju ife se won se olorun sore taku orile de poland te ma portugal omo iko agbabolu transport lapa waju na ngba wipe lati lo kupa ninu ife eye agbaye na ti won ko lanfani lati lo oni o mu ebo eyin die wa ti o si je eti o dun won o tenumo wipe iko na oni won gbajumo oro ati le ma agbaradi fun awon ipinija tin be lojo waju o je ki o de mi won wipe iko ohun oni o si duro gidi o si duro re lori atita kan gbo pelu awon ojugba won ni ile iro iroyin agbaye funrole toni ni koni ju bayi lo sugbon ko to di pe asewele egba won koko amuwa lekan si a ti mo wa fun yin ninu iroyin agbaye irole toni wipe awon merin gba idajo iku latari akolu ti o wayo sile ijosi kan nilu owo lodun 2022 egbo ninu iroyin na wipe ilegbemo asofin agba ile wa benu atelu ijinigbe to waye onile eko ni ipinle oyo bakan na ni won pe fun igbese didola ni komo kobo ile ejo sun igbejo lori adari egbe oselu ADC si ojo kejo osu kefa olufero gba han tele ri dupo gomina labe egbe oselu APC ni ipinle Kwara salaye oro pe awon oloselu kokoyin si gbigbe ipo kakiri eyan zone layin ti danlade di omo ye egbe oselu awon amo afoyen pe lati le okere wipe ile ejo ni le gabon ni ki adari egbe oselu alatako bilbal anze ki o si ma be o lati mole ninu iroyin amuludun le ti gbo pe irawo olorin fuji ni remi aluko je ki o di mimo pe o ti padanu oju iworan ohun ninu iroyin ere idaraya le ti gbo pe onashu si atileyin pe iko agbabolu super eagles yo le ta kan gbo pelu awon iko ti o dara ju lagbaye bo ti le je pe won kuna lati lo kupa nibi idije ifeye agbaye odun 2026 so monday maga pe ipeju na ni alafila adeyemi adewale lo ko iroyin na jo lede gesi to si je olotu re ayodeji ayola
lo ko ti mi e seun teyan ikani kejidin ladorun ole owo meje diamond fm layo e ma wa yi kuro nbe ere gbogbo odi lola lori awon iroyin wa orun re la osun.

0: to atodupe fọlọrun ba bi alaura bi baba tin be ti mo be to nipa kapa lagbara lori nto da
1: olorun eleda gbogbo wa
0: a le wi le sha le se le wi olorun eledu agbangba bi oke
1: onu o se o
0: oga olorun agba olorun e ri amodupe gbogbo gba tori pe tin se wa oja ope ni ah di lo eyin ko yi
2: yes sir
0: ko to di wo yi je ejo ni je dogun olorun se o ke esa ki aku pale mo odun
1: abi aku pale mo la nwi o
0: aku asiku odun la wa
1: bayi se odun lo ku bayi se
0: sam mo nu ai mo wara adajo lolorun lo
1: no se o
0: olorun ti o wa wo kudi aye wa o ku da wa si dojo ni tori pe ko si bi samo o se fufu to dudu to kan bayi o wa nbe
1: be ni
0: wa ri bo ti wa wo kala mo se to olorun nikan lo mo se
1: olorun se o
0: ko wa wo kudie wa tori tolorun ba wo wa to wa fe fi da alejo yo da bi gba to ko ba fe koja lodo fi aye oni so le vri sa abi ti ba vri re
1: be ni
0: oro wa ti ri waju olorun
1: no se o
0: olorun ti wa nko wa yo adupe olorun ti o je ki won tori emi ati yin de lo
2: yes sir
0: iya ba ndele ko sa ogbelu ko ma lu jagini
1: adupe o
0: ko ri emi won ti awon ti mura ta won sa gbelu to la won mo lulu keto olorun ota won eledu akan fi orin lopolopo ere si wa lenu
1: lopo lopo ere o
0: awa dupe ri adupe pe okun
1: dupe o
0: de lo
2: yes sir
0: thank you very much
1: thank you sir
0: thank you very much mo tun so pe thank you
2: very much
1: o wa le ba
0: tori aba ni pe ya ba ndele iwo na thank you very much
1: yo ma jo
0: wulo
1: owo ni obirin mo nje
0: de lo
2: yes sir
0: enjo abere to yi ya ba ndele won ni ka legalize e awon ranti bo
1: be ni
0: awa wo pe gbogbo mara te fun wa yo di lilo
1: be ni
0: sugba adara wa ni awa dupe lowo oba se
1: baba dada
0: ti gbugbu wa nje bala
1: dupe o
0: baba to ba tun ti ato ma da gan gba si ni
1: amen loruko jesus
0: bo ti wa wu ko la yan po to ta won moju ti yin lo
1: amen
0: iya wa na o si didi ya bo mi
1: amen
0: iya ni na gawo eru yin
1: amen
0: e si ni na gawo le yin
1: amen loruko jesus
0: lagbara olorun
1: amen
0: ri ngba won wa gbe kale be ah bo la wa se o lese kese ni baba te kasan esa mo gba baba pelu asan
1: ben
0: eh ala asan
2: po
0: eh o ya gbe baba o sa di meri gagaja awada na asan yo mo fi wole awada
1: ben
0: awa dugbe adugbe pe okun baba wa mo se pe ti jo ni ti ja mo idi ta fi ni loya
1: abi
0: abi ko ye yin di lo
1: fe mo sapo
0: adugbe bolo
1: adugbe o
0: ni gbogbo ololufe ati ololugbo ikanni paapa julo kootu mekunu ni diamond 88.7 fm ti nbe nle lorin adupe o
1: adupe fun pe nife wa
0: adupe o
1: adupe
0: o ba ti dakoko kootu mekunu eni ti ba ti nsise won ma le ti nle bayi
1: adupe o
0: dakun aroye re n poju ye n gbo kootu mekunu
1: ehn o fẹran wa ni
0: ẹfẹ́ràn wa ni ọlọ́run fẹ́ràn ẹ̀yin náà
1: àmì
0: ọlọ́run àti wa nífẹ̀ẹ́ sáwọn ọmọ ẹ̀yin ju ti yín lọ
1: àmì
0: ní agbára ọlọ́run wọ́n ga wọn ò ní gàga àyà
1: àmì
0: ìyá bá ń délé
1: mo ń jẹ́ aláàjì
0: ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí ń wá bí
1: dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ kú rìn ẹsẹ̀
0: àìsọ ọlọ́run de lọ eléyìí tá a bá ti ṣe tó kù díẹ̀ kàtó àwa ni ẹ sọ fún eléyìí tó bá dá eléyìí tó bá sọ pé kóòtù mẹkúnnù yẹn mọ jẹrìí wọnwọn ibà àti ọlọrun ni ẹ sọ
1: yìí ọlọrun ni kí làwọn rí wí
0: torí ọlọrun ló pé ẹdá ò pé
1: ẹdá yẹpẹ
0: ẹsọ ló pé ìmì ọba wa kù sí yẹn ó ti rí náà nìyẹn ṣebí dọ̀là náà ní tá n béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run
1: bẹ́ẹ̀ ni
0: tí ò sì tí ì ṣe táwọn ò sì já kàn pé kò ní í ṣe
1: tí ò sì tó fi jẹ́ èèyàn náà sínú
0: torí ìdí èyí ẹ dákun nítorí jẹ́ ń sọ bẹ́ẹ̀

0: mi o nwa re mo ni mo lo Olorun gba ti o keni
1: won tun le
0: ha bo ba keni mo ngba ta ni o challenge
1: si
0: bo keni nu yara ta ni o challenge
1: si
0: ah Olorun ise le buru ga o asori moku l'Olorun
1: asori moku
0: o ti jenu ya bandele
1: mo nje
0: a ma dupe ngbogbo gba
1: ope
0: ni ti tori pe Olorun nikan lo pe ye e ti sin se wa koja ope
1: adupe
0: pe okun
1: oro wa ja so pe
0: eh ya wa de se awon ore yin
1: awon ore mi
0: atawe ye yin
1: anti mo si te yan mi bayi
0: mi o ti soro
1: awon ti o ba ti ti da soro yin awon eyan
0: se mo so do dan die ni ayo ri
1: ah ah
0: mo ne a mo la ati lo le so dun
2: lo le odun
1: ni o
0: ada Amazon ayo.
1: Amen.
0: Eni to wa na se e ti pe arakunrin.
1: O pe won baba baraka ti lohun o san wo won ni ko su to pare.
0: Olorun o se rorun.
1: Amen.
0: Ki obirin na o si mo gbo.
1: To.
0: Oro iwe ti mo gba emi na o ti gbe kale o.
1: To, tori ko ti yanju tan.
0: Tori ti won ba ti mu wa. Emi na gbe we won kale.
1: Tit for 13.
0: Aha, o se dede nu. Ama ngba won imu wa yi.
1: Ina fi
0: wi so won be lodo temi na
1: to
0: won abi o ku se ku te kan ti olo le gbe be lori table mi
1: abi
0: e mi ro ko si yere o o mi ati ojo ti ko mi logbon
1: e ko si be mo
0: ah
2: once beating ni
0: eh o mi gbogbo en be lori table mi bayi mo wa won pe baba de kan to fe ba mi kankin ba nkan chef kan se gbe yi eh bi o ba fe se kan le ti o si si pe won wa ni
1: kibe
0: ti e se pe won wa ni kidi lo o mi ogboro de be won
1: abi o
0: ala ko sa nu wa si
1: mi
0: to ya ba nle bori to si we
1: eh awon juice food star yen won ti yanju awon owo kan fa won ti won wa fejo so ni koko so idinu ti mo fi ni ka dupe lowo won
0: lowo awon
1: juice
0: awon da
1: food star company
0: iya re ni won de lo
2: yes sir
0: seri bile se ba ri bayi se mo pe ke se pa n polo oja
2: be ni bo se ri ni
0: amo lodo ti wa de lo
2: yes sir
0: lodo ti wa
2: ni ko tun mi kun nu
0: awa ni he yo die wa je lo ya ko mo gbe mi o ri lawyer ti ogbon ri demi o
1: si wa ogbon na ko na fi
0: gba se pade isisi pade e ri ko si lesi eh eh ori titi dojo ogbo iwe kun we ni bi we bi case ba karagba mi won wa tewe lati be o si aye won mo anaga mu wa ah ah olorun mo je ri odaru
1: ori tan ti sharpen lati bele bere
0: Ah, Allah ma fun yin se o.
1: Amen.
0: Yo ma gba, yo ma sagbara do tun.
1: Amen.
0: Awon Juice Food Star Company lodo ti wa won se yan. Won se yan ga. Tori pe ki se pa ma won tin mendi e.
1: Amen.
0: A si ma won to ni le se yi. Ama won wa won eyan se laanu. Latara ijo mo se fun won. E dakun. Awa ma bebe na ni awon ni orin si ko si bewude
1: ko bewude
0: e sa dupe ba de dupe de lo
1: awon dupe na
0: oda na la dupe yi won ni le lo le so yi fun won ni si o se ti ru po won tin gbo radio won ni so ni lo e se ready won tin gbo radio ko ni lo le so o pe Juice Food Stars company won ma yin yin lori radio won ma le se da a je do lo apa keji ah won ba ile ko je lo ni radio
1: abi
0: ah won ma soro si yin laye o e da bi da se fun won ba hun won ni so ye o eleyun o dun so se pe won o ko ba n ba de le se won le ba n juice mu o eyun la won ma gbe ki
1: are bi panu
0: ama Juice Food Star yi won si bebe iya ni won ile ise yin o ni jona o
1: amen
0: owo yin si ma roke
1: amen
0: pelu ba wa ti so ti si pe boya bi adun kuku laja adun mo uru mo uru awa no si ma won omo iri wo ko ye mi ko yi eyin na e ma gbo a si gba kiki ba ki o tun di belo
1: ben
0: to

0: won sa anu de lawon le ise na
1: adupe
0: oju oni ti won le ise won ni jona awon mo te sa anu na olohun sa won na loga
1: amen
0: yo ja won na orin na pade ore
1: amen
0: won rori gbamu
1: ori won kan
0: ke won rori fi sere oja won ti lo won je
1: be lo ti je
0: osa de adupe na ni
1: adupe na ni
0: o ati
1: ba adupe ati ori mi gba
0: iwo bo
1: iru opa
0: won si se be ni
1: awon
0: mo ti mo so won ma je so bo ke se pe to asojo bi to wa bo be pe emi ni mo soro yi
1: ejo bi jo ni mo ranti gugu
0: eja so abi wo ni lo eja so ko ye o eja so ko ye ehe sa wa won to ku nbe tori
1: awon ni cooperative na le ni mo mo da won la mu pe ta ba pe
0: wa at farabale da won la mu ko di lo o ye ka gbo njo ni ti mo so awon eged fishery cooperative en ta so nbe ni pe to ba se je ku won pe wole esi le pe ni isin awon yan nikan ni o re pe we gboro boro omanike o woju television ni abajo abajo re to fi si bi eni to je ntu
1: abi
0: se n wadi lo
2: yes sir
0: en ta so ni pe ku won pe lori eto ku won so bi ti eto de tori ati ni nbi oro de yen odo yin la ngbe bo wa ni je edogun ka ma so pe je ejo
2: okay sir
0: won o pe ta fi ku lori eto to abi bo la si won o pe ase awa la don have bo lu pe ni se ta don ma pe ehe hello mo le boro de ah era kun ogun pin o esun era kun ogun pin o de din to loku to ku ba fi ile na won pin aha eri yo wa wu pe to je ra kun ogun ki ke le ri pin tori di eleyi awon get history awon ni kun won pe eja fun won number studio to ba ikun ba ngbo wa sugbon leyin leyi anti mo fi ni e mo pe mo ni pe a ri won ni je dogun awon na le ni lokan pa wa lori eto ni je ejo bibe ko a ni fun won lamba ni kun won pe afi ti won ba pada wa fora won se ti gbo ba oya tori ngba ti o tun adijo bejo to tun atewi ya si mo bo na fe bere cooperative me ni
1: ti se cooperative o ti mo ti retire gbogbo nkan ba ke mo je won mo ni ko lo ndari esi
0: e ko si ni ju olenu
1: amen
0: e ko ni ju ore mo ba tun wa jina si gan won ni fi seju kan ranti re
1: amen
0: ati gbogbo wa
1: amen
0: fun awon egedi ni kan ni olodun la fi be yin afun wa nikan e ko sori 091 36 55 6952 awon won yen nikan ejo elomi o mo pe awon yen la fe kun fun wa ni situation report awon mererin ti won koro won wa lati le so pe inbi to tun kan ni ti o ba ti wa si yen iya njo an ba wa fura won ni
1: ben
0: kun tun gbo le kan si 091 36 55 6952 alagba olusola kohun
1: olusola
0: onu atoyin moranti lo je ranti na ni pe se pe olusola na ni head boy nje
1: abi en sa ni gba gbe nkan
0: hello
1: yes sir adupe
0: ejo e fe ku eto le sey ni eged se member re abe ni secretary eto e seun sa e ma binu awon ta ni ki won o pe oto ni
1: kan ti e pe
0: ka kan fi mo situation report a pada fi bayi na ba ni complain a pada fi le fe yin na
1: be ni
0: te so tin ama e dakun e je ka won won yin o pe elomi e ma tun pe mo se ti gbo pe ba ti se Mr. Olorun Sola
1: Oluwatoyin
0: edakun abi awon ti won jo nseto ninu egbe yen ti o ba ti je kankan nu e dakun eh e ma wule pe tori awon won yen a fe kon fun wa ni bi se nlo je ma wa fun wa bi se nlo a ma kini to kan ka won na o le pada wa ai wa wa nje jo ko ma je pa wa na la disappoint won lojo je bo ti lo won je eh di lo
1: ai wa won de wa wa
0: eh en kile wi
1: mo la won wa won ni o wa
0: eh imelo
1: emi nikan
0: eh eh awon a pe oko
1: o pe mi kon se mi se n tele pe
0: awon a pe o na di mo pe solo lo ba wa njo na
1: e bon se solo ni omo nike
0: solo ni eyan melo lo tele o
1: eh be sa so dun le
0: eh ale eyan melo omo ni iwo wo se wo eh tu lasi ni ki wo wa yin
1: Koda baba wa
0: gan invisible ni gogo le do invisible wa
1: koda baba wa
0: koda bi o se
1: baba wa apostle awo tu iwo nbi njo
0: na koda bi o se jo na so ngbo gogo ndo wi wu nbe pelu wa bayi tori na wa ma da ogbon kankan fun mi o ye mi tara ojo bo ti lo won oje awon won yen la ni kon pe fun akoko yi the law.
2: Yes, sir.
0: Eric, we load awa mewa. La wa lori re aso nyo ni. Eh, nanti awa mewa. Ah.
1: Ile renti ni.
0: Ile ya ka ogba du gan. Daba me fuan kom sa awa mewa la wa lori ya. Ah, the law.
2: Uti.
0: Eranti. Se aye sa aye gba eleyo na awa mewa la wa lori e
1: hello
3: hello
1: hello sa
3: erkueto
1: adupe mo ni se yen gede
0: oruko yin
3: gara abe
0: abe wa ri wa bayi di lo oro to ti ni majemu so e ka tapa si Ah, so quick, ma pe. A ma ti da kwa anwa ta ane ki mwa o pe. La ti fi ma bi se nlo. Anfa ane ta wa fun wa lo ne yi. Ti mwa o ba ti lo. Oh, anwa lo kutu mwa fese ara anwa ni wa.
2: Sure.
0: Je. E da kwa. E ma so to, e ma so o ito di nkan mi.
1: Ben.
0: E ma so o di ba mi. E da kwa. Ba si kbe kale une ja jotu wa folo mbe yi. E sa ni kwa mbe ra wa nan.
1: Ben
0: anti eh abi ki ma be yin ni
1: adupo pe ni fe wa
0: won ni ki bi awon won ti bi won se ki abi ma be yin ni won ni ki bi awon
1: ani won wo be
0: de lo
2: yes sir
0: an vani eleyun na wa a me wa la wa lori e
2: ayan hundred ni wa lori nkan
0: mhm
2: o ti ni lay down rules so ti yan 100 ba sise eyan mewa atabi ko ba sise eyan mewa
0: e
2: se
0: owo
2: ise
0: dede
2: to
0: e concern
2: no ma
0: san won so fo ya eyan ogun baba wa me ko
2: sa
0: ko tutu naira baga am a singer awon yi wa samura mo kankan na ni e se professional na la ko ni abi quack abi ka mo gbe ngan gan
2: for
0: si category ko pon gbo eh o ti da we awon ba ti se ni ada ati gbo eh o ti je bo ti lo won je eh de lo o to wa ku na e be ju kwa bi le ri kan lo mi ni oda e ja fi be yele o gbo awon mejeji ti won pe ni sin yen ati fun yin lanbani e pe ngbe ti mo number te fe pe si yen sugbon da fe eh ekweto oye olowo te si waju ami e fi le Ateye atawa Olorun o te wa siwaju e ma wule kiwa e lo bi te lo tara ni te ba ni ni complain ka jo wa so ka wa jo mo bi ta jo gbe ka e dakun awon toro kan to yi dan de mo lowo la so o wa gbe loru obo si dubule won fe wa kilo fun ore lule gbon gande ni o memu iyo ja won dan kan won ruje fun ra
1: won
0: eh ngbo mi ba ti poju ti yo tun wa ja eh we won ma da nkan won ru je re owo ta si fi ra yen toro ki je a le so nu
1: be ni o
0: eh tumo re nu te fi nda kan won ro je eh number e na ni e pe 0913655695 2 eh ba lamba ni a ti pe eyin eyan wa nile e ti le pe lapa baun na
1: won ti fa yin le
0: bayi awon toro kan e dakun awon ti nkan yi dande awon agbaju olori teyan mo wa wa oju re kinle le nnu ebutu iru awon be e dakun ni won lanfani ati pe lakoko yi ka jo gbe kabi kan e ri pe awon yi to ti yanju la so saaju o si wa ko tun yanju si 0913655 6952 awon toro kan

0: Hello.
1: Hello.
0: Where are they? The law.
2: Yes, sir.
0: Along was I know any.
3: Hello.
0: Alors, tu m'as vu soi yi.
1: Hello.
0: On est aussi pour l'oua. Anjinibwe. Banditi ni. Gomme ni. C'est ma gwe, a on wang lou koni. A wang ta a jong bwe ta a jong su. Ta a jong kira wa. Ta a jong su wo. Banditi po no wana. Eh, aka bimi gwe gire ruwe gire moutu wari.
1: A fi jong.
0: C'est ma gwe dele dele. Mais ma ni yoke di yoke pan. Ah, ni, ka ba di ni wang lou di wang fi yoke pan. A se ke so gere ni wang lou gamo di fi mpan ni si. E se wo mi.
2: O ye mi no ni sa.
0: A ba jo e mi ogun mo. Se ke ene ti o ti fun yan kan je te mi o fi gun yi. Ba kilo hun.
1: Ba di ti.
0: Ba di ba di lo hun. The law.
2: Sa.
0: A se ma ngbo na be ba ko kun yara yi. O ni di wan wan si ti fi pon. Awa o si man kankan.
1: Asa
0: am fi. Amala koko ma ngbo na la ma mu ke se gbe yi bayi. The law. Iya yi wa analyze e. Ki ma se pe iya yi ma kawe de bi ta wa so pe nbo wa je to je specialist. Onu ko da ohun wa, ohun te n wo yi, ohun wa lara awon committee ti mu awon eyan. Ana awon ohun ki se gbogbo Oyo state bayi ni o. Ogbo Ogun won ni committee re ase won ni ti won tun won si mango won le ba won bayi bi gba te ba fun ogun e fun nu ile awon tabi abi awon ami ma fun bayi je ma tilekun gba je ba idile le mo o di we emi ogun mo
1: ah
0: awa ni kudi meji e
1: pin poison ni
0: won ni koda won si so ti ya ni
4: Lori kani radio kana pelu agbekale to tun ru gogo Diamond FM e Lori
5: Duro na o ko to ra multivitamin yen beere lo wa ara re nje o fun awon omo re ni asara lore to pe

0: the law.
1: Yes, sir.
2: Abi.
0: Wọn ni ko da won ton se sagba lu mo na.
2: Ah.
0: En gba ya iwa bere si ni soro. A wa si hun o. Era eya mi le ebo re jare. Kini ma o ti mo ti mo fe wi. Wo le woju wo ese philosopher ni.
2: Mo n teyan wi ni abin tai ba so.
0: Abi the law. A wa wo adun ati igbadun ti me lara fruit ati bi din sara lore to
2: nutrition
0: o wa nutrition ko ba na we wa gbebo yan yan ni
2: ngba ti lo gbebo
0: o wa medicine o ya tun so ba un se medicine ni
2: mo
0: wa tun so ba we o wa medicine emi o ni o wa medicine so a pe medicine na la fe lo
2: abi me te fe yo mu
0: abi mo ni di lo e sa ni pe ngbe kale baun
2: ben
0: eh idea is need what do I want fi si gbalu mada emi din lo mi o ti de be o e wa wo ti awon to kuku anja mala latara kemika ta fi si ti won sa digba ti won ye ku won sa da ta gaje ti agbojo bale e wa wo letiru be ti daru pe en tan fun won leluwo eluwo yen se je luwo ti gbogbo won wa ku bi e ba se pe boya bi nkan denu le na se pe opolopo letitu
2: be ni o won ti daru
0: awon badibadi ura kan lo tu
1: anti won ju awon yen lo
0: e wo e wa only certain time ti won ton ba fi si eyin ko yi pe ki won sa fawon akoko kan koda ngba won tun wa gbe kale di lo di lo
2: eyin na
0: se ma pe eyin le ni mi be ma ti de bi ade yi e ko ye ko ma ranju meran mo bi e ja bi sikini ana no wo sikini ala bere
2: abi
0: se ma pe owo ti wi won ni won so
2: get si gbogbo
0: yin se ma pe eni tin so yi honestly ko gbe lu yi o wa lati after ogbomo so oja ti e to wa ta ke ti e ni o se pelu gbogbo nta nso yi o wa ni member lo o si gbe we jade ta
2: o fi mu won
0: di lo
1: sir
0: awa awo la wa wa nu nta nso yi mekunu awa na la fe gbese meji bara waju se do so kan fun yin se ma pe one time ko be ba ra ja se ko ina le ni ka ma je ja bi e ja gbigbe ngangam won ni injo le ti re ja gbigbe te ba kokoro nu e mo wa beeri lowo mi ni
2: abi
0: emi a se bi emi se bi order mi mo ni pe mo ra
2: e ja gbigbe
0: do wo awo won le ja gbigbe ba ti le be give mi ti e gba usa mi mo mo sa gbe le ja
1: no one
0: eh abi o ba be ma so si waju re mi o da duru ni so ye re ni ja da ku mo da la
2: mo pe mo gbe le ausa ni
0: the law wa lo hun na o mi ati a ga be ka be ba ti fun won won ran sinu le bayi e ba ti sa die won wa to fi ororo nu ara re
2: ti o si mo dan loju awa
0: the law ogbon o la data fi bombe aye kan la wa
2: je slow poison mo
0: fa buzi nja e mi nja party a wa ni podo ipo
2: ah no
0: e da ko agbalagba melo na lo ku laye e be de o ku laye re ni nja babu yi the law
1: sir
0: ngba won so de be mo wa ro lo ti pe awon won yin lo ko ni awon gan ti won sise badibadi re pale pale la nko wa lo le ku fun won
2: pelu irin ato yeye
0: won fe luwo o wa po be awa mekunu na wa ni awa na la fe arrive logiki
2: ilu wa won fe je nbe pelu
0: o da na se o gbe lu lei na ta ba so court mekunu aburu osi nbe
2: o ye ka so
0: abe yin ni o baba se powo na le nwa te fi nse be olohun o so fun yin lona rorun
2: ami o
0: yo kan koja be ti ro
2: ami
0: se di be yan ba gba to ba fe ru gba bukun
2: eh
0: bọlọ ma se si yo ko le yo awon omo re
2: leyin
0: ko le yo awon omo re olohun e se be to ba se si yo iwo gba be pe ogun to di le eru to di le un awon omo ni won pada tutu oje ti won
3: o ma je lo ni
0: the law
1: sir
0: o se ni laanu abi o se ni laanu laarin awa mekunu e ti ri be 0913655652 the number ta fi nda se to ko tu mekunu leleyi lati diamond 88.7 fm dun be le lorin erakun ewo ni oni je mo nbe ni nitori asari to sa di owo mo wa yi we se nkan wa de
3: o ka won lara ni
0: hello
4: ke wa fi po gege ti o ti po awon yan wa awon ina ni oto taba wa fi po ewa o lo ye to chemical to o si to ye ku gbeje ni ni odo iro ni
0: nda ni won won fi won se losu mefa
4: elubo o ti mefa ni elubo ma bi lo won be san pa to yowo ewa wo ka o me kunu se owo ni bala lo
0: ni
4: nkan ti mo fe ti agba bo sa ni bi o le ko ni ni bi lai lai
0: on va que do ibro ko le won la lai asio 0913655692 na number ta fin da se to ko tu mekunu lele lati diamond 88.7 fm tun be le lori ah the law
1: yes sir
0: ngba ya ye soro latuk dile one sorrow similar won ti won joko legbe mi mi ti lojina tori ti mo ro na ni pe kilo de to ja wa na ni
3: anira wa lara
0: nira ko mo ti fe wi kilo de to je pa wa na ni ku ara wa nitori ati lani o oda bi yan bo wa ni be e ti e ronu pe yan gbe chemical ru be kale té l'homme qui kere nu le to si bu sigada to bu senu
3: o fo wa re sere ni
0: ara kun se ni won si
3: ni bo won lo sere
0: e le ni kan lo sa si e le ni kan lo sogun si e ja jo te jeje ni e ma ja jo ri be bo be ya ba luwo de lo
1: yes sir
0: o wa nu akole pe yo ni tele ni o na e bu ko ẹni ọgbọ́n náà ẹ̀bú ń bọ́ bá ṣe sùúrù owó ń bọ̀
3: yóò ní
0: àfi kí ọlọ́run jẹ́ kí èèyàn kápá ọ̀kan ju ààrẹ ọgbọ́n èèyàn bá ti kápá ọ̀kan ju ààyè etí ò tó ń bọ̀ wàá ṣẹ́kù 0913655652 kóòtù mẹ̀kúnù láwà ní diamond 88.7 fm tí ń bẹ́ ń lè lọrin

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, sir. Oruko yin ati bi te ti pe yes, sir.
2: Kini oruko yin bo le tin pe?
1: Abiola ni o lati tore.
2: E te si waju.
1: E ku ba fi ni loya be ju ba da da e ku.
2: Yes, sir.
1: Oro Olorun mo pelu wa.
2: Amen.
1: Gbogbo ite soro le lori yi. O awon ko kan mo awon ko kan be ti o yi. Ge bi lu wa yi amo ponopo yi wa ni ni. E mo re.
0: Ese no.

0: I can't let you ask me if that's a green can you fed a good wind, you a cool shell lataro, coleda. At the delone, at the balle baggage.
1: Along, let your repair.
0: To ye to one, oh, bomulero.
1: Do me.
0: Lori cani, Diamond FM, you can think of hearing I was something back by Leru, the Shining Supreme Station. At the day, Lori to the long for a rare, mama, Shabeka Ler. Gbogbo idile ole tubako le tu se
1: aje
0: ole dun ki gbogbo ole kan se
1: eju be
0: ori pe ni oro mo bi a ma so pe ti le ba ti toru gbogbo aye gan o toru
1: aje
0: ni lese ese ni aje ka lọgbọn ọlọrun o ba ti aziz oloye wa nluruko titi mi lori eto po mi lori fun tojo ti toni omo bi ni omo number ti omo salaye e tori labara labara la mo fi seto baba wa ti number ta so kini ta mu won lori eto loni a number ta jojo so tun ta jo so si teyin o si lanfani ati ori ofe lati pe wole oju te ba fi wo e na so e mo gba gbo pa mo tenu mo gbo gba pe oju te ba fi wo e mo wo pe daddy church wa nwo mi o oju te ba fi wo e mo wo pe awon ara e mosala si wo mo gbo ni te ba ti mo pe ni so to e mo pe wole mori be ba fi le so to te paro todojo gbe ndi ale ti a mo
1: ah ina o je jonanu na leru
0: ori fun la bayi lewa temi o gbe gbe yin koja
1: ti eji be
0: o bo olohun mo wi fun
1: o si pe mo bi ijo o si fi owo kanu omi ko kan si mi lenu
0: wala mi ti tan
1: ti e boring
0: awo bi bankara le
1: ekule la kara le re wa la kero ona kin tesho tesho akin tologun tologun awa kin ti diamond ti diamond akin gogo bi tetun gbo wa la sale ti
0: ba
1: o so se la man tabi tete baba tin dagbere fun ra wa lori eto amon tabi tete
0: o ti di blood tonic
1: pe yi je yi o je olon lo tun wa ni ki tete wa o je
0: aje ba ti
1: ba tete fi gbo wa lo ni kete kete la sale toni adupe lo wa la ora bi o tori pe yin na le ngbo wa awa na la ndu sin leti ohun wa ope ya esite yin na fi gbo wa ko di o olon o se awa dupe lowo eyin ara ile o tori bi o ba seyin ko si awa
0: olon
1: o so se te mo dara po mo wa lori eto te mo gba won toro kan moran pe ah bayi ni kan se si o kan se bayi o awon na wa npe won dupe won ni omo bi e mo ba wa ki awon ara ile ko se eto se sadanu ninu awon amoran won opolo gbogbo wa wa ni joba lagbara lowo olorun a mo ri yin ba o a ni sura wa la se edumare gege bo lo ye se so awon ta ba ti mo pe a le gba ni ka mo so lori
0: eje eje
1: ko si pe ah ohun ti mo si fe so yi ile awon iya oko mi o jina sojo mi mo ba ile gbo won wa wo pe ah obirin mo daju
0: o mo ba ti eni
1: eh ta bo ti mo fe so yi eh se mo pe egbon iyawo mi o wa ki wa nle ko ye kan gborun kan ba ile nu mi ejo agudo wa empathic
0: yes
1: in kan ta ba ti mo pe a le gba ka wo bata yen ka ti wo ese ti wa gagagagan pe ah bo ba je mi ni se mo le gba bo ba ja buro mi ni ki mo fe so fun pe ko se bo ba je egbon mi ni bo ba jo mo mi ni o n ta fe ka mo se lori eto yen e seun seun ejibe abala meji o na lo wa wa lori eto yi abala akoko amo na nbe ni pe ohun to n sele nu idile wa re o omo bi oloye ba wa ka lori eto ki la wa mo ki lomode mo amo le kokan na awon eyan na mo so pe omo bi ohun to loye so yen bo se ye ko ri ni
0: ben
1: ohun to omo bi so bo se ye ko ri na
0: adupe
1: lowo olorun pe awa na ri nkan fi ile
0: adupe
1: lowo oyoro
0: adupe
1: ejibe e se gan ni baba si wa ka leta yen lori eto pe bye bye ni awo wa gbe yewo lodo ti wa eyin na o wa pe pe loju ti yin o bayi la se fe kan se o bo se ye kan se gangan leleyi o ba se mo se ni bo ba si wa di abala keji o na ni ohun to ni se pelu oro eto ilera awon ta tun wa mo gbe yewo mo ni se pelu eya ara ako ati abo awon ta ma ti wa ni RPP
0: responsible
1: people's party awon gan ni abala keji yen wa ko soro pe a mo ti ni boyfriend yo abi e wedding mi ko la o awa ta ba ti basafuke shanti sanwo ori e ton ba ti sanwo ori e o le gbo abala keji
0: yen
1: ton ba ti sanwo ori e o le gbo abala keji iwo ton ti sanwo ori e iwo ton ti sanwo ori e eyin gangan la abala keji yen wa ejube emi ti to ton olubukola omo bori owo honorable ambassador omo b omo ologo ton rogolo ton ma rogolo ti si di ojo ale amolara bi oyinbo awelewa bi eyo kemi na ko Olorun oba ni o e kale ni gbogbo bi ta tun sin gbo wa lasale toni
0: to adupa o na le tun gbo lati na omo bi yi to ti mu loko kan eji so si ti number te ti mo bi so si ku bo bi o si se be ba ti rin ajo toni e ma wa gbagbe oni ni ojoru wednesday akoko ninu osu le to je pe gbogbo awon ilera kudie kudie ti nbe nu ago ara ta awon eyan ti fi ranse ti mo si se ba ti ni won si to amudupo lowo awon eyan mo bi mo ni won o fi ranse ki won ko jo ojo ori igba ti won si ti experience ti won la koja yi won si se be
1: ba se so
0: won si se
1: adupe awon ki se awon aleti lapa won kan wa aleti lapa ni won
0: olohun
1: number ya ni kan mo pe ni won wa ni ha omo bi number te fun wa ti pe pe e melu la fe so pe ka e mo pe number
0: I send the message la killing ten
1: fe ba si mo ko e se voice pe emi nlagba e mo se da ko yin ga
0: ni
1: lo ko
0: e ma ni lo ko e so te fe so
1: be ju be
0: as ba yin send e
1: be ba wa send e baba wa gbegbe se lori e wa le complain sumo baba si ni ke se o na ni ka se mo se
0: ka se bo ti ya se
1: ko le bo se ri e ju be
0: to awon to se bo ti ye o se o ti wole dokita wo ni mo nipa eto lera apostle Jeremiah Jani awon na ti wa lori keji lohun ti won mo nan ta won mo da se yun abada balabe so bo ka to lo be un abala lakoko lati bere tori ti giba re lugi tori e la ko
1: eji be
0: e a wa bere la bi ta la bala ta lakoko bi so mo bi o ti ma na nbe fun wa awon ti letter awon ba leke lo ni pe to elei ta ko mu gbori a wa jo sira awon lotun lo si mu a se oju opo opo le beyin na deyin opo wole teso deyin na
1: oju
0: opo bi dakun
1: abala akoko lori eto la sale eto ni arabirin eni ka ba won gbe yewo mo se koko bere lowo mi won ni omo bi njo ni iye oko tolo mo nko moyan
0: ah
1: won ni iye oko bo tun wa ni pe won ko iye oko moyan o ni ohun to ri ni wi pe ile oko kerin lo nwa e
0: pere omo won ba
1: o ni baba ni eyan da o nu nda
0: eh
1: o ni nkan tawon eyan ba nso npa eyan o na le yan ri o ni toro won aworan pe so lo ni problem ni
0: aba won tin fe won
1: aba won tin fe won ni problem o ni tori sin ile oko kerin lo nwa
0: kerin pere
1: emi wa wo letter e mo pe ki lo sele won tun tesi waju won ohun to sele ni pe oko akoko ohun to pera iko lo je
0: o fi eke bere rin ajo pelu won
1: atoko fake lie
0: eh
1: won ni gba tawon jo
0: jawo jawo ninu fake lie
1: won ni gba igba tawon jo rin ajo yen o fi owo o fi ba won lo
0: mo
1: ara nkan fa won flamboyant life awon ma jade awon ma enjoy ara won o ma gba won lo se shopping everything won ni bo se wan toju awon yen won to ra won na ba won se wa awon na ri jade yato si pako
0: obirin like mi dimi ni
1: won ni bo se gbe awon debe la won na gbe debe awon jo n fi owo we wo eh eh won ni so inu awon wa dun pe ko ni je pe awon nikan ni awon ma ma dagbo gbogbo bukata nu le
0: to ba ti bo lomo ba
1: pe eh eh pe awon na tun ri oko to ma ma support awon won ni so igba ta awon afira tan la awon ari pe ase gbogbo owo ti arakunrin na fa awon aso lo

0: bo ya pa awon ma ka
1: to
0: awon ko da po je awon o ju ti okunrin yen lo won ni ba won se bi okunrin ti pa won ni on to ya ka won soro le lori la won so ki de se pa won so
1: koja aye
0: pelu gbe awon kan so pe ah ki lo won paro fun ibi to no tin sise awon realize pe o sise nbe awon owo to na fun mi awon realize pe o lo ya awon owo yi ni o tun wa se wedding flamboyant wedding to pe awon jo se like 70-30 awon na boya bi 30% o na 70
1: bo 70 n kan mo ba lekeji de
0: won ni leyin wedding yen ko gbogbo seyin awon la won ro san
1: suja
0: won ni pa tokunrin fi awon sile tan awon tun si san gbese
1: gbese wedding jo ni wedding
0: to si tuka won ni le wa je ki ironu to ti e dori agba awon ko da awon kokoko pe awon o ti e fe okunrin kankan mo won ni leyin odun meji
1: awon ti
0: o wa pade okunrin mi
1: foko ba ko ni oko na leyin
0: oko na leyin fe won ni sugba awon wo koko ma ti wa wa heliju won ni gba ti awon ti wa pade okunrin mi yen wa lati ru oyinbo ni
1: o se
0: o wa le odun
1: set awon foreign ba won fo
0: won no wa le odun ti e ni bo se wa de awon na jade awon lo kio awon ore awon family won ti won se odun oni ma won se wa rira nbe ni o se aba won soro awon de wo pe aspect awon ni eni awon se like won oni ba won se jo fife won si ara won ni e okunrin se aba won soro pe se awon ma fi awon salaye pe awon si kokon loko kan o nkan bye lo se le pe okunrin yen ni pe won mind pe se won ti bimo awon nipa won si
1: bimo
0: oni ba won se se jo n se ni yen o okunrin yen ma travel o ma wale laarin odun won na ma wale meji
1: okay
0: laarin odun won ma lo won ma bo won ni laarin igba ton wale odun ton wa sile na won loyun
1: okay
0: ata won sha loyun awon sha lai fun won inu won dun won se gbogbo responsibility won ma send awon nkan gbogbo e won na won so pe e to fi wale je ki awon wule wa ba e
1: lohun
0: nibi be yen
1: ile omo wa ile meji lodun yo
0: won okunrin wa so fa won gbogbo nkan to need ni mo nse fun
1: won dara re la mo wa lu ebo
0: se o ti so easy ni ki yan ma wa le meji laarin odun ki lo sun wa ri to fi wa ro pe ko wa ba mi
1: lo tun ku
0: o se ni te lorun ba e na
1: ah otan
0: so ye ko ro pe ko wa ba mi ru eyin obirin e ki fowo sibi to won gbe o
1: iru ro ki ro wo ni yen ota oro buruku de
0: won na won asalaye fokunrin yen pe
1: ti mo so o ti po
0: ife na ni tori mo ni fe ni ba oluse ma ma gbe ibo mi
1: temi mo gbe ibo
0: temi na ma gbe ibo mi omo lo tun si wa laarin wa yi ko mo mo baba e dada
1: ko mo le mo ri ole
0: olowo awon mo po ni owo lati mu awon tira ka ni pe o ni owo e ni awon o ni gbe bukata iwa so sugba won mo pe awon mi gan gbogbo family e lo ti fe mu lo sibe yen tan awon ta won aje yawo e o wa ni ka won duro si Nigeria
1: fi dele ni adele nu
0: won ni oro e ma ni arakunrin mo tun fa ma won lowo la won o pe bi ere la won na ba ko le to ba won na kan mu wa bi amoran ni
1: o ba si wo ka fi ile o si wa
0: ni bokunrin se wa so pe awon fe help life awon ni sugbon ba won se ri awon pe enu oni ka awon
1: awon ba tan
0: pe to ra won ori obirin to ma ma to gbo awon lenu ri pelu caliber awon
1: o se se ta won da gote
0: won na won ni lohun se gbigbo lenu pe ah awon kan ro na ni pe ka won wa ba yin ni ibi te wa yen ka jo ma gbe
1: ka jo ma wa ka jo ma ko mo bolu bobo
0: won ni ya man yen won ba won be gbogbo awon to sumo won
1: alaye gbagbo sori street on
0: ni pe rara o pe gbogbo awon obirin ti awon ma mo awon ma n pase fun ko ta won ba ti so fun won na ma n gbo the first thing ti okunrin gbodo kokko fi je obirin pa ni owo awon nawo fobirin awon o ever ro pe obirin a tun wa ro pe ko won wa ba awon
1: oyibo
0: pe ru nonsense wo ni yen
1: ese renu
0: won ni be lawon tun si wa joko pe eleyi soju lasan lo nton
1: kan mi ti fe yi wonu won we fura
0: tala kokko mo te ti si laarin
1: awon eleyi jo mo ti wa yi
0: won ni ko da tala kokko yen wedding yen oju osu mefa lo
1: ti yen fi crash to
0: crash
1: to gba lo bi
0: eleyi leleyi bayi si won ni 3 years lo not to crash
1: order
0: o wa su de leketa and to fi letter igan so won sin awon ga ti pe 48
1: na yen mo na da you na da
0: you na you
1: that bad bi mi do le nketa
0: alo shadu
1: bi mi so tori ele nketa
0: won ni mo tun wa su se di ori ele nketa won ti wa wo pe awon mama toju
1: omo ile ta won le yi ko na ko fa barikazi ya wa ko lo gbo je ti lo be kerosene
0: awon ma ni pe wo menu pause
1: ka se da se kile
0: odu awon je meji la won fe bi
1: ka won o bi
0: awon na kuku wa o ke den baba omo ti awon bimo fun
1: yi.

0: she to she
1: pelu bi o se fi awon mo to lo wo se mo
0: e o won nu se do
2: o won ma toju nkan be
1: won ni koda o ti e tu sin gbe igbese kan pe ko mu omo yen kuro lodun awon
0: eh
1: won te pe se la won be pe awon o si le yonda omo e
2: kan so si mo tun ni na re o
1: on toju omo yen dada
2: sugbon
1: ni o fe ni kankan ba won se papo mo
2: okay
1: won ni ba won se won advice awon ni pe fe okunrin mi
2: bi si so wa bi ma yo koko duro po bi
1: se o kan lo ti ma lo ma bi to ma duro
2: ah
1: 43
2: bi si o
1: ko le pe elomi kan 43 o si wo menopause so ni ri mi bi
2: mo ni awon eli menopause dun
1: ni 43 shelly ni 43
2: o ye kan wo bi 75 ko to wo menopause
1: eli 43
2: e ti mo soro re lo da kun odi se mo je bi doctor
1: iye tun fe deru ba mi aya ni kokose gbi gbi gbi
2: bo ti wo 43
1: bi ala sa bi mo se gbo pe 43 yen mu
2: omo bi ko ti mo ma se ti e lo
1: okay so ele kon ni mo se wan advice awon yen pe 43 menopause mo nwole die
2: kale kun bo de
1: ka won tete se nkan ta won ma se
2: ben
1: won ni ba won ti se wa o ka won fun okunrin yen ni chance ibi se awon le ni wa o de mo gbogbo story awon
2: okay
1: atala kokko
2: atele nkeji
1: atele keji o mo si iyawo ti e ti salaisi
2: okay
1: o de no fe fi awon
2: okay
1: won awon ni o mo gbogbo awon kan to se mi o ti wa mi no ba deda won ni tori ibi se eyan won mo iru wa teni en wu to ba ko won o da won wo pe eyan bi se so ma tun ni pe
2: ohun
1: fe fe ohun
2: okay
1: won ni e dan fi wa ro pe nkan ta won eyan na tun wa nso sawon lesi ni e pe ka won ma believe pe boya iwa won ni ko da
2: ko to give the try give the try give the shot give the shot
1: english won ni arakunrin yen sawa so pe ohun ready lati fi awon
2: okay
1: ohun na ti bimo meji
2: anyo
1: awon ti bimo yan kan
2: and that we na ti bimo meji
1: o ti bimo meji iyawo ti e salaisi
2: good all right
1: awon na ti bimo yan kan
2: eyun na da
1: won ni ba won se wa so fun won ni pe bawo ni ibagbe po bawo lo se ma je awon de ti ko le ta won
2: okay
1: ta won bi le ta won kokko fun ra won sugbon okunrin ele ohun rent le
2: okay
1: to n gbe ni awon wa salaye fun won pe eyi ta won fi n wa si odo won yi ile itodo awon bi
2: ma ko bo lodo mi aka fowo wowo lowo fi mo
1: ile itodo awon yi awon la won ko awon oni identity la todo
2: abi
1: iwo na de mo bi mo se wa mi kin so obirin alaruwo
2: iya
1: mi le so fun yan pe nkan ti mo won lele igba ti okunrin yen mo awon gan na to mo pe awon la won ko le ta won gbe awon o kin se to wa la o si won ni ma won se salaye fokunrin pe ni ah ko si bobirin se le da to iwa yen wa lara obirin igberaga ni o
2: mi jo ba ko wa le re ko mo di gba mo fa
1: o nu ko mo di pe ede aye de dede wa laarin awon laarin o
2: asu
1: wa ta won mo e ko bota won na won so fokunrin pe a ko le ri be ko le sele be won na ko ri sa wa gba o wa ko wa si inu le lodo awon atawon omo won
2: okay
1: awon ta won wa nile wa je ohun atawon omo won je meta awon atomo awon awon je marun
2: awon je marun papo
1: gbogbo 3 bedroom flats de ni inu le to da won awon ni 2 beds seyin ta won fi rent 3 bedroom flats yen ni awon wa won na won jo ngbe ko si problem ko si wahala won ni awon realize pe okunrin o tun wa ni obirin mi
2: ni girlfriend abi ni yawo
1: to bi mo fun
2: yato sele ti o je meji to bi to bi mo
1: si yawo yen ti salaisi
2: o ti ye
1: pe awon wa realize pe aso ni obirin mi
2: sibo mi
1: to ti bi mo fun boya
2: ti o si jewo
1: ti o de jewo fun awon tawon o de mo o de mo gbogbo story ta won
2: oloselu ni oje
1: tawon ba mo gan pe o fe obirin yen pe to bi mo fun won to de so fun awon ni wallahi awon so pe tori e pa won fe won ni reason ni pe awon ohun ati obirin yen won ni won jo si papo mo
2: okay
1: sugbon ni omo yen
2: sowo eni
1: sowo eni yen won ni later ta si ri oro yen wa tu sawon lowo iya to bi mo fun bobo eni keta yi ohun si loko mi to fefe oko yen wa ni ko mu omo lo si
2: lodo mo pada fo lomo
1: ile baba e ohun la si ri fi wa tu
2: no baba mo ni lomo baba e meta nbo lo ti wa ro mo
1: won ni pa ta won wo pe awon o le take eleyi o mi yan ba se wa nwa oko gan na awon kankan wa teyin o le gba mo ra
2: o ye ko ti natan lati le oloselu ni won e fe na tan lati le
1: ma ton so wa dede wa tun wa mu omo wa si oda won ni okunrin wa so pe won ni mo se so pe ko je n wa ninu le temi o to fi ni ki won ko bayi to ba pe nu le ti mo rent
2: bo ba ti
1: won ni be ni mo wa tan ba wa mo mo ba mi ko kan e won ni le lo abi awon ninu
2: ka bi esi olorun eyan abi di yan yan
1: won ni le luwa bi awon nu pe ah ah
2: loro koro wo nu
1: se nkan to ye ku jade lenu elele
2: tan lo koro to le fo glass
1: o wa fe ma lo iyen against awon pe tori pa awon wa ni pe ki gbogbo wa wa nbi bi o tu wa tu mo mo ikan la won tu se ri tan wa tu wa tu mu mi wa
2: ko mi de nkan bo lati wa rin
1: won ni le luwa
2: e pada lebi ko nu leyi
1: awon wa so fun awon la won so fun kunrin fun ara
2: e
1: o to awon o se
2: alubada kan idarin
1: o sabo bale gbe mi awon si ti loyun
2: o si ba mi
1: awon o si ti loyun fun
2: adu agba
1: fi mi le bo se ba mi
2: dakun
1: won ni ohun to fa ija laarin awon ati
2: ti number 3 si lo ni
1: number 3 niyan
2: safakati ki lo bo wa lori eleyin kerin
1: won oro omo pe ka won bi mo si na ni
2: eh omo si se pataki
1: won no na ni won tori gbogbo kan fi awon so e won ni si ba ri awon
2: omo le re aye
1: omo omo alamia won ni si ba ri foto awon ni igba ta won o ti mari ati si pa won ma ro pa won ti pe boya bi 55
2: stress yi ti fe gbo iya yi
1: omo
2: ilo yi ti fe gbo iya yi
1: won ti ti problem sawon lara
2: omo olone
1: won ni be lawon eyan so pe ah bi kan si bi meji si bi kini kan si
2: awon osi ni dake be won mo fi lo pe bc bc bc bc
1: won ni bank bi ta won ba sise ara won customer to ti wa ti pe kan ma won
2: steady customers
1: lodo awon chief high chief of justice
2: chief of pomle
1: won ni high chief ni ma ni awon be chief ilu ni ko aye high chief na ko sinu
2: letter
1: won ni high chief kan ni but to there wa okay ba won wa wo pe eni na pe taste awon ni
2: okay
1: won ni ba won se wa fi high chief eni o mo ta won ma kokko bi fun won ibeji
2: oh gugu wala ba pin
1: won ni ba won se wa bi ibeji high chief o mu awon lole
2: okay
1: be iyawo awon lele won awon o mo
2: awon ire high chief
1: high chief come and wa si
2: odo
1: won ta won
2: won si ba won si get out
1: high chief wa shall I see
2: e mo binu ariwo mi po abi o di meri lo to
1: won ni chief yan wa shalaise bayi pe bawo la won se fe ku omo lo
2: si won se lo post omo nile IG pe to
1: awon la IG
2: ni awon omo e awon omo mejeji
1: won ni problem ta won ni bayi ni
2: oko di merin iya ti wa ni 40 kile pe yi
1: 50 won ni ma ba di awon bi 55 what are 48
2: 48 ni age ori won omo si ti di meta bayi
1: meta
2: oko ti di merin bayi irin ajo yo ti duro tori omo odun 48 o ye ko ti stop keyin o su to melo to omo odun 48 ye ko si wa labe ah meji la ro
1: meji losan
2: meji la lele
1: o ye kan si wa loju
2: oju game
1: dan so
2: oju game ko ma gba game steady ti je pe
1: won ni beji
2: ti omo won young gan asiko to ye ko won ma need there o ko gbogbo nkan bi beli so pe for everything there is
1: walai
2: ko asiko wa fun
1: walai
2: to ye ki o ma gba
1: asiko gbigbin si won lele
2: ti je ko
1: gbigbin
2: oh god
1: ori mi gba mi
2: won sa won laaro won sa won losun to
1: iru sisa wo tu wa sisa bo tu wa
2: oni mo wi ko mo sa si
1: abi kan na won
2: ko mo sa si
1: ni na
2: ni gidi
1: kaba
2: ni sasa
1: kobo
2: ni soso
1: ko
2: eya
1: ba ori mi gba mi
2: be ti ko taro ba ti wa ri bo ti ri yi nisin
1: ah oloye
2: a le yowo kadara ku o na okanu e to ah oro yi lagbara o so si lenu obuyo si o so si lenu obuyo si tori igbiyanju le da gba na
1: wallahi
2: igbiyanju la gbe gba
1: olodun ni ki su ta
2: awon na se igbiyanju ni olodun si ti wa ni ki su won ta won oni parun maye lara
1: ami
2: se ri pe ibere ta fi bere ni pe solohun a ma ko yo oko kan ma yan
1: ah
2: ntọlọhun ko poju ko ma ko yo ko lo e ma yo dun tun fi ko bibeli gan ko to ko tan ni olohun a joko
1: alaye
2: ko wa yo am population e wo bo yo am population gbogbo ale ko kan yo ma ko yo wo iwo na sima o oko merin loni o
1: omo bi o oko kan o oloye o aya
2: kan o
1: iyawo ezikaya o iyawo marun o
2: eh o bade wa o iyawo mejo
1: o iro eyo kan o
2: ti mo lo ra yin gugu eyun ti pataki ni koko obe ni pe irin ajo eda laye yo rin temi ri nbe nu
1: ṣugbọn
2: to boro ti wa ri bo ti ri nisin ibere ti di meji akoko ni pe
1: soni
2: koyo komanyan ekeji ni pe bo won o ti ko beji tise nile chief chief o gbogbo le
1: chief gan ma won dele ko to ku to ran mo pe yawo awon fade yi oloro ni won
2: alabia ngba ti to awon agbalagba to mojule to mo ojule ja oro won ma ko wa bi won ti lo jise le chief tori won fe lo le vade yin lo fo omo dise nbe nisi aja to ba si lo le ekun to bo ka kiru aja be ka kiku e
1: so le bo
2: inu ele ti won bayi meta ti wa nu game won re tete le ko won fe mi ara won di emi o ni ti mu moran le tori bi mo ti wo
1: Baba kan to me ro ko ka lo ni won kan japo japo japo japo japo japo
2: bra lo mi lasi ri tele ni mo ke mo ti so bra lo mi lasi bra lo mi lasi awon
1: bra lo mi e pele sa e ku se oluwa sa oluwa sa gbara do tu sa
2: e sa tewo gba won e sa gba mo mi mo
1: se mo pe iru baba yen won tin so sile
2: won ti mo bi da won jagunde
1: koda bon ba so gan awon iyawo won si mo pe
2: a ni bada ti mo bi da won jagunde
1: alowo ma jaye eyin le mo awon so jaye Chibi chief yi man wa sodo awon
2: wa sidi
1: den oro omo re awon o ti fe sare wo menopause kan won bi un ta won fe bi
2: ni temi no wa wi fun won ni si to je mo ran temi gege bi chief rebensin ni pe kin gba yawo chief na ni mo ran gege bi chief merun si awo ni gba wo ni gbowo bawo ba gba wo ni gbowo
1: awo ti awo si ya
2: mo fe gba yawo chief ni mo ran won wo omo okunrin to ti daada ko ni di won fe ra won ti o mo play game won ti o mo ta guitar won mi ti sani ade ti mo ri nbe game temi because won abodo gbe guitar ile laita
1: because mo wa wo ni pe iru okunrin tan ma wa ti mo ta
2: guitar
1: so won ni yawo nle
2: omo bi gbogbo okunrin ko ni o ni yawo kan
1: ah ti gbe mi
2: debe ti so pe enikeni ti
1: o tu gbe mi debe
2: lowo fun o ohun na le ni keji le oju re
1: ko ba jobirin ni e ni so pe enikeni ti wo ba ni pa okunrin ti wo ba ni pa lati se iranlowo fun o ohun na le ni keji le oju re
2: ko se lati ma ri pe awon okunrin woli a mo fe yawo meji meta
1: le gba keji olohun
2: awa second jesus ri
1: wo re iwo nu olohun o ti ye
2: e ti ka le proof e ah ti ri obe to fe ya ko meta merin ni ri ninu awon igbe olohun
1: ko se e wo
2: ta wa ri ni ta wa mo pe awon woli meta merin ti wa be lati ti ko si gba fun awon bo won bu wa tori e
1: lo
2: ko
1: wa ja tori e lo
2: lati ni karan ra wa lowo ki ya yowo run lowo to da ti o mo ba won play guitar won ti guitar ba penle ah o le do
1: se kankan ma play guitar eni ko ma wa after omo mo
2: ko so ko so mo mo o kankan ma play guitar won ko ma play guitar won bi ti sani ade won play laro
1: won na won obirin na ti wan san wo fokunrin bayi pe
2: won le fun won lofo omo bi bi taye tun lonu ibida yun lonu eh ni tere tere na gan ojoro ni kokokun re o ma san fo bin
1: ojori ru ojoro
2: ko bi le o ma san fo kun
1: yin le se wahala
2: o kun lo ni se to paju nbe
1: ya yo yo ya
2: o de ja soju opo pe kale ja soju opo pe kale bawon ta ba wa soju opo pe kale ka beere lowo awon eyan pe se lo to lohun a ma ko eyi omo fun
1: okunrin iyoko
2: fun
1: obirin
2: ti a ma ko yoko fun bi abi ka lu ko wa ye yorinrin ajo aye re okan nu eyin woli na pe o eyin woli less eyin na pe o e gba wa dasi eyin agbalagba te mo yin obirin nu kara wa na
1: wa dasi
2: elekeji ni pe eyin agbalagba ta mo yin obirin nu kara wa nilo yin gan lasiko ta wa yi
1: o
2: lati fe fo mo chief jise si le chief e mo gbagbe o fade yororo nbe le chief je bi yawo mo
1: hey
2: mo ni fade yin nbe le awon la fe lo koju nisin ba se wa fe
3: wo kan teyan le kowo le teyan ni kabama o ni lera ohun atalafia omo niyan le se jerigo di tan bi alafia ohun lowo ne wa le agba pelu mi e ba nki awon eyan ti won gbo wa pe won ku dede akoko isa
4: alati le se jerigo ni akoko yi
3: yes sir
4: ni akoko yi a fe bara wa so nipa oro alafia
3: okay
4: awon product wo ni a le lo
3: fun alafia wa
4: fun alafia agwa wa
3: tara o fi bo se ye ko ri
4: ben o ni mo fe ka discuss
3: awon product wo ni yes sir
4: Vmas Ganoderma coffee a ma npe ni Ganoderma Lucidium coffee
3: Vmas Ganoderma Lucidium coffee
4: ben lati lu China ni won ti se coffee yen wa
3: ise kini yes sir
4: o se coffee to ni caffeine
3: ninu ko ni caffeine
4: tara o is Ganoderma Lucidium coffee o ma boost immune system
3: o ma boost immune system eyan
4: da fun liver wa gan
3: o tun da fun liver okay
4: then o da fun blood sugar
3: te
4: wa le n to wa se wahala lo lataro to fe sun e je ko mu Ganoderma coffee ko ra po tori ti ni
3: okay
4: o gbe lura ko lo sun
3: a se wahala lataro
4: bene
3: a wa fe simi lale
4: stress bene
3: iya
4: ke yo coffee e gbe lura ke sun
3: omi to lowo owo di abi tutu
4: okay Ganoderma coffee e ma fi sere
3: okay
4: e je lo google ke wo awon se ti Ganoderma Lucidium coffee to n se na elekeji gbogbo en te ni ipe ni ja oju tẹti nawo nawo nawo nawo nawo
3: ipenija oju
4: men iroyin ayo ti de bayi o
3: okay
4: boya glaucoma ni boya cataract ni ikeyi ni won gba ti oju yen o ba ti lo
3: ti e ti lo patapata
4: okay ile ise double plus o ti de Nigeria bayi
3: okay
4: awon won se quantum eye glasses glasses yen e ma ra
3: okay
4: o ma correct oju yen
3: ipo yowu toju yen ba wa
4: ipo yowu ko mo sai wa ni won gba
3: ti lo tan
4: beni so ma correct oju yen
3: okay
4: glasses yen o wa transferable
3: ale lo alotolo bi ma lo to sise fun emi tan mo to le fun
4: elomin
3: ka to ku omi glasses yen bo la se le ma woju to le sise fun
4: ni won gba ti oju yen o ba ti fo to si ri oye na pe ah batan mo na de o mo ri oye na
3: mo ri pe na wa
4: sugbon se ba roye na mo ko ma wo le ra
3: okay
4: ta ma se loye na won ki won ra o ma correct oju yen be it
3: cataract
4: glaucoma or any kind of eye problem
3: okay
4: nkan to wa fun niyan
3: okay
4: the glasses is 320,000
3: naira
4: bene
3: okay
4: ile ise kan soso lo nta ni Nigeria
3: so
4: te ba de ti ra e pe wa a ma order laarin ose kan e
3: lo de okay
4: eleketa oni amonsi say no to malaria
3: ka so pe rara si iba ike irufe iba ti iba je
4: I want to introduce you Vmas mosquito repellent
3: okay ogun e fun nu
4: ogun e fun ni o
3: okay
4: sugbon won se bi perfume kekan spray si ara yin
3: bi perfume olorun didun ma se se
4: orun re o kin payan lara lati lu China lati ko wole
3: orun re o ni life kankan ko si infimi mu pehe pehe pehe iko
4: ba te le lo
3: okay
4: your bedroom yin ni lo awon mo ni fa ni traveling e fi sinu moto yin
3: okay
4: Vmas mosquito repellent
3: okay
4: gbogbo en te wa ni ilu Ilorin te ba fa repellent yin e lo si odo Chupet Cosmetics Chupet Cosmetics e won wa ni Taiwo Oke
3: okay
4: ibe nu won wa
3: okay
4: se wa ri awon ogun ti mo ti polowo saju yen emi ni mo fe ra Ganoderma coffee
3: Ganoderma coffee
4: ati mosquito glass yen
3: ati mosquito repellent yen
4: cherry eye glass ya correct yan yen
3: okay
4: eye glasses yen a ma ba yen order le se wa ni
3: okay
4: sugbon e fe ra Ganoderma coffee ati mosquito repellent o wa ni Aromake pharmacy
3: okay
4: waje division o wa ni one step pharmacy
3: okay
4: ni Sunbe
3: okay
4: number 3 Oro Road Akolapo Moye Plaza off Taiwo Oke Ilorin gbogbo ofisi mo daruko ilu Ilorin patapata ni won wa
3: no wa
4: e ma gbagbe wipe mo so wipe gbogbo en te fa ra mosquito repellent ni kan e lo si Chupet Cosmetics
3: ni mosquito repellent ni kan
4: kan lo wa nbe
3: okay
4: bawo to ku yen o wa la pharmacy ti mo daruko yen a fe alagbata fun ogun efan yi kaakiri ilu Kwara State ati Nigeria
3: okay
4: e wa gbo mi eyikeyi ipenija agbo ate ba ni boya sugar level yin ni boya bp ni boya inu egungun ara inu tundun yin ni awa ni wellness package awon products ti o ni chemical ta import lati China
3: okay
4: e pe wa ilu Ogunmọṣọla wa awa ni Jerry Gold Wellness Center ni Odetomi Street
3: okay
4: Odoru area ni Ogunmọṣọ
3: number wo na le pese
4: ibikibi te ba wa aba n se webi logun yen sibe
3: sibi tan ba wa
4: ale ko yin be se ma lo e pe mi ta ke WhatsApp so number yi 080 34 34 84 4389 80 080 34 34 84 4389 Alafia wa kunu fi afia
3: ami atopolopo ami
5: Diamond 88.7 FM
6: o gbon tarigi niwa
7: ni o

0: on to shakala mabo to fi dekun erin rin to ba se gunugun ni awoko ko mori eyin igbe aye loko laya le yan ko gba sati e ko to bere keko ni perewu
1: ah
0: opo mulero
1: ah
0: opo mulero ile e ko yi feju keke de bi pe opo lo ti rula opo lo si ti ba lo opo mulero on ti kaluku ba fira lape odede so totan ose ati palara re lo gbogbo lawujo yi topo osi re ni baro re ni bare won de mora labere lo ba diran to mo wo lowo po
1: ah
0: opo mulero eyi lo je ki diamond fm o sayo lale aye ja ganboro fun gbogbo eni ti kankan kan mo lori ninu igbeyawo labenu nipase eto kankan ka opo mulero asoro loro re da fi kogbon laago mesan gbogbo ale ojoru wednesday le o ma pade awon nimo nipa oro igbeyawo ati ilera
1: ah
0: opo mulero e fa yi le fa awon atokun apede bayi ti won pe lori danto saka ti ki pede koko lenu bukola omo bori owo omo bi ati baba tunde aziz oloye wan opo mulero aago mesan ale ojoru wednesday losose ni to yo ma gori afefe fun gbogbo awon ila koja ailera tabi awon oro toruju lori oro idile e ma fi atejise sms whatsapp message whatsapp voice note ranse sori number yi 08106747573 08106747573 ki tokotaya takpo to midan ta fesona gbogbo je ka jo pade lori eto opo mulero.

0: bati loyun yo baje tawon bati loyun yo baje won ni sugba gba tawon kan gba won ni mara won lo si hospital ni nla ka to tobi eleyi ti se se ayewo awon ti won toju awon bo bi ba ti toju awon na ba n ba itun loyun yen won loyun yen baje na ni won ni sugba gba ti awon pa pada rifa awon hospital mi to tun ga ju yen lo awon yen sayewo awon won lo se se ko je wi pe opo ile omo awon eleyi ta mo se fallopian tube okun omo pe in lodi won ni won si se procedure kan fun awon opose se pa won ni tumba blockage ni eleyi ti a si se boya HSG ni won se fun won eleyi ta mo si tumba cannulation so tumba cannulation tabi HSG boya ni won se fun eleyi lati fi open lati fi si fallopian tube to da bi gba pe o di won na gba tan ti ba won se kini yan tan won lawon o fi comfortable be ni o le mu ki won mo fi comfortable tori tubes to ma wa nibe o ma wa scarring eleyi to je pe o le da ogbe si ibe eleyi ti o si tun le mu ko tun di pada so to ba di pada o le mu ki oyun mo mo du won ni to da gba ta won se ti se tan gan aro ro awon oyun o se tun wa do lati gba yen so lati gba yen wa ni won lawon o ri omo bi lati gba ta won ti se procedure yen so to a je pe tubu yen ba tun ti di o se se ki oyun omo to duro mo o se se ko yan ma duro mo but lati age bi 40 years plus 10 ni ewa yi so yen tun mo si wi pe ovarian reserve o ma drops faster ni age yen but nkan ti a le fun yin ni mara re gege bi oni to ilera na ni pe ke yoju si awon gynecologist o je akosemose ti specialize lori reproductive ti obirin na ni pe ke lo fun full fertility checkup ki won se ayewo yin so ki won se hormonal profile yin so de three ti e ba bere menstruation won ma se FSH fun yin so won a se blood test won a se ovarian reserve won a se ultrasound mi fun yin won a se tun ba yin se orisirisi awon ayewo lati fi mo boya tube yen boya o wa ni sisi sile abo to ti di pada ti mejeji ba di so chances ati loyun o soro ti mejeji ba di ayafi ti yan ba ma se IVF loku so yen in vitro fertilization so en le bimo pelu e so pelu pe se ni opo ati bimo en le bimo koda bi tube meji ba di ti olorun ba ti pe yen se fun yan iyan le lo se IVF so lati je ki iyan bi omo but e je ki won tun ayewo yin se pelu awon kan ta se to a se pelu awon akose omo se won le mo boya ovarian boya tube yen boya o ti tun wa block abi fallopian tube yen boya o si tun wa block abo ti open so but ni age te wa 40 esi ni chances ati tun loyun ati bimo so risk fun miscarriage nigba ti a ba se ayewo ti a ba wo awon thyroid issue yin ti a wo clotting disorder hormonal imbalancing so awon nkan to ba cause e ni yo so igbese ti won ma gbe so emotional support yin ni pe nilo recurrent counseling so nilo counseling around them and support won at this age so at 40 plus so te ba ri awon fertility specialist so oyun esi le loyun so e le loyun na gbagba ti awon kan e ba ti wa bo ti ye ko wa ti olorun ba si fi agbara yan ka IVF ibeere meji ni arigba lori eyin riro a wa ko mejeje papo awon meji ni awon ti gbiyanju lati opolopo ojo bi pe sugbon awon ton ni tan pe ni lower back pain won lawon ti lo si hospital lopo igba awon ti logun oyinbo ati ogun ibile se ri ti a ba n soro nipa eyin riro lopo igba awon risk factors lo ye ka kokko ma wo pe kini to seese to sokunfa re se ri common causes of lower back pain ni awon ti a n pe ni muscle or ligament strain nipa lifting wrong sudden movement ki o kan dide ni ojiji so dabi kiyan mo ni tan pe ni poor posture kiyan mo joko pe loju kan na so gbogbo awon kan yi lo ma n se okun fa eyin riro abi yan sisi agbara ti yan n gbe nkan nile to wuwo so o ma n sokun fa re then joint problem ti yan ba ni bi arthritis abi tan pe ni spinal stenosis so gba won kan e le so kun fa re posture or weak core so gbogbo awon kan yi o le so kun fa sugbon lati le se kini to so kun fa eyin riro mi gan awon eyan ti so je alai lo ide pe beyin ba ti le royin bayi won ni jedi ni won lo ma lo agbo se gbogbo amo wa ma nbere pe lajo te ti su jedi si ko ye ki jedi ohun o ti tan ni lajo te ti ya jedi si ko ye ki jedi o ti tan ninu agbo ara yin imara mi re fun awon ti won ni eyin riro opa eyin riro awon kan to le ko si eyin riro a pe kankan ni lumbar spondylosis a se pe kan ni lumbar stenosis then omi wa ele ti a pe ni o wa lori sirisi bayen sa ele to le sokunfa re but nkan ti mo fe ka se ni pe eyoju si odo awon akosemose ki won ya photo eyin yen a pe ayewo kan ni lumbar sacra so ti won ba se ayewo yi won a wo ewo lo ni aye ninu awon egun eyin yen abi awon lumbar to wa nibe abi disc abi nerves so lopo gba ti nerves ti ba lo nko si bi disc to ba press ye o le mo ke ma feel serious pain ati numbness bi igba ti nkan ba nkurire bi igba ti irora ye ma npo ju ordinary pain lo so sugbon nigba te ti ni e ti lo si hospital ni aimoye igba te ti logun te ni ko yato awon nkan ti leyin igba ti won ba ma ba won ti ba yin ya x-ray so ba ti won ba ti ba yin ya x-ray e lo si bi ti won ti ba yin ya x-ray ti won ti ba yin wo kini ti o sele gangan nibe awon nkan ti e le ma se to je titile a pe kankan ni heat or cold therapy so lopo gba ti e ba ri omi to tutu to je bi ice block eyan ma n gbe si bi white cloth lati se n je pe direct le ma gbe leyin e ma ma gbe le ibi ti o ba n dun yeyen laarin bi 15 to 20 minutes lati fi le reduce inflammation iyen pevo and any swelling to ba tun ti pe na e le lo warm water na a n pe ni heat pad so e le ma fowo na relaxe awon muscle yen o de ni awon muscle relaxant cream ta le ma polo won lori afefe ti yan ma n lo lati ma fi ra but n to jaju ni pe e ma tweak si posture yen e ma ma joko soju kan na regede e ma se exercise e ma se awon physiotherapist so e ma se physiotherapist eleyin ma mu alaafia wa so ko ni mu ki e wa stiff ko ni je ki awon muscles ara yin atawon joint yin ko wa stiff so awon kan to lewu ti e fi gbadọ sare ori doctor boye ba ti ni numbness boye ese yin kuriri idi yin kuriri abi awon ese yin ko se gbe ati to yin e le control ati to iyen ti fe affect bladder o ti fe affect spinal cord niyan so awon kan yen o lewu e tete lo ri akosemose so eyin riro ounje kan to ma n dani laamu most especially nigba ti eyan ba le dije duro sugbon ti eyan ba ti tete mojoto so ara mojoto ta wi bayi na ni pe e lo ya x-ray so to je pe ba ti ya x-ray tele e lo mo idi to n se awon nkan be to je pe mo manage e ni ti o le lo e mo manage e ni ko le lo so leyin pe kankan ma lo awon pe awon dry tote ma ma lo to be physiotherapist and then muscle relaxant ati awon ogun kankan ti side effect ti o po lati ma fi relieve of pains and inflammation.
1: Kò ní jù báyìí lọ́gẹ́gẹ́ mo ti ṣàlàyé fún yín pé tọ́ba wa di lọ́jọ́ mẹ́jọ àwọn tó kù tí wọn ò tí ì gbọ́ tí wọn wọ́n gbọ́ o torí pò ṣìṣẹ́ kù ńlẹ̀ gbogbo ẹ̀yìn tá ìgbọ́ ti yín lónìí ẹ̀wọ̀n bínú lọ́jọ́ mẹ́jọ pẹ̀lú àánú àti ògùn lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ẹ gbọ́ ṣe wá rẹ́yìn tó ṣe pé ẹ gbọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀gbọ́n tí wọ́n wí dáadáa ẹ lọ sórí Facebook wa Diamond 885 TV ẹ tún lọ tun wò ńbẹ dáadáa kẹ tún lè tó bá kàn yín ńbẹ kẹ tún gbọ ní ìdààmú àṣà burúkú òní ṣe wá ẹ jẹ àwọn orílẹ̀ òtútù ìmú kálọmọ ńlá fàáfà la la la la la la ó dáárọ̀ jọ.
2: Oríṣiríṣi lọmọ kan balẹ̀ ìwọ̀ máa lónìí mi.
1: Ọ̀pọ̀
3: ohun
1: to sakalamabo to fi dekun erin rin to ba se gunugun ni awokoko mori eyin igbe aye lokolaya le yan ko gba sati eko to bere keko ni perewu opomulero opomulero ile eko yi feju keke debi pe opo lo ti rula opo lo si ti ba lo opomulero ohun ti kaluku ba fira lape odede sototo ose ati palara re lo gbogbo lawujo yi to po si re ni baro re ni bare won de mora labere lo ba de ran to mo wo lowo po opomulero eyi lo je ki diamond fm o seyo lale aye ja gamboro fun gbogbo eni ti kankan kan mo lori ninu igbeyawo labenu nipase eto kankan ka opomulero asoro loro re da fi kogbon laago mesan gbogbo ale ojoru wednesday le o ma pade awon nimo nipa oro igbeyawo ati ilera opomulero e fa yi le fa won atokun apede bayi ti won pe lori danto saka ti ki pede koko lenu bukola omo bori owo omo bi ati baba tunde aziz oloye wan opomulero aago mesan ale ojoru wednesday losose leto yo ma gori afefe fun gbogbo awon ila koja ailera tabi awon oro toruju lori oro idile e ma fi atejise sms whatsapp message whatsapp voice note ranse sori number yi 08106747573 08106747573 ki tokotaya tapon to mi dan ta fesona gbogbo je ka jo pade lori eto opomulero

0: course.
1: And you're my king, you're my long VP, I'm a Kale. Nibu will be keep it at Lyle Lafane, Latima Boy Connie, Lala Ye, Akin Yo VP, Akusha, Lone, Agbadua, Fua Lafia, Abolong, Agbadua, VP, you Bawagbe, Nibu Buono, Alafia, Tia Bolong, you my Bawalo, Uju Tia Nuge, could any if you wale. Aku gbogbo to sele logilede Nigeria lowo lowo igbalado bi pe alaafia Olorun yo joba logilede Nigeria kiki wa lati inu ijo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Ministry that tumo si God of 1930 nibiti ati nu eto yi ibapade Olorun 1930 wa si odo yin eyin na mo wi pe ojo simi ko gi e ba ti gbon wa lori afefe bayi emo gbe nkan pataki tun fe sele ni e o ko mi oyin pada olamide omo lawo jo lugo ko temi te fe npe ni mc olas pelu mi nu ile awon baba wa tolohun o lo fun isoji ikeyin lowo lowo bayi o wa nu ile pelu mi
2: e ka lesa
1: e ba mi ki awon
2: e ba gbadura fun awon to ngbo mi ni asale yi loruko jesu oro yin ko da yo jimbo irale yi loruko jesu ore ko to yin wa ninu ase yi loruko jesu ere ni ayo gbagbara imokuku lori aye yin lori omo lori ise yin kan wole laaye o tin bo yin lale loruko jesu egba itu asego jesu oluwa wa loruko mi ni ajinrere victor ebenezer owolabi omo alago ajilu
1: ajo so lori ohun ti o gbe wa lori eto lale yi awon ara le ma ri pe ko isojo osin mi lele yi
2: ìdí tí a fi wà ń bí ní àná àti àṣálẹ̀ òun náà ni prógrámù tí ó ń bọ̀ wá ní àárọ̀ kùtùkùtù ọ̀la ìyìn ìtúsílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni olúwa ti ṣetán láti tú àwọn ọmọ ọlọ́run sílẹ̀ láti fi ìyìn yìí láti fi gbèjà orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ ni láti fi ìyìn yìí láti fi tú orílẹ̀-èdè sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tá a bá wọnú òwe Second Chronicle 20 verse 18 and 19 Second Chronicle 20 verse 18 and 19 tori eni mo fi wa nbi oluwa fe ki awon omo olorun ka wa nbe ni aro kutukutu ola yes kilo so
3: Jehoshaphati tori re ba sile ati gbogbo juda ati awon olugbe Jerusalem wo le ni waju oluwa lati sin oluwa awon omo lefi ninu omo kwati ati ninu omo kori si dide duro lati fi ohun ara korin yin soke si oluwa
2: oluwa fe ka korin yin lola ati set gbogbo e ka le ni role yi oluwa ni di gboro awon eniyan tori eni mo fi wa nbi lana ati oni aro kutukutu ola ni 8 ni egbe lepo mawe filling station ni testing ground leona estate junction ni sango lola tete de eyin 200 agbalagba opo bene oluwa o fun yin ni ebun onje eyin 200 te ba ko wo be laaro la lati wa yin olorun lati wa kepe ki olorun le dide bi o ti wi oluwa lo so fun mi ni thursday to lo bẹ́ẹ̀ ni wípé ní on the four ẹgbẹ́ agbada ìyìn kaná fún mi mo fẹ́ fi rìn mo fẹ́ fi dìde mo fẹ́ fi la orílẹ̀-èdè yìí kọjá torí ẹ̀ náà ni mo dẹ̀ fi múra nígbàtí gbogbo yín bá débẹ̀ ní àárọ̀ la ẹ̀ ó mọ̀ wípé kò ń ṣeré àti sẹ́ẹ̀tì gbogbo ẹ̀ lẹ̀ gbogbo oúnjẹ tí olúwa fẹ́ ká pín fún àwọn opó 200 lọ́la tó bá kọ́ wọlé tí wọ́n á korúkọ wọn gbogbo ẹ̀ ti wà nílẹ̀ láàárọ̀ kùtùkùtù ọ̀la ẹ̀ múra òdí tó lúwa fi ń ṣe lé ní wípé olúwa ní kí n sọ fún gbogbo àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run tó bá ń gbọ́ náà ìsinyìí ni olúwa fẹ́ kí a mú àwọn àgùntàn ọlọ́run wọlé ìsinyìí ni olúwa fẹ́ ká tù wọ́n lára nítorí pé tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ wọn ò ní lè fi oúnjẹ mọ́ tàn wọ́n wọn ò ní lè mọ́ fi 1000 tàn wọ́n tí wọ́n tún wá mọ́ jẹ ìyá ọdún mẹ́rin olúwa fẹ́ kí a gbọ́ràn kí orílẹ̀-èdè yìí bá lè wà ní àtúnṣe olúwa fẹ́ kí a gbọ́ràn kí orílẹ̀-èdè yìí bá lè gba ìtura ìwọ tó ń ṣàìsàn ìwọ ọ̀dọ́ ìwọ arúgbó ìwọ tó jẹ́ wípé o ti ń gbàdúrà tipẹ́ wà nínú ìpàdé láàárọ̀ ọ̀la ní ẹ̀gbẹ́ ilé-epo manway filling station ní testing ground ní zango ní ọ̀nà estate junction ibẹ̀ ní ìpàdé ńlá ni o ti wáyé ní àárọ̀ kùtùkùtù ọ̀la 8 a.m. láti máa bẹ̀rẹ̀ àwọn tó bá ti kọ́kọ́ débẹ̀ yẹn ní 7 a.m. láti débẹ̀ láti 6 ní 7 a.m. àwọn opó arúgbó àbí ọ̀dọ́ bẹni oluwa mo riri awon pe toro mo ti won la koja bayi bẹni tori e lọlọ baba la fi ni pe ka tu won lara pelu onje ti oluwa ti se kale e la wo na wo exodus 12:7 oluwa fe ki agboran exodus 12 verse 7 kilo wi
3: oluwa si so fun mose ati aroni ni
2: oluwa ti so fun mi ti mo se wa nbi lale yi ati lale ana oluwa so fun emi ati eba yes
3: osu yi ni yo se akokan osu fun yin
2: osu yin lo ma je osu tolorun ma fi da olo to ba fi tu orilede lara to ba fi tu orilede sile eyin itu sile yes
3: oni yo si se ikini osu odun fun yin
2: yes
3: e so fun gbogbo ijo awon eniyan ise
2: ni emi mo fi wa nbi ti mo wa so fun gbogbo yin yes
3: ni ijo kewo osu yi
2: ni ola 4 oluwa ti so fun mi lati last week yes
3: ni ki olukuluku won mu odu agutan
2: gbogbo ni o ma bo pelu ike omi adua ama sha 90 service lola omi orisun apostle ayo baba la to gbadua si leyin awe 14 days o ma wa nbe lola ofe de ni a ma fun awon omo olohun lomi ti won testify si ise iyanu na lola e de ma gba anointing gbogbo eniyan to ba wa nbe lola yes
3: gege bi ile baba won
2: odu
3: akutan kan fun ile kan
2: mo ti pe awon samu kan lana ben yes
3: bi awon ara ile na ba si kere ju won odu agutan na lo
2: se
3: ohun ataladugbo re ti o sun me ti
2: lo wa fe ki agboro ki gbogbo wa wa nbe ni aro la yes
3: ki o mu gaga bi iye okan na
2: yes
3: lukuluku ni iwe ni iwon ije
2: re yes yes
3: ni ki e si won odu agutan na alabuku ni ki odu agutan yi ki
2: oluwa se so fun mose mose wa ninu aginju o wa pelu awon omo israeli ninu ahamo ibe loluwa ti pa lase to bi pa emi na lase ki gbogbo eniyan ko gboro yes
3: eyin o mu ninu odu agutan tabi nini ewure
2: eyin
3: o si fi pamọ
2: titi
3: di ijo kerin losun na gbogbo agbajo ijo
2: o le pa eran mo si tori pe jesu ti ku fun wa o ti olorun ni ka se fun olola na ni pe ka gbe eyin soke nigba te ina ba debe la ola e ri wi pe ah ko se eyin kekere lele bẹni yes
3: mo si mu ninu eje na mo si fi to ara opo iha mejeji
2: nkan to oluwa ni ka to so fun won nigba yen lele ki jesu to wa wa nkan to oluwa ni se niyan ki angeli apanirun ko ba le mo pa awon omo won nigba to oluwa ba rin toro oluwa ba rin leyin eyin yi lord the 6 world the 12 oluwa la nigeria koja pelu owo itusile yes
3: mo si jeran na ti a fi na sun ni oru na ati akara laiwu
2: ero
3: be ki koro ni won o fi je e ma se je ninu re ni tutu tabi ti a fi omi bo
2: ti
3: ko se pe sisun ninu na ati ori re ati tan re ati akopo inu re pelu e ko si gbadọ je nkan kan ki o ku sile ninu re di ojumo
2: eyi
3: ti o ba si ku di jo keji oni ki eyin ki o dana sun bayi ni eyin o si je
2: eyin
3: ti amure didi ni egbe yin bata yin ni ese yin ati opa yin ni owo yin eyin o si yara je ire koju oluwa ni
2: nito
3: yin se emi o la ile egypt ja ni oru na emi o si kolu gbogbo awon akobi ni ile egypt
2: ti
3: eni
2: ati e kolu awon akobi ile egypt oluwa ni leyin yiyi emi o dide emi o si kolu gbogbo awon to ni orilede lara yes
3: ti eni ati ti eran ati lara gbogbo orisa egypt ni
2: iwo to sharsa wa nbe lola iwo to ni passport to travel wa nbe lola iwo to ti deal fun marriage iwo to je pe osun kunule wa nbe ni ola laaro ola yes
3: emi ni oluwa
2: oluwa ni soro si oba yes
3: eje na yo si se ami fun yin lara ile
2: eje eje ye ni olorun fi sami fun won gba yen sugba jesu ti wa o ti ku fun emi ati e a o le lo eje ran mo tori e oluwa fi ni victor bẹẹni gbẹyin to lagbara fun mi ni on the 4 ni aro kutukutu yes
3: nigba ti emi ba ri eje na emi o re yin koja
2: gbogbo eyin te ba wa ni program yen lola te mu ike mi ta anointi yin nigba ti oluwa ba rin bẹẹni oluwo ti mo pe ayanfe omo lele yes
3: iyonu na ki yo si wa sori yin lati run yin nigba ti mo ba kolu ile egypt ojo oni yo si ma se ojo iranti fun yin yo si ma se ni ajo fun oluwa ni iran yin yo si ma se ni ajo nipa ilana re la
2: hallelujah pamu wo nu we look 21 verse 11 oluwa ni tawo eniyan ba ti le gboro oluwa ni pe ayo ni ayo ni leyin eyin yi aseyori ni beeni oluwa ni pe awon eniyan ni ogboro eniyan eyin mi ni aro ola yes
3: nigba na ni o wi fun won pe orilede yo dide si orilede
2: beeni
3: ti lo ba si ile oba
2: ni
3: se si wa kaakiri
2: bo ti se sele yes
3: ati iyan
2: yes
3: ati ajakale arun
2: yes
3: ohun eru
2: gbogbo iwo to ni ajakale arun ami kan wa ni sawo loro bayi be ni aise kan wa lu ese re o jera be ni fun odun mere to tin toju e o ti gbe lo si gbogbo bi sugbon ko gba wo san o si gbe to jesu olo 1930 wa lati odidi ondo state o de wa si sawo be ni ese to tin na owo si fun odun mere kuroko kuromo lowo lowo bayi ese yen o tin gbe o tin san gbe ogun aye e wa si odo olorun laaro la iyin lo mo tin dide iyin lo fi fonu iyin lo fi we iyin lo fi rin iyin lo fi jagun tori e lo fi ni victor ni le lola ati ko gbogbo instrument jo nigba ti wo na ba debe lola ni aro kutukutu ola ni bi egbe lepo mawe filling station ni zongo area wa ti ri lepo ye wa ri awon container kan wa ri sambodu church eyin sambodu yen ni church wa legbe lepo mawe filling station ni testing ground ni omo estate junction kato di estate junction ni sambo area yes
3: ati ami la yo si ti orun wa
2: ami la ma ti orun wa yes
3: sugbon saju gbogbo nkan won won o na wa mu yin won si se ninu bi nsin
2: yin
3: won o fi ni awon sinagogu lowo ati sinu tubu won mu yin lo soda awon oba
2: bo mi la le iloruko jesu gbogbo gun to ti ti o sinu tubu awon gboya baje lara
3: ami jesu
2: ba ni bi so pe paul ati sina won wa tubu